0: Coffee Mix na, garantisado.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Wednesday night!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
5: Exciting!
1: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay!
6: Alas 8:09 na may galandag na sa itong bagbanag umanuman may buntang sa itong mga mag-uuma diha. Aron mga igala nga sigurado nga bugat o gadako taghalin no, sa pagpamaligya na ito sa itong mga abot sa kaumahan. Gamitin na may galang Latim Gas G Full Year Fertilizer. Ang Latim Gas G Full Year Fertilizer dugay na may galang gisaligan sa ito mga kaigsuunan sa kaumahan. Aron mga higala nga dili in town magsigig makaap in English kag pilyor. No? Gamitin na may galang og Latim Gas G Full Year Fertilizer. Mapalit na sa nagunang agribet. Dili butika ha, agribet. No? Sa inyong lugar, nationwide.
7: Bullseye!
6: Nan? Bullseye! May comment diri si Raimundo Ribucas. O, Duterte, new, no due process, break the law. Nga, di ba? Bisan pa mga higala o mingunta nga na, sa panahon ni Digong na ay mga somehow may higala na lapas. No? Mingunta may higala na ay pulis. Nga. Nag-dispense mga higala sa ilang duty. No? Na sa ilang, nag-exercise ilang duty and then doon na mga higala ay negligence or whatever. Imprudence pananglitan mga igsoon. Pananglitan kang Kian de los Santos. Ang mga giingon nila may galang responsable sa maong pagpatay or unsabay tawag ana may gala whatever they call that. Napriso ba sila o wala? I think napriso man sila. No? Ngano man clear man ang warning sa una ni PRRD, no? In the performance of your duty, of course when your life is at stake mga gala, that is not bending the law. That is in accordance mga gala sa balaod. Kung pananglitan mga gala ipit ka. No? Well, kaysa ikaw mga gala may maunhan. No? Kay warabay human rights nga mulaban nimo. Pag ikaw karon police officer unya madunggaban kag tirungan mga higala sa tirungan sa kaning ginanggang. Nagigamit sa solvent boys kay giatake kaniha. Unya gitusluk sa imuhang tilaok ng tirungan mga higala. Warabay human rights mo ingon luuya sang pulisa eh. Wala eh. Na sundalo mga higala mapatay sa NPA. Wa may human rights mo ingon luuya sundaloha, luuya sa mga anak, luuya sa asawa. Luuya sa laing asawa. Wala imo ingon na eh. No, pero mga igalaga to mga habitual delinquent gani. Sumay pasabutan ng habitual delinquent kanang murag ilan ang bakasyonanan mga higala ng silda ba? No? Sige atok Aguanta Hotel. No? Pagkana gani sila mga higala may mamatay. O kanang ginaingon nila nga mga batan-on o mga children in conflict with the law nga nakapatay mga kaigsuunan kana. No? Pag naa mga higala ay miyembro sa kining NPA mga higala makapatay sundalo kana. No? Ipatigbabaw yung human rights diya mga kaigsuunan.
2: Bullseye.
6: So, ingon ka mga higala kang Duterte kuno break the law, dili bend the law. Eh, bisan pa granting without conceding, itugutan na to. Pananglitan, ibutang tala may higala na ay breaking the law. Nagpasabot ba nga tama si bending the law kay ang nakalabay ng administrasyon breaking the law? Dili. Dili gyap, mali gyapon. Arong ka never be right mga higala kung bisan pag ikumpara ni mo sa another wrong. A wrong compared to another wrong, that wrong, mga higala, is still wrong. Tama man siguro na akong huna-huna. O nasubrahan lang kong kape, mga higala. Sobrahan lang kong Santon Gold Coffee Mix. No, dili man na pwede. Dili, it will not, ano? It will not build up your argument. Makaingon ka nga tama ng iyahan. No. No? Ibutan talang mali, mga higala, ang pamaagi ni Duterte. Nagpasabot ba nga tama si Bendalo? No. Mali gyapon siya. Because we don't bend the law, we obey the law. We follow the law.
2: Bullseye! Bullseye!
6: Sundo na to ang balaod, mga higala. Alas 8.14, kadyot lang, mga higala, dawat sa kubalita kay tagong pulis. Gigarantiya ang kaluwasan sa mga buot maghatag og impormasyon sa aktibidad sa ilegal nga droga. Kana, kaya para mahurot na ng mga adiktos, mga higala. Sarado ko kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropa ang Larsanyol.
7: Live report.
8: Katropang Arnel gigarantiya sa kapulisan sa siyudad sa Tagum ang seguridad matud pa sa buot mohatag og impormasyon kung adunay mamatikdan nga illegal nga aktibidad o kalambigitan sa illegal nga droga. Sumalapan ni Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel G. Bahan nga prioridad nila ang kaluwasan sa concerned citizen pinaagi sa pagtago sa personalidad sa mapadangat o reklamo o impormasyon kamahin sa ilang kasayuhan sa mga drug personality sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Mato ni Colonel Bahan nga human nila madawat ang usa ka sumbong mamahimong unang ipagayon ang verifikasyon kalabot sa impormasyon o nailusad ang impormasyon. O gining higayon na dili na obligadong musaksi sa lugar ang impormante. Kung di malampuson man o dili ang impormasyon, pabiling confidential ang pangalan sa impormante alang sa ilang kaluwasan. Mahinom naman nga sunod-sunod ang kanapusan sa Tagum City Police Station sa ilang mga operasyon batok illegal drugs. Din pipila ni ini mamahimong o nahimong kabahin ang mga positibong impormasyon ikan sa netizen. Karagahan ang usap batok pa ang operasyon resulta sa hugot ng kampanya batok illegal nga droga ubos sa pagdumala ni Colonel Bahan. Sa pagkakaroon na pasalamaton si Bahan sa napakabarang komunidad nga naghatod og mga impormasyon aron hinahinay mapuo ang mga tipayot sa illegal nga droga sa Dakpayan alang sa Kalinaw. Dibutyag sa hepe nga napabiling manageable o kontrolado ang peace and order sa Dakpayan o padayon ang ilang paningkamot alang sa Malungtaron, Kalinaw. Ikan diriya sa Tagum City Police Station alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, Extra News.
7: Live report.
6: Ayan, salamat katropang Larsanyol sa detalye sa report. Oras na to, Miguel. Ado na kita ay 15 minutos pasado, alas 8 buntag o kining oras ato ganinyo sa Santon Plus Gold ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, doon ay mangustin, ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. O mayo kayong tabang, Miguel, alang sa ato ang panlawas. Aron nga muubos, Miguel, ang ato ang taas nga high blood, taas na high blood pa. No? Kung ato, Miguel, ang kanang sobrang asukar, sobrang sugar sa atong kalawasan. Ay mo kumpiyansa, kinunay hugot, depensa, Miguel, para sa atong panlawas. Alas 8.16 na, mga higala. Kadyot lang kay aduna, mga higala, ay multicab. Minivan, mga higala, gikawat sa giparkingan niya compound sa Tag-Iyas, Panabo City. Matay, no? Okay na gina yung Pilipinas, bay? Safety na gud. Atong seron kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabri sa report.
7: Live report.
9: Unsa ka dili gawad ng multicab ang nagkawat mo dito sa wala pa ma-inhale na nasabatan ni Tantan din. Nakaparada sulod mismo sa compound sa pag-iwa sa Panabo City nato na Hulyo 23. Nagbasa sa pinta-imutyaw na impormasyon na matikdan na laman sa kanila nga si alias Danilo Corridente Anio sa Sindik ni Sepuroka, Sibuya, Grido, Panabo City, Paco de Lorte, mawala na ang iya na binibaan ng tikap sa din iya kinigitan o ang lugar din dito ni parking o gupuhuan kindi matupagilihimo ang mga pagkalawa at yung sa oras na wala, wala na yung kabantay. Dahil ang mga kasakitan ng binibaan na tutuki na narulay niya plate number QDZ6732. Dibuti ako sabi na dito na nabilin matutani at asusik ng Lordis mong kasakitan at ito sabi niya yung driver license, national ID, land bank in regard, motor's ID, or business ID. Hindi pa tayo pasagkaroon nga ang investigasyon sa kapulisan ang mga magamailhan ay mga responsable o mabawi matupagdikawat sa kasakitan kung siusap ang mga posibleng mga CCTV camera sa mga lugar o gaman sa kasikti sa mga kadalanan aron lamang nga magkatabang kini sa pagsubay o sa ruta sa mga suspitado giawag usab sa kapulisan aga publiko na mutawang pinaagya sa talaghatag o impormasyon kung adunay makita sa mga sa mga binibahan na muntutap o adunay sa ikasbalo ang hitabo ang gabgani bintan on sa matupat impormasyon mahibo kini ipahibalo na sa labing doon na mga kapulisan aron sa mga daling masunod ang mga isunod ang kaso kung pagkapanayan ang investigasyon. Itasig usap ang mga iya sa mga sakinan na sigurohong luwak o ang ila mga partingan o matapang gamit din sa mga duga usap na security agent aron samang malikayan ang susamang incident. Matapang sa tatagiya na ang iyahan sa sakinan sulod na mismo sa gate sa tropagamil dito silang compound.
6: Kawat lang. Sulod na mismo sa compound. Nagikawat lang gihapon, Bong?
9: Kawat. Okay, nakabinig. Nakabinig din yung topic na nagtanggal ng topic ng katrupare. Kumpiyansar kayo kayo. Nanag siya balay. So, mga alunas na glawon ko, no, iyan na matikda ang katrupang Arnery. Yung adunay ni usig niya, ingro, magaw, adunay na sumaganda. Pero ibaliwala lang niya, kay tulog siya katulogon, ibalik siya tulog. Pagdating ko sa buntag, pagdawas siya, disinig na nasa parkingan, pinasya nga, uwa na iyan magpinabito sa mga Arnery.
6: Pastilan.
9: Inundan ng alasay sa media sa buntag, yakin ang ipablatir dito sa Panangpo City Police Station o imbestigahan pa na karoon na panahuna at pagkakasin.
6: Alright.
9: Okay, kaya nasa itong himog pagkakasin ng sumay, nanukagdikan sa itong himitunan sa propan po ba Kiel Gabri at Open News.
1: Live report.
6: Dahil salamat ka tropang Bong Algabre sa report. Giring balita hatod garinyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Mga katropa, doon ay virgin coconut oil, moringa seed oil, vitamin D3, 200 IU ang Premium D3 anti-cancer kinibay. O makahatag ka na itong instant nga energy. Balita ang Premium D3 mga katropa, og tumara kini matag-adlaw, aron nga protektado ka, labi na mga higala nini mga cancer-causing cells. O mga free radicals, nga mga higala maoy anaas palibot, nga makadugang in town sa tuang ini mga balatian. Ang Premium D3 mga higala gigamagi apod-apod sa Yes to Health o sa Y2H mga kaigsoonan sa Yes to Health Incorporated alang sa tuang kaayuhan. Mapalit ka na sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide.
2: Bullseye!
6: Alas 8:20 na mga higala Tagnas Buntag. Babylene Lopez. Ini si Armando ba? Comment lang mo diha, no? Hindi na lang kumukuha na. Sige. DG Sitoy Tagamura, Maying Buntag, Katropa. Shout out Sir Arnel, watching from South Korea. Gikan ni Vance, 1252.
7: Good morning!
6: O si Manuelito. Now, para yun ta. Kaya gi-explain mga higala sa Osaka, sikat naman ko noon ni siya. Gumikan lang kay... Nagprograma na sa TV. Murag kuan man po siguro na kanang bayad nga programa man siguro nang kuan na nila mga kaigsuunan. No? Now, matud pa mga higala niya nga okay lang nang bendalo. No? Okay lang kuno nang bendalo mga igsuon. No. Ayon pa si Raimundo diri update sa baha sa Davao. Ang niya distrito 2 na po yung baha. In taon sab niya distrito 2 niya Pasanginlands pulong. Na mauron. Sige, padayon ta. Atos na mabinaon, Gab. Kay malangan yung ato na kahanay, dire.
1: XFM, Katropa.
10: And the law. People are reacting viscerally to this controversial phrase, assuming it automatically violates it. But in truth, bending is not breaking. You see, laws are written by humans, rigid on paper, but alive in application. To bend the law is to interpret it humanely, to make room for justice when the letter of the law fails to capture its spirit. You see, breaking the law rejects the system entirely. entirely. It's defiance for personal gain or power. Gaya na lang ng tinatawag nating extrajudicial killings. That's 100% breaking the law. Bending the law, however, acknowledges the law's existence but stretches its application to uphold a higher moral or humanitarian principle. Humanitarian parole.
6: Kanilanggab. Hunusa. Ma'am, bending is not tantamount to statutory construction or constructing the law. No? Lahi raoy! There's no such word as bending. Sa legal parlance, no? As far as I know, mga higala, no? Wa pa ko'y nabasahan nga kamo mga lawyer o mga abogado, no? Mga judge. Kung unsa ba kamo diha, paralegal, illegal, unsa ba kamo? Nakaagi mo kanang subject nga statutory construction.

0: breaking o bending.
1: Ayaw!
0: Abi nimo ba eh? Kanang extrajudicial killing inyong ginatawag? No? Dili ka, wala pa na nabamatudan yung mga eksyon nga state-sponsored siya. No? Kay muingon ka og extrajudicial killing, daghan siyang nangamatay panahong Pinoy. No? Kanang extrajudicial nga word mga igara, gigamit lang nila na aron iduot si Duterte sa pagkakaroon. No? Ngayon naman, wala man si Digong muingon nga patyag yun. Ayon niya, kung naagani precondition, kung musukol, oh, depende na nimo, sige. Alang-alang man mga igala, musugo kasi mong pulis, may muingon ka, kung musukol, pagpatara. Gimaw imong agtang para may maigo. No? Kung musukol, alam, di ka mo dipensa sa imong kaugalingon, mga igala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kay mo man na ilang ginapalutaw karon nga, gihimo nila mga igala justification sa ilang pag-explain nga maayo ang bend the law, no? Dagway ani mga igala, eh. Purya gaba. Murag yung timos nga naughan may galag basakan.
1: Ayaw!
0: Ilang gina-justify nga maayo ang bending lagi by making the past administration maot. Oh, ilang ikumpara ba? Oh, asa may mas maayo, bending o breaking? Dili lagi na siya maayo ang argument. Dili na siya sound argument. Uy, sa kung saon ni mo. No? Bisa pag muingon ko, tinood. Oh, di na to napigan. Sige, di tamulaban na ng nakalabay ng administrasyon. Kadigong. Ibutan ta lang. Nga dili si Digong but ang mga alipuris or mga pulis may kailangan niya ito. Naka-break sila sa balaod. Kana ba nag-justify nga maayo ang bending? Dili, oy! Di na mga igala, dili ni siya justification. Tungod kay mali ito. Unya, kinisang mali. Imong atong i-rectify ang mali kay mas mali man to. No! It is as if choosing lesser evil and saying that lesser evil is not evil at all. No. Dili, di ko mo dawat ana sa akong kabahin may gala in my opinion. Di ko mo dawat ana when it comes to morality, di ko mo dawat ana. No? Is it pareher na bigelas pagingon nga white lie is a good lie. Bakak ya po na, mamakak ka, no? White lie man ang usap ng mga bakaka na. Bakak na siya. No? We don't categorize wrongful doing by gala by its gradation or level. Pag mali, mali eh. Ano ba siya kasimple mga igala? No? Dili pwede nga. Sige, dawato na to. No nga, sa nakalabay ang administrasyon, prone sa breaking the law o nagabuhat o breaking the law. So mauto yung justification nga, sila gani sa una, breaking ganito, kini nga mga bending rin ron. So justify ni mo kumbaga ang mali. No? By citing another mali. Inyong muingon ka, tama, ning amo, arang-arang na lang eh. Mali, gyapon. Gyapon. No? Madam, kinsa man kang timusa ka nga naughan sa basakan.
1: Ayaw!
0: Sa balaod, doon na tayo panultihon, mga igala. Pahumanasan na siya, Mickey, para i-display. Pahumanasan na, Gab. Pahumanasan na. Sige daw.
3: Law's existence but stretches its application to uphold a higher moral or humanitarian principle. Humanitarian parole and executive clemency, you know, it's compassion working within the limits of legality. Actually, even great leaders, judges, and revolutionaries have bent the law to make way for justice. Think of whistleblowers who expose corruption despite confidentiality laws. Were they criminals? Or were they human beings choosing what is right over what is written? In the legal world, madalas nating naririnig yung arc of the moral
0: sa to pa, parang sinabi na rin ni, kuan nga, na yung mga written nga dili tama. No, parang sinabi na rin may gala nining timusa ni may gala nga, na yung mga written nga dili tama. That is why you have to bend the law. Bisan kuno mga judges, mga great leaders, they bend the law mga higala.

0: kailangan na din siya maayong ang mensahe ang bendalo mga kaigsunan. Musamot o kaguot ang dughan sa kabus. No? Makita na gani nato mga higala nga. Ang balaod gani unta mga higala, dos who are blessed in life should be more in law. Kato mga hikahos kinabuhi dapat mga higala mo toy makaingon ka ba nga mo ni mga dapigan sa balaod or mo ni naadri ang mabigat na kiling ng batas ba? No, mabigat ang kiling ng batas doon sa mga tao mga higala nga medyo apiki. No, kay nga naman dapigan sila, tabangan sila, hatagan sila mga higala kagahom sa estado. Karon mga kaigsunan, with all this mga prevalent kada kahitabo bitaw nga. Pag ikaw kabus mga higala, doon na kay kaso, no? Ingnon na ka mga higala panatan druga. During the time mga kaigsunan doon na gyoy problema sa pagbuta doon na gyoy problema sa ebidensya kay yes gagamit ka. Yes gagamit ka pero during the time nga gibaybas ka, wa joy nakuha nimo. Kada kang nahitabo ana ba kaigsuon. No? Yes, napalitan na ka kausa. Kaduha mga kaigsuonan, no? Pero adtong panahon na mga higala, ginahimo man ni sa ka-BBM karon. Ka-BBM nga administration. No? Ayaw magtuo nga wala na ginahimo karon mundo, ginahimo na karon. No? Kadagang kaayo karon mga higala na tingkagol nga niadtong panahon na nga gipalitan sila droga. Wa sila dakpa kay kuan ba man to test by. No, test by pa to. Panahon may gala nga wa na ika-report. Gidakop sila mga igsoon. Why nakuha? Pero kay nadap mo lagi na kuan naman kuno sila. Gidakop mga igala, gibutangan. Isang unsa o no pangulipas para magpositive. Gi painom may galag tubig, amot na nang unsa nang tubiga na. Mga pait-pait man. Pag ihi mga igala, di positive. Karon, okay, priso. Kagawas man lagi apon gano man. Ingnon ra man ka dito mga higala nga ang kuna na. Aron nga maka-apply tag plea bar. Ang kuno nimo na plead guilty ka. Ay nagsukol-sukol. Kag musukol ka malangan man gyud ka. No? So tawag na to ana gyapon mga higala bendalo. Mo na siya mga sitwasyon nga ang kabos mga higala mangluod usay sa balaod maingon nga matay ning balaod may ra manig na atay kwarta. Kining balaod may lang ni sa naay kwarta. No, kining balaod may lang ni dito sa mga adunahan. Naay gahom. Kay kaya nila mga higalang mapadagan og paspas nila mga higalang nga makab-ot ang hustisya. Pagkita ganing mga kabos intawon mga mangita ang hustisya. No? Magsigig ka delay atong kuan, magsigig ka reschedule atong hearing. No, magsigig ka kausab. No? Mga katropa. Hearing na ron, naan na mo sa kuhan, makalitag ka-postpone. Balik na mo sunod simana. Na kay hiskutan ng yuta, mga kaigsunan, dugay na mo diha na muyo. No? Gilubong inyong pusod. Ano ba? No? Pero nikalit ni tumaw na ikwartahan, mga higala nga kuno, maoy tag-iyas yuta. Wa kay mahimo mga kaigsuonan. Bullseye. Mauna mga higala ay sana mga isa sa mga butang baga magkapasakit sa buot sa kabus. Oh. Ngano man? Wa man sila mahimo mga higala. Karon ingon ka nga okay man ang bendalo. Okay man ang bendalo. Yang pobre nga nakasinati mga higala nga ang balaod ni bend. Paingon dito mga higala sa naay kwarta. Unsa kay bation may galas kabos maminaw ani ni kuan? Optimus Prime? Okay lang kuno mga higala ang bendalo. Sige na, padayon gab.
1: The human beings choosing what is right over what is written. In the legal world, madalas nating naririnig yung the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. It bends towards justice. That line means progress is rarely linear. We reach justice not by blind obedience to rules, but by stretching those rules when they no longer serve the people they were meant to protect. If justice is the destination, then bending is sometimes the only way to move the arc. So is bending the law inherently wrong? No. What matters is who bends it. why and for whose sake? In the context of the senator's words, he was clearly referring to pagsusuli ng pera ng taong bayan, reminding us that at the end of the day, the law exists to serve the people, not the other way around.
0: Okay. Grado. Kumbinsido mo? Kaya di na kung ma-explain. Kapoy man. Kapoy explain na niya. Kapoy mo explain mga igala. Maminaw rin mo gingani nga. Matuo mo gingana. Bahala mo di asing buhay. Eh. Alas 8.34 na mga igala. Ang tagda sa tubag panaguban-uban. Mga katropa. Natay ginaingon nga rule of law. Okay? O ang ato mga higalang nasod, no? We are under the rule of law, not under the rule of men. No? We emphasize even mga higala, the constitution, we call it imperious, supreme. But pasabot, anay labaw pa na, no? Supreme, imperious, no? Ni mo na source mga higala sa gahom, no? Kini mga igsoong ato ang konstitusyon. And ang ginatudlo sa ato ang mga igala at the very basic, we follow. We follow the law. Nga naman, ang presumption din ha mga igala, you don't have to debate if the law mga igala is inhumane or inhuman mga kaigsoonan. Tungod kay kung naana ng existing law unless otherwise repealed mga igala, naana ang existing law, the presumption is that, tama na. Ngayon man, mga kaigsuunan, wala man lang nagikatulgan, then pagkabuntag, naana na. For example, Republic Act or Special Law, mga higala. Ngayon i-presume siya as valid and of course in effect. Bisang pag na-challenge mga higala diha of its constitutionality. Ngayon man, niagi na siya mga higalag House Bill, na-counterpart bill, and then mga kaigsoonan pagkahuman nagbaykam, and then pagkahuman mga higala gipasa sa presidente for perma, then pag after that mga higala gipublish pa because that is the requirement mga higala, no? 15 days di mo effect siya after 15 days mga higala, no? Mo na ingon sa balaod. So we deem it valid mga kaigsoonan. Di ta pwede mo ingon mali man ni balaura ni you challenge that, no? Ang constitutionality niya mga kaigsoonan. So ato siyang sundon. Sa atong balaod mga higala doon na po yung ginaingon nga may the law may be harsh pero it is the law mga kaigsoonan. Ngano man sa gikaingon ko na dire sa presumption nga ang balaod nagtanaw unsay kaayuhan, no? Kaya ang balaod mga higala bisa pag we consider another theory, for example ato ka sa positivist theory, ato ka mga higala sa kining sa social contract theory, ato ka mga higala sa kining classical theory, kining ila Thomas Aquinas ng mga theory mga igsoon. Ang tumong sa balaod, kayuhan man yun. No? Ang tumong, ang end mga higala sa balaod is justicia, kayuhan alang sa tanan. Giving to each other what is due to them. So, kailangan pa ba nato siyang bawugon para dito? No. Dito ginapaingon ng justicia, dito ginapaingon ng balaod mga higala. No? Okay, don't agree. Gamiton ang word nga bendalo. Kaya mag-create siya may galag another interpretation. Bullseye! Bullseye! And if, no? And if mga galag doon ay mga instances, ang application sa balaod is not, it's not bending, it's application. Simple mga galag. No? Panalitan, apply karon ng balaod on certain situation, mga galag, ingani-ngana. Wala nagpasabot nga gibawog, murag suwang niya, gibawog may galag. No? Wala nagpasabot nga gibawog ang balaod aron nga mapasibo sa sitwasyon, no? It has been applied, it is applied to the case at hand or case in the bar mga higala. Wala na gibawog. May man nagsuwang kay bawog. Gi-apply siya mga higala. For example, it has been interpreted and construed as wala po na gibawog. Ang interpretation na dili na interpretation niya sari-sarili lang. Pag nag-interpret mga higala, pag i-interpret ni mo ang balaod, grabe, basihan diya. Mga intent, legislative intent, ganong gi-apply man, ganong gi-ani man pag-apply. Oh. Wala na siya mga higala, gi-bend. It's not bending, it's application. O gani applications balaod?
2: Bullseye!
0: Now,
2: Bullseye!
0: Dili man pwede nga ma-please tatanan sa balaod na agyo'y masakitan. Murarag kaso ba? No? Ngano na amay mapildi? Ah, natural. Lisupong munda o mundo ha. Ano yun na? Now, magpasabot ba ang injustisya na dayon? Wala. Ilipod, mga higala, no? Sa imo ganito ni Pabor. No? Meaning, that is due to you. No? That is due to, and that is justice. Ngamikan kay, basig ang inyong understanding, o basig ang understanding ni niya, kay bright man, bright magkuno ni siya, no? Kasi, kung saan ay kurso ni Gab? Kay political expert naman siguro ni? Kasi kurso ni niya? Kasi ang imong panguna-una sa justice, equality, dili ba ya? Equal tag opportunity, equal tag access, nata equal protection, mga higala, yes. But justice itself, per se, mga higala, is not equal. It's equity. Equitable. Mo ganin ang to give to each other what is due. Ang simple example diya, mga higala. Kung magbahin kag pagkaon, parehason ba gudin mong kaon ang magwang manghod? No? Parehason ba din mong bahin sa pagkaon, mga higala, ang manghod nga 4 anyos, gani pa man na, mga higala, kusog mo kaon? E pariha din ni mugbahin dito sa 12 anyos, may gala nga kusog naman itong mukhaon kasi sige naman itong lamierda, sige naman itong lakwatsa. No? Mas grabe mang physical activity ato, dili. Injustice ba? Pagdako ang pagkaon sa maguwang gamayan sa manghud? No! That is justice per se. Mga gala, justisya na, ano man, you give to each other, unsay angay niya, what is due to him. Kasi angay man ito niya, dako, imo na dako. Dako, magagpanginhanglan nun kay dako naman ka. Oh. Di ba na injustisya? No? Kay dili man gyud ta equal. Dili man gyud ta equal. Ngano ba nanglitan lagi kami? Makareklamo mi pero umay mahimo nga naman. Mo income man mi. Ngano mas dako man kog bayaran buhis kaysa among dako man kag sweldo. Nya mo man ning balaod mga igala. Mali dai na. Nya event na to. Tanggalon ta na lang ng dalo, maybe harsh, but it is dalo. Tanggalon ta na lang mga naganit ay ignorance of dalo, excuses no one. No, naganit na nung, ato na lang tanggalon ng section 3, mga igala, diya sa civil code na to. Ato na lang mga igalang butangan na nga bending dalo will excuse someone.
3: Pinoa! Ayaw!
0: Ito na lang tanggalo na. Butang-butang pamantaan ng ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Nga pwede raman dahil mga igala, we bend the law in order to serve justice. We bend the law. Dili ko na ito sundon ang written in order to uphold, mga igala, the spirit. Dili, actually, mga igala, ang verbal legis, no? O kining spirit of the law. Kanang word of the law ba? Written, man, itawag lang verbal legis. No? O ang spirit of the law, dili man na siya contrary to each other. It has been there, mga igala. You only have to interpret it correctly. No? You have to apply the intent, mga igala. Dili man na siya, kuan, dili man na siya walay balaod, mga igala. Walay provisions balaod nga magsungi, mga igala, sa matag-usa. Walay nga na. Coherent na tanan. No? Kapag ang balaod, panalitan, ang usa ka statutes o isa may igala ka special law, mo sumpaki siya dito sa konstitusyon na to, automatic, ay padeklarata na mga igala nga unconstitutional. Gano man, dili siya coherent sa giingon sa atong konstitusyon. I think that's simple, mga igala. You don't have to separate the verbal legis and the spirit of the law. Gano man, usara na sila mga igala actually. No? You just have to interpret it correctly. No? And when it is applied, mga higala, paingon dito sa mga sitwasyon, we submit to the wisdom, mga higala, of the officers of the of justice sa mga huwis, mga kaigsuunan, interpreting the law in application ni adto mga kaso, mga higala. Dili na bending, oy. Dili bending ang tawag, ana. Bending ni tawag, ana. Bawg-bawg, murag mga suwang, ana. Ayaw! Pwede di ay na. Mga kaigsunan. No? Hey, dapat, na yung mga panahon ko nung, sundon ni mo ang masuwat. Over dito sinasuwat. Para lang kuno mga igala nga mapatigbabaw ang tama. So, are you implying nga ang mga nasuwat, di na tama? No? Laroon tani kasi tama na si di kay ilisan na nato ng section 3 sa civil code na to. Sugot mo. Kay ang nakabutang diya kay ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. No? Ato na ng ilisan. Ignorance of the law is excuse when the bend the law is applied. Agi mga higala, isunod na ko. Gusto na, wala siya gisulti niya. Gab, tama na na. Eh, okay na na. Tanggalan na siya. Accent ray, galami, ana. Sorry ha, pero ako mga higala, I want submit to that idea. Di ko. Mga higsoon. Una-una, oni mo. Kapuya, wag iskwila, may higala ng balaod. No? Kamu niya mag-attorney na minaw. Kung minaw man mo. Okay ra mo ana. Mo yun lang mo ana just because pro admin mo karon. No, di na lang pud mo mo istorya mali man eh. Mo ni nakapait karon eh. No? Kung tinuod mo nga sa tama mo nga side. No? Tingog mo. Pwede na dai na, no? Nga sige lang ila ilab tina kay ato nang kauban. Mali na. Na katropa. No, mali na. Bendalo. But pasabot niya, pag ang kawatan, nag-uli, nagkwarta may gala, honest na siya. Di na nato presyon, kaya nauli naman.
3: Ayaw!
0: Para na naitabo, may gala to ng uli, kwarta dito sa kuan. Katong mga gipangkaw-kaw nila may gala sa mga construction. No? But pasabot ba, mga gala, that they don't, ma-obliterate na. Mawa na. Mga gala, ang ilahang criminal liability. Orang ilang liability for that matter, mga higala. Gumikan kay, giuli naman niya ang kinawat, dili na siya kawatan. Muyon ka, nagab. Ang kawatan, mga higala, nasakpan. Parang itong nangawat karong multicab. Iyang iuli karong kinabalita naman siya ni Bong Algabre. Driver niya karong ang multicab, mga higala. Iadto niya karong police station. Tama na yung gimo. Tama. Giuli niya ang multicab, kay di man to iya. So, pwede ba ta mo ingon nga? Ayaw na lang, di na ta magkaso. No? Ako'y tag-iya, mayon ko, di na lang ko magkaso kay iuli naman nimo, at least giuli nimo. Pwede dai na. Dili. No? When it is a crime against property, it's a crime against, against person, mga igala, and naay intent. Na ba to intent? Oh, naay intent to. Kukuha niya ang multicab, gidaga niya may igala multicab. No? Ay, ang iyang intent, mga higala, is to gain advantage. Oh. Taking that property, mga kaigsunan. So, kay giuli naman niya. Parang nito, iuli niya, unya. Kadungog siya ron, yan ang komentaryo ta. Giuli na niya. Wala na siya criminal liability. Wala na yung theft. No? Wala na. Nga naman, giuli naman niya, dili.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Magpabilin, lahi ng pag-uli, lahi itong pagkawat. Bisa pag-iuli ni mo na, liable niya pong kaskawat. Nga naman, wala na, humanana, consummate na. No? Na-consummate na. Nahumanan ni mo. So pwede ba tang maingon? Dili, oy, tama na. Dili na nato na siya. Dili na nato siya kasuhan kay giuli naman niya. Tama na. Ay, dili na, mao.
2: Bullseye!
0: Muna'y bendalo. Muna'y bendalo. Ngayon na nagdato din nato labaron ang importante giuli nila ang kwarta panalitan karon ayon iuli na mo ang maleta. Oh. But pasabot mga higala nga wala na may sala. Oy dili. Gibalik na namo sa National Treasury ang PhilHealth budget. Wala na may sayop. Dili. Kung nahimo na ang sayop, sayop na to. Di na na pwede nang, ayaw na mo, God. Wala na kaso, basta iuli lang ninyo ang kwarta. Kawatan, gyapon to. Oh. Kapuya, eh. Importante kayo ang rule of law. Ano man, kita mga Igalas Pilipinas, dili ta under hari, o nibisan kinsa may gala nga politiko, no? Under ta sa pagdumala sa balaod mga kaigsuunan. Murang importante ang rule of law atong sundon mga kaigsuunan. No? Karon kung mo ipatigbabaw na to ng ingon ni ingon na tong timos mga higala nga bendalo, wala, delikado na. No? Delikado na. Kay sila na ba'y maigo na sa iyang giingon nga dili ko no mga higala daotan ang bendalo. Ang daotan ko no di akong kinsa mga higala ang bendalo nagbend o para asa naglin ko no ang gibend. Nya karon be pananlitan. Accountability atong isgutan. Kinsa may gipang priso ninyo? Kinsa may gipang kasuhan ninyo sa Senado? Naba mo gipang priso, gipang kasuhan nga mga naa inyong kaaliado o kato lang mga kalaban ninyo sa politika? Mauna, muna inindot ninyo. Kadak kong binuang na mga higala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kini nga pamahayag, nindot na to ni Iatbang mga higala sa kining vlogger. Kining sunod gab, no? Nga pamahayag. No? Kining giingon sa presidente that the rule of law, mga higala, is a great equalizer. Iyang presidente giingon. Sige daw.
2: XFM Katropa.
4: Bring faith in a rules-based international order. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures...
0: Up. For the rule of law is the great equalizer of all nation. Oh. Abi na ko, for the bend of law is the great equalizer. Pataka ra ni may galagbangag ning... Inyong vlogger, oh. Iyo malagi si presidente, oh. The rule of law is great equalizer. Abi ko magtama to si... Sa itong mga higala itong bayhana to. No? For the rule of law is a great equalizer. Dapat, ang gigamit din mo, Mr. President, kaya mo maingon si mong mga alipuris, bend the law, for bending the law is great equalizer. Pagkada kong binuang siya. Padayon!
4: That right is not defined by might. That justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. It is the very framework that allows sovereign states to interact as equals, ensuring that treaties freely entered into must be fully respected, faithfully interpreted, and consistently applied. But let us not forget.
0: Moro na, moro to. Indot na yung mga gipang buhian siya doon, although he is referring to international law. Pero nonetheless, mga egalang, gisgutan diri, law. Sa ingon ni Presidente Marcos, ha?
5: I talk to my...
0: Paminaw, Timos, paminaw.
3: Hawa! Ay!
0: Balikon na to, Gab, balikon.
4: Bring faith in a rules-based international order. For the rule of law is a great equalizer of all nations.
0: For a rule of law is a great equalizer of all nations. Wajud mo ingon diri Timos nga for the bending of law is a great equalizer. It is the rule of law. Okay, nandita mo subscribe anang ginaingon nilang bending mga higala. Because it's wrong. No? Para nako dili ta pwedeng mo gamit ana because it's wrong. No? Mali na siya. It is tantamount to breaking. Dili ni ang balaod, yes, flexible siya. But it's flexible, mga kaigsuunan, dili sa negative sense. It is flexible, but pasabot, mga higala, the law mismo, mausab siya, that's not bending, that's repelling. No? Panalitan, ha? Na ay balaod, mga higala, nga, nagsilot aning kanina lang masayon siya kining sa una mga higala wala pa internet libel, no, wala pa kining cyber crime law ngano man, simply because wala pa need of that kay wala pa internet kaayo pa mo Facebook kaayo. Karon nga naa na tanan gapuyo mga higala aning social media, there is a great need mga higala, even panindoton pa mga higala, pa palapdan pa, paayuhon pa mga higala ang atong mga cyber law mga igsoon, ngayong mga balaod nga nag-apply or mag-regulate sa atong action mga higala diya sa cyberspace mga kaigsuunan. Gubikan kay naa na ni. But pasabot ba nga ang isa kabalaod mastak lang yun siya dito sa libel? Dili. Flexible siya. But pasabot nga pwede na to mga higala nga i-amend, no? Aron nga musibo na siya sa sitwasyon karon. That is not bending, that's amending. That's not bending. That's amending the law. Aron mga higala nga maka-address siya sa human exigency o sa call of time, mga kaigsunan, o tawag sa panahon, or in all walks of life.
2: Bullseye!
0: Dili na siya bending. That's amending the law. Mga higala, kaya na ay mga provisions nga dili na siya simply applicable. Nga naman, wala na ta nagpabilin dito sa newspaper, mga higala, nga panahon. Wala na ta nagpabilin dito, mga higala, sa wapay sakyanan nga panahon. Bisag kaning atong land transportation nato nga mga balaod, mga higala, no, with the advent of and the prevalence of pagdagsang karon sa mga e-vehicle, e-bike, mga higala, ang balaod sad mo transform, mo change, mga higala, aron nga musibo dito sa panginahanglanon. Nga naman, ang balaod is mo regulate gyud siya sa atong mga aksyon. Okay? Dili siya mo bend, mga higala, towards our favor. Gibutang ang balaod diha para sa tanan. Mo ganin ang equal ang pagtanaw sa ato. Gibutang mo ganin na i-rule of law. No, mo ganin equal siya, mga higala, kay gibutang na para sa tanan in order to regulate our actions. No? Aron nga ma-regulate, mga higala, ang tanan nga naas katilingban. Nagsumikad sad na, mga higala, sa gahom sa atong gobyerno. Inherent power, no? Not the government, but the state, mga higala. No? Inherent power sa atong estado nga naa sila'y police power, no? Dili lang sa pagpanakop, no? Kun dili, mga higala, sa pagmugna og balaod, paggama og balaod, mga higala, nga mo supervise, mo tan-aw, mo regulate, mga higala, sa atong mga buhat aning katilingban, mga kaigsoonan. We don't bend that. Dili na siya bending, mga kaigsoonan. No? Padayon.
4: Right is not defined by might.
0: Op.
4: But just
0: that's kani mga higala, no, paminaw na to si BBM. Tama man yang ginaingon, tama niyang ginaingon diri Rimundo. Di ko mo supak anak kana yang ginaingon dia. Di na siya mali, tama na. That right is not defined by might. But pasabot, mga higala, nga ang katungod sa tao dili na siya gi-define og kinsay gamhanan o kinsay naa sa gahom o kinsay presidente o kinsay nagduma. Dili mao ganin ang enshrine in our constitution ang atong mga katungod, mga higala. Gumikan kay naay mga katungod kay inherent magigsuon sa atong pagkakita. For example, the right to life. It is not given by the constitution. The constitution protects that right, mga higala, no? Ang atong katungod mangaon, mga higala, dili man hinatag sa constitution. Ngano? So wa pay constitution, wa tay katungod mangaon, naa tay katungod mangaon. It is our inherent right, mga higala. Ha? Inyo kalimti, ha? Kasagaran diha mabito nang gibalanse gyud nas gobyerno, mga kaigsuonan, na ay naatay konstitusyon, naatay mga balaod, nagyo sa tay Bill of Rights, gisuod yun na diha, mga igsoon. Ngayon man, no, kaya ipakita yun diri, daghantag katungod, mga higala, nga inherent, bisag wapay gobyerno, naanan na to as human being, mga kaigsoonan. It's not bending. No? Wala mo na, mga higala, nagpasabot nga, wala na'y kapuslanan ang balaod. Mapuslanon kayong balaod in protecting that rights. No? Naku kay pulos ang balaod, may galas panalipod ni anak, may gala, no? The right to life, for example, baga igsoon, no? It is not given by the constitution. It is not given by the government, mga gala. It is not given by anybody else, may gala, ng kalibutan na. Inherent na nimo. Naana sa mong pagkatao, may gala, nga tunay kay katungod babuhi, na magay katungod babuhi ng baki. Na may katungod babuhi ng mga timos, may gala, sama atong gayay na, no? Mga timos ug dagway na. Pero mga apan-apan na, may mga katungod na. Ano natay, Animal Welfare Act, no? Umikan kay kining life. Dili, gobyerno gahatag aning kinabuhi, no? Dili, konstitusyon, may gala, gahatag aning kinabuhi. No? Konstitusyon, mga higala, was created, was there in order to protect, preserve. Ngayon kinabuhi, ah, mga higala. Manalipod nining kinabuhiya, no? Dili tungod, mga higala, kay mabit nang nai rule of law aron nga ako na katungod babuhi. Ang uban may gala na baliw na lang kung hatang katong kuan. Tawagan ni kining ikubag nga orange na sa gidli. Na diha sa kana-kana. Mao na siya. Oh. Nganong na ay rule of law mga katropa. Gi-establish na to ha nga ang kining right to life, it is an inherent right para sa tanan mga kaigsoonan. Naana ni mo, naana na ako, naana na itong tanan may gala nga mga tao. Pero nga nung butangan na itong balaod, bay? Nga nung butangan na itong balaod, and the rule of law must be followed. No? Mga gina dapat masunod mga kaigsoonan. Nga no? Inga ni. Na ako'y katungod babuhi, naasa kay katungod babuhi, pero di man kalikayan nga sa pagdaghan na ito, naatay crisscrossing interest. No? Dili man yung mapariyang tao tanan. Given naman na natay right to life, pero nagi tao may gala nga gusto niya iyahon tanan. Gusto niya mga igala nga wa nay boundary, wa nay limits mga igala ang iyaha. Iya na tanan. No. Mo nay pulos may gala sa mo nang di ta magbend-bend. Di ta pwede magbend, dapat ang atong balaod mga igala rigid. No. Ano atong konstitusyon rigid ba na? No, stricto na atong konstitusyon. Masunod gyud na siya dapat mga igala. Di ta pwede mga igala mga bawbaw ko na nato ning balaod. Ibend-bend la nato ning balaod. Hindi na siya pwede, mga igala. Ha? Rigid na dapat. No? Kay mo na ang atong sundon, aron nga, ang akong katungod, mga igala, di malapas, ang imong katungod, di malapas. Meaning, ma-exercise na to ang atong right within the limits, mga igala, of our constitution, of the law. Mga, wala tagilimitahan, but gituyo na siya, mga igsoon, aron nga, di ka magpasulabi. No? Una, gitudloan ta, nga ang imong katungod, muhunong kundiin magsugod ang katungod sa usa. No, your right ends where the right of another begins. Ano gitudlo sa ato? Mga katropa. Oras, alas 9 na sa buntag.
2: Kauban si katropa Arnel Cortez. Pusay. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Sunrise Jud.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Alas 9:09 na may galadag na sa itong bag para kung ano asa to na bilin ako ang eyeglass? Asa na to na bilin akong eyeglass? Ingon si Raimundo, all people deserve due process. So there is no kill sa no kill law apply. Nabay tao nag-apply anas Pilipinas ng kill law. Oh, moro na mga igala gumikan kay mo ilang gisabot. Sabi ako sa ning suoton akong eyeglass kay murag lain magkay ko eyeglass.

0: Alas 9, Jess na, may gala. Aga, tag na, spuntag. Sa atong pangutan na, no? Wala tayo labot na ng, wala man tayo mag-hisgut na ng kil-kil-kil. Ang atong gihisgutan diri mga higala, kanang ben-ben-ben. Tama ba ang ben-ben-ben? Mga katropa, kaya bisang pagmuingon ka, oh, sige na, kil-kil-kil sa una, mali gina. No, pag mali, mali. O di po na pwede mo yungon ka may galang tama man yung bin-bin-bin na mo kay arang-arang na lang ni kaysa kill-kill-kill. Di na ba o? Sige, kamunay bahala des comment section. Ngayon si DJ Sitoy Gamora. So kung naatay balaod nga ginasunod nga nung kailangan pa man natong baugon. Matod pa sa imong lovely. Tubaga na Rimondo, kamunay pagtubag niya. Oh. Pero ingon si BBM. Mga igala, no, ang rule of law is a great equalizer, which to which mga igala mo yung kutama yun na mga katropa. And right is not defined by might. Dili pwede nga ikaw gamhanan, ikaw ay tama. No, dili pwede nga kay ikaw presidente, ikaw ay tama. Oh, di pwede nga gumikan kay ikaw ang presidential spokesperson, no, doon na kay katungod nga ipa-deport nimo ang mga tao nga kay naa kay nasakitan ka, no, kay na-offend ka. No? Na-offend man ka. No? Lahi ba yan ang na-offend kaysa violated ba? No? Dunay da kong kalainan ang na-offend kaysa violated mga kaigsunan. Oh, katong kang anti-clair, iksimuna ko example. Katong kang anti-clair nito mga egalas Canada, na-offend siya, yes. Na-offend siya, gano'n man. Offensive to. Gano'n man mga igsuon, para sa iya ha. Gimata-mata yun siya. No? Gidulitan ko siyang migapon. Offensive yun to para sa iya. But, doon na ba'y na-violate mga igala nga balaod ang mga tao ditong niingon na to? Wala. Labi na mga igalas Canada nga grabe ni sila ka... No, grabe na sila makaprotekta mga igala sa freedom of expression. Labi na yun kung political mga igala nga. Pinakuyaw na sila. O, oh, kanang mga nasuda mga igala, dili na sila parihaan ng uban nga mga nasod nga constrained or controlled mga igala. Ang imuhang kuan, freedom of expression. Canada mga igala. Singgit ka niya, no? Muna yung violation. Kung kana mga igala, bawal na sa ilahan, yung ibuhat ni mo, violation na. Pero, gumikan lang kay na-offend si Antikler. Kisa man si Antikler para mo diktar mga igala ng mga tao dito. Kisa man si Antikler para mo diktar mga igala ng gubernos Canada. Okay, pabay na ilang gusto nga, papaulion ko no mga igala, ipadeport to mga Pilipino dito sa Canada, mga igala nga... naka-offend mga higala kang Antikler. Ah, kuyawa kong Antikler. Oh. Antikler, right is not defined by might. Ang niingon, presidente yun. Right is not, gumikan kay gamhanan ka. Oh, gumikan kay ikaw ang spokesperson niya. Imo nang, gusto ni mo diktahan karon ang gobyerno sa Canada nga, ipadeport niya na kay, na-hurt ko. Gaya-iya ka lang. Alas 9:13 na, para yon.
1: By the relative size of a nation's territory, military, or economic power. It is the very framework that allows sovereign states to interact as equals, ensuring that treaties freely entered into must be fully respected, faithfully interpreted, and consistently applied. But let us not forget.
0: Bullseye! Alas 9:14 na, bagay galang tag na sa ito ang pagpanagubanuban. May buntag ni mo diha, ma'am, Vienna Hinita. Sorry, di pa ko ka-reply ang mga messages karon kay nag-program pa. Sorry, lang. Basahon na lang na ito ni...

0: Kung sa Facebook, kung sa Facebook siya nagmonitor, separate ang picture lahi. Wala tay picture para sa uban nga ads. Ang sa Facebook, ang ads nga makita nimo o sa YouTube, ang ads lang ni company. Pero ang audio, na ang audio, wala isapaw ang audio. O gawas kung sa asa man ka naminaw, ma'am, ma'am, asa man ka naminaw kay para maklaro, chat lang. Naman po tayo tip on air, no? Pwede man nato na i-cut lang, kay ihatag na to, kay para makuhan, para ma-solve. Alas 9:15 na! Bullseye! Bullseye! Pero sa, kuhan, no? Sa YouTube o sa Facebook, wala gito tayo, kuhan na, wala tayo materials, ana. Ang audio lang na, mulusot ang audio, pero ang picture na to, wala, kaya wala man siya labots contract pod, no? Wala man siya maapil sa contract. On air man atong gisabutan. Pakapin naman lang ng YouTube o Facebook. Sige. Alas 9:16. Bullseye! Bullseye! Padayon ta, magayagala sa ito ang pagpanagpanuman. Dugang pa sa mga iskutanan. Paliog ko, Gab.
1: XFM Katropa!
2: Nanunod, gusto ko lamang pong susugan yung sinabi ni ng ating dalawang prosecutors dito sa impeachment trial na ito, na yung unang witness na ipinakilala at ipinakita dito sa trial na ito, dito sa paglilitis na ito, ay ang nag-layout ng foundation, no? Borrowing the analogy of Prosecutor Chel Jok, no, ang sinasabi po natin dito, na ilatag po ng mabuti yung pundasyon. At ang mga subsequent witnesses and evidence that will be presented will definitely give more strength doon sa kaso na inilatag dito sa Article 4. Ang ibig pong sabihin, halimbawa po, yung mga susunod po na mga witness na ipakikilala will, for example, si Attorney Jeremy Lotok, no? Lotok, he will definitely tell the people, sasabihin po niya dito sa ating paglilitis na ano yung inumpisahan nung proseso ng pag-authenticate nito, sinong anong kahalagahan ng authentication nito, etc., etc. But again, borrowing the statements of Prosecutor De Lima, sinabi naman po ng kabilang panig na hindi ho nila ni-rebut, dinebunk itong authenticity ng video na ito. In fact, ginamit nila ito sa kanilang pagkocross doon sa aming witness. And this alone gives the idea na authentic itong video to, dahil isang video lang ho yung pinag-uusapan, isang video lang ho yung ginamit. So the rest of the statements of our witnesses will definitely strengthen the case in this Article 4. Yun lamang po.
0: Bullseye! Bullseye! Okay, so as a review lang, mga higala, no? Katong yaponing Sabado, aray na ito sa kining impeachment, no? Katong Sabado, nagpa-press con, no? Mga higala, ang mga naas sa House of Representatives, of course, including the prosecutor, no? Sa kining panel nila, mga higala, na kining mga ako lang wag ipangutan na nganong naapa man ni si Barbers diha nga ano kuan man ni kanang speaker to the speaker, no, spokesperson of the speaker di ay, no, di ba mo man ni siya gipili ni Martin, mga higala, nga mo'y mamaba para sa iya. O nya di naman siya speaker karon, asa to pa kuan ni siya kining spokesperson sa usa ka kongresista, kuyawa, no. Di good basta-basta, mga higala. Now, ilang gi-establish nga, of course, ilang gibarugan, mga katropa nga napabarug yun sa ilang witness, no, ang ilahang pundasyon, mga higala, sa argumento, no, kalabot na sa threat, no, nga gihimo kuno, mga higala, ni VP Sara Duterte against the First Family, including the Igagaw, no, against BBM, Lisa, and Martin, mga kaigsuunan. Now, kini nga threat, matod palagi nila, is an impeachable offense. And of course, mga higala, kini nga threat, gikan niini nga threat, mga kaigsunan, is a betrayal of public trust. And therefore, a culpable violation, mga higala, batok sa atong konstitusyon. Bullseye! Bullseye! Kay, naka, kuan siya, kanang bugat siya nga krimen, mga higala, para sa ilaha. No? So dili nimo makita mga katropa nga ang prosecution or the House of Representatives is mas kuan sila mas unsa ni mas particular sila magaygala sa masulti sa tao sa ilaha. Gusto nila magaygala nga mausab no ang thinking sa tao og muuban mukuyog dito nila magaygala. To the extent nga kung kailangan magpaluiluoy buhato na siya mga kaigsuunan, no? And that is why dili pwede nga way preskon. So magpa-preskon gyud sila permi mga katropa no ingon si Raimundo Ribucas nga dahan-dahan nang mahubaran na si Lustay. Kisa ba na si Lustay? But pasabot niya magaygala, but pasabot ni Raimundo si Sara Duterte no nga hinay-hinay na kuno magaygala si BP Sara nga nahubuan. Sabay hubuo nimo. Ayaw gubo ay mundo. Gubo ko ni si mundo. Masuko si Attorney Man Scarpio na. So, ano mga igala ang komento no sa ato ang tigpaminaw nga hinahinay ko no mga igala nga nabutyag or na nahubaran sabay pasabot niya sa nahubaran basta mao na no? So, sa kini balik ko nako mga igala kining amot unsa nay papel ani ni barbers no itigpamaba na baka ni siya sa prosecutor unsa ba sa prosecution no kay siya naman mga igala nag-explain ron no nga ilang gikuan of course dako ilang salig sa witness nga wala daghang istorya pa kay maura to nga video ang naginusarang video unya nana dito tanan mga higala pang hitabo karon manggod no sa inyong mabantayan sa nakalabay mga higala nga impeachment trial no ito nakalabay ang adlaw na unya hapon na anapod no kita nimo mga higala nga gikuti gid pag-ayo no kay ingon man si Kalilo nga giimbestigahan niya ni ipangutan na pod siya sa defense ug imo ning giimbestigahan unsa may nahitabo prior ni ining ingon ninyo nga threat. No, niya, di po niya masulti, no, di po niya makuan. Gani, nipalagto si Ligutan, mga higala. Pero niingo man si Chis Escudero nga, ayaw binuang dia. No? Murag ni-action na kagsapot, pero wa kay mahimo dia. No, gi-sustain ang pangutana, mga kaigsuunan. Now, natural, ilan ang ginahimo, mga higala, gumikan kay ang drive karon no, sa prosecution, mga higala, is towards public appeal. No, gusto nila maigala nga ma-change ang pananaw sa publiko. Natural nga naman mga higala, dako gihapon ang porsyento sa mga tao gasalig kang Sara. Di pini mo na malimod, no? Di pini mo na mga higala, bisag usaon ni mo na bisag mag-survey pa kagabayinti ka ron. No? Dili gina. Sato pa mga higala, paningkamutan nila na mga kaigsuunan. Now, on the side of the defense, mga igsuon, no? Naagin sila kanuna sa pagsunod sa proseso. No? Na sila mga higala sa pagsunod sa kining procedure no munang makita nimo nga medyo meticuloso sila when it comes to the procedure ano man namantay kuan god namantay ginatawag mga igala mundo nga substantive due process napud tay procedural due process di man pud pwede nga basta na lang nimo taralon ang tao without following the rules si Big Soto si Tito Soto na may gusto ana no di, actually mga igala labi na ni kay nganong gipabarog ni attorney season ang nganong gipahinumduman ta mga igala nga kini nga leader gipili ni 32 milyones ka tao but pasabot mga igala dili nato pwede nga i-compromise i-bend di man na compromise sa ilang term eh bend eh di nato pwede i-bend mga igala ang proceed.

0: na lang itong present, dapat mautoy basihan mga katropa. But the constitution is clear, matod pa mga igala ni Chis Escudero, dili ako'y gayon na, but the constitution, mga igala, maoy naglatag ni ana nga, it's the two-third of the of all its members. Referring to the Senate, mga igala, during the time, mga igsoon, nga mag-preside sila og impeachment.
1: Bullseye! No? Bullseye!
0: Nga naman, ngano importante kay na mga igala sa defense? Kung sa kaso mga igalang kriminal, magpriso tag tao, dili basta-basta. Mga katropa. No? Ngano man, dako kayo ang nakabutang diya sa Article 3, Bill of Rights ato mga igala, Section 1, that no person shall be deprived of liberty, of life, property and liberty, mga igala, without the due process of law. No, kanang due process, mga igala, wanda kayo na, baka nang mura ng pulunga ba, pero muna mga higalay, muna kinatibukan sa tanan, mga katropa, muna himuon yun siya with the exercise of prudence and diligence, no? Niya mag-amping pagyod mga higala. E dili basta-basta nga imong pirsuhon ang tao. No, dili kanabi nang mag kanabi to nang sa criminal case mga igala. Mga nang makaingon ka usahay ba nga ngano man ning criminal case ba no nga mura mag mudapig ang balaod sa accused. No, dili na pagdapig sa accused mga igala. Gihimo lang gyud na sa ato ang balaod ug sa atong proseso mga igala nga lisod magprisog tawo. Ngayon naman huna-unaon gud nimo. Kung mapriso ang tawo mga igala, ma-deprive na ba nimo siya sa imong iyang kagawasan, liberty, no, sa iyang dwelling, sa iyang pamuyo. Di naman nakapuyo sa iyang balay, dito naman ang mga igala mo balihin man ang Aguanta Hotel. Di ba? Di ba naka, di, sa iya mga igalang kustodiya sa mga kabataan. Siyempre mga igala, di na siya ka kuan sa iyang mga anak kay usa man na priso man na. Naay mga katungod niya mga igala nga for the meantime samtang gipriso siya, ma-deprive na. Sama pud na mga igala ani nga kining kabipisara, nganong kinahanglan mga igala nga ang proseso masunod, ang procedure masunod. Huna-una, gibutaran siyang 32 milyones ka mga tao. Dili na tiaw mo nang kinahanglan yun na mga igala, barugan. Mali ang tubag, nga muingon ka, nagpasabot niya nga kung gibutaran ka o 32 milyones lisensya na mumanay tubag ni kini si Barbers, na pagkabugoon sa di siya. Muna itubag niya eh nga lisensya na di ay nga gumikan kay butaran kag 32 milyones kanang naana kay katungod nga muhimog mali. No, dili na mao, wala na katong gi remind mga igala or gi when it was mentioned mga igsoon by the lawyer attorney season nga gibutaran siya 32 milyones, wa na dili na mga igala kuan ba kanang justification sa iyang mga nasulti. It was a warning or a caveat mga igala ngadto sa atong tanan o kanang sa mga mubutan mga igala nga remember kining tawhana ni wala lang ni mga igala na tug pagkahuman mga igala vice president na. No gipili ni excuse me gipili ni sa mga tao. Meaning, tahuro na to na. Wala nang pasabot nga dili na mudagan ang impeachment, no? Napay mga pari ron na nawagan nga dapat daw magpadayon ang CBCP, no? Ang CBCP po na nawagan nga magpadayon ang impeachment. Wa may nanawagan po nga di magpadayon.
2: Pinawa!
0: Kaysa may nag-iingon ninyo, anak. Kaysa ba, kinahanglan bagay mo, wala namang gano'n, murag wala namang mauba. Pataka na lang tira, basta naalay katira, pataka na lang gawas ang impeachment, mga statement para naalan yung ikapagawas. Wala may niingon nga di na ipadayon ang impeachment. Napadayon na gani. Saan mo pagawas mo yung dapat magpatuloy talaga ang impeachment. Kinindot ka muna lang ipang-butang diyan, ipang-impeach. Oh? Kaya nagpadayon na bitaw na. So again. Mga kaigsuunan. Katong ingon ni Attorney Season, nga never forget ba? Ayaw ninyong kalimti. Nga kinintawa na gibutaran ni og 32 milyones. Wala itong mga igala. Mali itong understanding ni Barbers. Ang understanding ni Barbers kay ang iya pong i-question ingon siya nga lisensya na di ay na pagibutaran kag 32 million it was not intended for that. Ang pasabot ato mga igala gipahinumduman ta be careful ni ini nga kaso no dapat labi na sa mga judges dili mag Facebook lang. No? Kay mubutar man mo no? Huna-una kung inyo nang ma-unseat diha no matanggal niyo sa pagka vice presidente and then di na siya kadagan. Iya ba yan ng kining civil rights ba yan niya ng mudagan, mga higala? I-deprive ni mo ang tao, anak. Kaya na pag-remind ato mga igsoon,

0: nga aron nga mapahinumduman no ang katawhan o labi na mga higala ang naa sa even ang naa sa prosecution nga dili gamiton mga higala ang impeachment as a weapon para lang mga higala maansit matapol down ang isa ka kalaban ninyo sa politika. Ngano man dali kaayo mga higala pinaka giabusahan mga higala nga word sa political nga arena o sa political nga realidad mga igsoon, accountability. I am doing this because we want accountability. I am doing this because we ask unya kisa dayo ibala katawhan. Katawhan dayon no? Because the people demands accountability. That is why we were doing this. We are doing this. Una ilang pero imong subayon mga igala no, naaba sa ilaha ang pag-uyon sa katawhan di sa kamakaingon. Mga katropa no. Kaya ang ila lang gibarugan theoretically gumikan kay representative sila sa ilang mga distrito and therefore nagrepresent sila sa katawhan mga igala ug ang ilang tingog sa katawhan. Pero imong bangutan-on balikan nimo ilang mga distrito mga igala butong nalipay ba ang ilang mga constituent aning ilang gihimo. But nevertheless, napadayon naman ni mga kaigsoonan ingon siya nga ingon si Ribucas, impeachment is not a criminal case, no need evidence beyond reasonable doubt. Paminaw sa Raimundo. Wala kumingon nga ang impeachment is a criminal case. Ang ingon ako, itandi na to, no? Kung sa kining criminal case dili basta-basta ang judge mo kuan, kinahanglan nga beyond reasonable doubt, no? Kinahanglan sa impeachment, i-exercise gyapon na siya nga diligence. Ngano man, hinumdumi nga kanang tawhana na wala na natug lang pagkahuman pagmata niya. Vice presidente na siya ni Mo Raimundo. Sama nga presidente na mo si BBM, bisag wa mi ganahi. Vice presidente sad nimo ni, bisag wa ka ganahi. Una say logic wa ko mo ingon nga ang sa ang criminal ang impeachment is the same, no? No? Mo lagi kay mag-una-una man mo. Wa ko ni ingon ana. Ang ingon ako, no? Chat is disconnected. Please wait while we try to reconnect you. Uy! Murag naanay ni Ismiringhoy may gila sa itong chat box, ha? Oh. Kamu, libre mo diha makaka-comment. Oh. Ang giingon nako, mga igala, nga, natural, nga ang defense, mga igala, meticuloso sila sa procedure. Kaya nga naman mundo, natay substantive due process, duna sa tay procedural due process. Gusto lang din ninyo, mundo nga, yama-yamaan lang ang impeachment rules and procedure basta lang makonvict si Sara. For the purpose of conviction, bahalag na ay mga di masunod. Okay lang. No? Bahalag na ay di ma-follow, okay lang. So what does it imply? No? So by hook or by crook, by any means, legal or illegal, pwede basta ma-impeach lang. So we're not after of the accountability after all. Dili day accountability kundi dili ang paghapahawa lang yung tao. No? So nganong ako siyang gitandi, wa ko mingon nga parehas. Gihimo na ko siya ba nga kung sa criminal case mga higala, dili basta-basta magprisog tao. Sa impeachment pod mga higala, dili basta-basta magtanggal og official. Ngano man? No? Una, gipili siya sa tao, mga igala. Meaning, gisaligan siya, ang trust and confidence. And ano dami, ha? Nga ang trust and confidence, mga igala, kang sarawa pa muubos kaysa trust and confidence, mga igala, sa imong presidente. No? Klaro man na. Ang numero, di magina, mga igala, mamakak ng numero. Klaro man yun na. Mga katropa. Una-una nga, ang trust and confidence sa tao, kang Sara, puryabuyag, taas pa. Kung ikumpara ni mo sa trust and confidence mga igala rating sa presidente nga taas pero paingon mag negative paingon kalubong ba laom na laom. No? Meaning we need to respect that. But again, dili na siya mga igala wala man gamita as as defense nga dapat di na ni padayonon or wa siya isa gumikan kay gib wala may ingana ba pagkasulti. I think dili. No, wala man siya salaan eh, gumikan kay gipili. Wala may dili man nga na pagkasulti. Wala siya salaan eh, gumikan kay gipili siya 32 million. No, it is not said that way. No? Ang purpose ato, gipahinumduman nga, gipili niya sa tao, no? Do not mess with the procedure. No? Kinahanglan, i-exhaust na to ang tanan. No? I-exhaust na to ang tanan, available procedure. No? before mga igala mo decide, no? Kinahanglan nga ano bang makita sa tao nga patas mga igala ang pagtaral, no? Nabugat ang ebidensya, no? Di preponderance of evidence, mga kaigsuunan, nasunod ang procedure. Nga naman, doon ay substantive nga due process, doon na po'y procedural nga due process. Di pwedeng karon patagi hearing ugma mapriso na tadayon. Or in the case of impeachment, karon pagisugdan, pagkasunod si mana, gusto ninyo convict na diretso. Nga naman, after all, muna na gusto sa pipila ka grupo eh. No? Kanta mga pari, o sabi gusto sa mga pari, may gala, convict sa ranaw. They don't want it the next 9 months. Now. N-O-W. Karun. Now. Meaning, it don't have any respect for that procedural due process. Ang ilaha lang mga igala, isuha na naroon, i-convict na naroon. See that? No? Manggawas gud diha po ng inyohang understanding diha, Raimundo. No? So, depende na na nimo. Alas 9:36, importante magkakape ka eh. Mga pila ta. Sir, iuli ang malita, wala na isulod mga kawatan. Wala na isulod mga kawatan sa bayan. Anyari TV, may sariling mundo talaga yung isa, halata ang pangalan niya. We respect that opinion, mga igala. We respect that opinion. Pero, ang ato, mga igala, nga, irespeto pod, no? Ang ato ang mga igalang opinion. Ay, irespeto na to ng ilang mga opinion. Demokrasya man tayo. Ay, may pugsanay, mga katropa. Sige, padayon ta. Alas 9:36 na, mga igalang Dagnas Buntag. Dito sa dugang pa na to, mga katikaran.
1: XFM Katropa.
2: Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold na 16 votes sa ibang senador?
3: Posible bang mabago ito?
2: Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko o ang tanumpating bibigay ko. Gayun din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap ako ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon.
0: Okay, Marunak, Gab, no? Okay, sige.
1: XFM Kantropa!
0: Kani, lahi pa ni mga igala. Kini nga, vlog by tawag ani o video, sa vlog na ni Cheese. Na vlog, no? Ah, podcast deh, podcast. Oh, podcast deh. No? Ang pangalan is Cheese Whiz. Mura magpalaman, no? Mga katropa, kani isa sa mga pinakabugat eh. Kay gusto gyud karon mga igala, kini mga tao nga conviction ang gusto, convict now. Gusto nila nga para sureball mga igala ang conviction. Gusto nila nga ubsan ang threshold, no? Ang giingon mga igala sa constitution, 2/3 of all its members. Pero gusto nila karon nga 2/3 of all the present members, no? Kanang naa ni tambong lang mga igala, pag di ka mo tambong, jahe ka, no? Pero ang pangutana karon, mao ba na'y sulti sa konstitusyon? Dili, no? Katong gisayit niya nga kaso, Bayan versus Zamora. Giklaro gyud sa konstitusyon, no? So, sa may masunod, eh, di ba? Mao po di gusto ninyo mundo, di ba? Nakabasa ko kaisa sa imuhang comment nga rin, no? Dapat ang sundon, katong 2/3 sa katong kinsay na. So, magpakita lang yun ni nga mas pabor yun mo nga i-bend ang balaod para lang yun mo sibo sa inyong gusto. Di ba? Kaya ang ingon sa balaod, klaro man. O may kuwan diyan, no? Wala may lalis diyan tingali. No? Nga, ang Senado is composed of 24 and when it comes to impeachment, may kala, ang konstitusyon nag-ingon, no? No person shall be impeached. No? Kung wala tong gitawag mga igala nga concurrent of 2/3 of all its members. Kung wala lang unta naging unog all, what ay problema diha? No? 2/3 of all its members, mga kaigsuunan. So, ang pangutana ni kang Cheese Escudero, mga igala, kung isabutan ba na nila, yung siya wala. Hindi man na kinalang sabutan, yun naman, establish man na mga igala nga balaod. Ang ato na lang problema ni mga igala, kanus akha nila ni gusto i-bend.
4: Ayaw!
0: That's the only solution, mga igala, para masigurado nila kay aksyon man na siya nagkabalaka ron, abini mo, ngano? Kung ibase, manggod, sa 16 nga, kung ibase sa 24 nga tanang miyembro, mga igala, then we need 16. Ang ilang pangutana ron, di man sila, mga igala, makaabot anang 16. No? Kay 13 raman sila. No? Kisa may idugang nilang ikatulo. Nga samot nagmuhunong na sila pakaso ang mga senador kay samot naman mga higala nga mulisod pag-abot sa 16 kung tanggalon nila tanan mga higala itong mga identify nila nga mudapig ni Sarah. No, kinsa pa man, sila na lang. Nunya, klaro mga higala sa konstitusyon nga 16. No, unless mga higala mabend na nila. No, unless mabend na nila mga kaigsunan. No, because they want also to bend that. No. Bendalo ang message sa mga sindikato, rule of law ang singgit sa mga tarong ng mga tao. No, sindikato ang mamuno sa gobyerno karon, delikado kaayo ang mga tarong gilutos, ang mga adik ug mga kriminal gawas nun. Na, di gyud musugot si Raimundo ana. Oh, sir, sana iuli daw ang malita, no? O mo koy malita dala-dala. Alas 9:41 na. So klaro nga ang 16 over 24 nga mo ay mubutar, nga mo ilang gikabalakan kay usaw na to ni pagpa-convict ba? Ug di ta kaabutan ng 16. Anyway, panalitan para si Soto, murag sure-sure naman na siya may galag kisibutaran niya kay panahon gani nga mag trial, mag Facebook naman lang siya. No? Igon naman lang siya may galag magana-ana scroll. So, somehow di na kinang lampang mag maglabad-labad pa sa ulo unsaon kisagyoy paboran kisagyoy di paboran. No? Convict or absuelto mga igala. Wanay, di na siya question yun naman. Ano may desisyon daan? So, inig hearing, pwede na kang mag... Ana, scroll, no? Madubog kang Risa Ontiveros, may gala. Conclusive na da yun. Gusto niya, conclusion na. Isa kasimana pa lang. Mga katropa. Gusto niya, conclusion na. No? Kay, ang ilang mga barugan ba, no, speakers, mga ilang, sa prosecution nga, ang balaod, no, naas paboro sa ilaha, mga kaigsuunan. So kung naaman pabor sa ilaha ang balaod, mga higala, ganong nagbutang pa mag-defense? Oh. Ganong nagbutang pa mag-defense? Sa paduwa na, gipabor na lang sa ila diritso. Oh. Anong kamot mo di ha? Now, again, mga higala. Ang 16, no? Kaya basing mo ingon mo ba nga, kang cheese naman na? No. No? Ang 16, mga higala, over 24, base ka na sa konstitusyon, na ay jurisprudence sad ni ana mga kaigsunan. Now, muna ilang karong gusto, mga igala, nga tingali, na ay mo pasaka na mga igala, o, unsan eh, naa mga igala ay mo pasaka o mo challenge niya na mga igala sa Korte Suprema, pero, ambot o di ba ka siya mahog, mga igala, nga anticipatory or conjectural, kay, wa pa man mahuman, mga igala, ng impeachment, or, pwede po, mga igala, nga ma-fold ito sa, kining ginatawag nila nga, the very least mota, gumikan kay, sulbaronon karon ang 16 bagyod or I mean 24 bagyod or present lang eh para maka-decide sila mga kaigsunan. Ila pa nang sabutan pa na mga katropa. Alin ang naiba? Si Sarah ang naiba na hindi magnagnakaw sa gobyerno. Eliziar Marianito, idol. Good morning from CDO. Kana si Raimundo na kuyawan na kay iyang mga agaw tulo laway o tulo sipon, no? Dili pod daw no? Ato na gyapon na mga igala silang ilablab gyapon nato ng mga dili nato kapareha o opinion, no? Respetaran gyapon nato na sila, no? We can always agree to disagree, mga kaigsuunan, no? Alas 9:44 na ang tagnas buntag. Oh, tama na to, Gab. Muraga, gigutom na ko. Gusla na. So, hantod, ugma na pod. Unya, bagay gala, na ay hearing, no? Walay impeachment hearing kung Webes yata. Walay Webes o Biyernes. Kaya Biyernes, wala sila trabaho eh. Unya, pagka Webes is ilaha ng, ang kana nga adlaw, ilaha na mga higalang gigahin nga to sa uban nga mga legislative work nila, mga kaigsunan. So, na ay unya, no? At tanginin ninyo sa atong FB Live o sa ato ang mga higalang YouTube Live, no? Ang, ika-upat, no? Ika-upat nga adlaw, mga higala, sa impeachment trial, mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye!
1: Kausay.
0: Mabendalo ng impeachment, sir, kung mahimo ng SC si Rimulya, simba ko.
3: Pinawa!
0: Ayaw! Simba ko ka. Ayaw in town. Kanang muyango sa bendalo. Ya, mahimo nga Chief Justice. Ay, delikado. Mahimo nga kining siya na ang mamuno Maygala Supreme Court. Ah, delikado ta niya. Ismael ra Maygala, bisag ka nang gatulon og laway nga lisod kay bitaw pag anak ni Erwin Tulpo nga.
4: Sometimes you have to bend the law.
0: Am I right? Kasi, am I right? Yes, sir. Ayaw! Alas 9.45 na Maygala dag na sa bundag. Of course, ato mga katropa niya, no? Maintain ta Maygala Santone plus Gold. Oh, para Maygala nga ligon, kanuna Maygala nga laski ang atong panlawas, mag Santone plus Gold kita mga kaigsunan. Ang Santone plus Gold, doon ay mangustin, ang palaya, malunggay, garlic o spirulina mga kahigalaan. Mapalit kinisan ako ng mga butika sa inyong lugar nationwide. Mga katropa po nato diyang mga laagan, no? Mga gustong mulaag, mga kaigsunan, no? Doon na tayo gusto mo sa kenan, no? Gusto mo ganang marintahan nga sa kenan, ha? Pagitaan ninyo sa Facebook may aga DMs rent a car tagum. No, DMs rent a car tagum mga kaigsunan, barato. Unya, ha? Kini mga igalang affordable and of course mga igala high quality kasaligan. Ini ilang mga sakyanan di gyud ko mabilis dalan mga igsunan. Oh, mayong buntag pag-usab, no, sa mga katropa diha. Lunes ron, padayon lang ta mga kaigsunan. O gato mga ilabog ka kwan. Ilabog ka sa ni. Ilabog palabig ka suko, no? Relax lang. Hindi mo mga igala ano bang I do not take everything personal, no, sa labi na sa politika karon. Mahirap yan eh. Do not take kwan naman mo kaigsuon nimo di mo kasinabot ang inyong baruganan sa politika. But leave it to that, no. Di pwede nga mabungkag ninyo panagigsuon gumikan kay managlahi lang inyong baruganas politika. Kahayahay na ba ng politiko inyong awayan? Kahayahay na ba kayo na nila? Ayaw. No, ato ng katungod and in the exercise of our right, mga egala, we will respect each other. Anyway, alas 9.47 na! Sa pagkausap pa, mga egala, skans, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines at ang kaubanan sa Pikas Lawak. No, sa katropang gabalas, ang mga kaubanan sa gawas gabahin ng sab, katropang Lar, katropang Bong, o katropang Master, o si katropang Darwin Dulatre. Inyong alaga sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag! Dalay ko ng Diyos, God bless us all, katropa!
1: Busay! Kauban si katropang Arnel Cortez!

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Kuya, Sakel, Humawan. Kaning akong counsel, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario. 35 anos. Sige, Diyos ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan. O buligon pa Diyos kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
13: The Secret of Health.
10: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
12: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santol Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
8: Santol Plus Gold.
13: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santol Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santol Plus Gold.
10: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santol Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santol Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
10: Santol Plus Coffee Mix.
14: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw

0: ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C ug Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Sandon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Sandon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Sandon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud. This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
5: Katropa Caravan.
4: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
1: XFM time, it's 10 o'clock.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa, exciting!
1: Mga maring, paliyaw kong sibo sa inyong mga orasan tungod kay alas 10 in punto na. Welcome sa tuang tulumanoon kung ako

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!

0: sa bunga.
1: Ayan, good morning mga mga maring. Kamusta? Kamang hurot din ako sa mga naabot karo dito ang pagsibya mga maring, ha? Welcome diri sa tuang balay sa kahanginan diri sa XFM Network Philippines. Nga nanganaw ka na mga igala diri sa Tibok Isla sa Mindanao, kini ang programa nga Kung Ako Ikaw. Siyempre mga maring, atong oras alas 10:05 na sa buntag. Ako ni si Maring Imday, Erika Daligwapa, Dalimistay sa pandi magkupiansaan tungkol kay mangunay ang silingan. Mga maring, adlaw ka doon nga Lunes. It's Julio 13, 2026. Kapas-pas-pas panahon, murag katong kuan na niya, karo mag buhat na putag DTR. Buhat na putag DTR, mga maring. O niya, mag bayo-bay na sa tamag paabot. Ano ba tayo? Mga maring, akong i-welcome ako ang sparring partner diri. Ah, grabe naman kayo ni Kadidli, naman kayo ni mga purmaon, mga purmahan. Ato sang abrihan, sugato sa masigabong palakpak, mga higala, mga maring. Ladies and gentlemen, Master Inday Tani.

0: Ah, sige.
1: Kalay lang kay Kwan. Grabe no, lain nag-chat ako.
0: Lain nag-chat.
1: Ana siya nga, grabe, kwan lang yung kayo, pito sa yung kayo. Kwan lang yun, in last sa yung kayo, kwan. Isang kagamay ko no, ako ang
0: mic
1: dre. Ako mic dre. Kani.
0: Ana. Last bunot na lang yun siguro.
1: Ana siya nga, grabe, kwan lang yun kayo, kanang pito sa yung kayo, in last sa yung kayo kwarta. In last kayo kwan din.
0: But in fairness bayot ang ayan kay kay mura kag sa katugaling kunta bida sa 1980s nga salida.
1: Si Kuya si, bahala na ni kay listen kay mangita kwarta Marie no di basta basta. So mura na kita ni kwan gud ka.
0: Sakto na.
1: Akong manawagan ko sa mga anak nga gani trabaho na ni. RJ, Pakundo, pang-off na mga data ninyo di ha? Kaya, mo na mag-inni. Magkabalok ko nga, huot na siyong dugan.
0: Bawal mag-share.
1: Bawal anyway, i-share.
0: Master, ha? Ako pang welcome kay Grabe Jugay, mura kang si Chris Aquino today. So, ladies and gentlemen, Master, enday tanini!

0: Ayoko na.
1: Text diri ako ang ang imo dag ilo kay mura dag atong pinakataas nga buntod sa bukid noon nga na missing.
0: Lain yung kaayo ay. Ay nako si shout out ko kang SM Arnel.
1: Mataan ako ni mo sa tanang color nga nung yellow.
0: Ah, mamay nagyan gani ng gadlaon.
1: Kuwisan nga nung ya. Ang imo kanang kwart, mura lang ka kanang katugay nagko ang klase nga baka niya.
0: Brahman.
1: Ang imong necktie mura lang ka gigait sa luyo sa City Hall niya o sa tipas.
0: Lai lagi mo ay nag-effort ba yung ko gakuha ani nga ako nga outfit gabi eh. Okay, kung wala lang daligsig, no? Hindi ko kakuhaan eh. Actually, duhan eh sila.
1: Duhan ah.
0: No, sa Picas, barrio to na ko nakuha.
1: Excited niyo, Ogma, sa auto ni mo, Ogma. Kanang nektay ka, kasi na?
0: Kang SM.
1: Ay, nako.
0: Ay, shoutout ko kang Linlin. Grabe ka, bully. Ogma. Grabe. Ito, sige daw, kaayo.
1: Nag-bra ka, mara lagi dako kang dughan.
0: Dako ba magudughang Linlin?
1: Ay nako, mga maring, live na karoon makitaan sa ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagon. Makitaan sabta sa Facebook page sa XFM General Santos City.
0: Mm-hmm.
1: Mabati po ta sa ilahang dial sa radyo diha, mga maring. Makitaan sabta sa page sa XFM Mati City. O niya, badung sa ta sa ilahang radyo diha sa dial. O niya, bayot pilya lang sa mabati sa takaroon diha sa XFM 107, XFM. Bukid nun.
0: Aba, di ha, no. Siyempre, dakang kayo itong mga constituents niya. Labi na itong sa XFP, mga kano yung pagadian. Once mo dahil, landed sa tali ha.
1: Asa na pizza?
0: Sa XFP pagadian. Nga si akong atong idol niya, si Stanley... Sino ito?
1: Stanley Duenas?
0: Si Stanley Duenas.
2: Ayaw naman.
0: Dahil lagi niya akong nektay. Ay, mara kadugay. Kadugay akong nektay. No, mara siyang pusas. Kay nagkahuot.
1: Ay, ayaw lagi pagliho kayo. Kay muhugot. Mandun ang siya.
0: Dahil lagi mo. Hindi lang ko ganaan mo gawas. Dalawa na. Kaya kang tao sa flyover. Nagdalawa na mga tao sa flyover.
1: Ang mga tao sa flyover. Nang li-li diri.
0: Linlin. Kalang mata ni mo, Linlin. Ay, pagtarbaho, pag-check ng ibang mga dispaper niya, Linlin.
1: Nakabalo ba ka sa... Isa niya sa pinaka-ngilngig na hitabo sa bulan sa Hulyo?
0: Mana naman takuhan niyo eh. Mana na dyan ko ano ba? MOR time pa.
1: Oh,
0: dibalik, magkakasad na matiguwang. Dibalik, matalik. Mura matalik bugaw niya sa kuwan. Mura magkakasad si Petra.
1: Si Petra. Anyway, mga maring, pabati sa Takaroon Live. Diriya sa XFM San Francisco, Agusan del Sol.
0: Yes, akong kumari niya, no? Si kumaring Ray Alinton.
1: Og, mabati sabta sa XFM Pagadian. Sama sa mga ingon na nadya at ang pinakangilingig na reporter si
0: Stanley Duenasa.
1: Og, mga maring, ha? Good morning. At itibaya usa ka mayong buntag na ito ang mga SM na ito.
0: Oo.
1: Sa nagkadayain ng mga FM station.
0: Mura ko nukog suman. Oh, excuse me. Mura tao nag-imbutido.
1: At least suman, pero pilit man sa pure.
0: Pilit, oo.
1: Wala man sa gulig.
0: Tapol pagyo. Tapol.
1: Tura kay brown kayo.
0: Brown kayo ang atong mga kuana to, puli na to.
1: Asa ba to isa oi? Asa ba to? Kalibanga
0: si. Kani si Maring Daria ba? Bisag sa particular ng ayan ani niya gyud. Sa asa ni putang ni bayutan ni asa ko dira pop smear pa masiguro to.
1: I-plaster mo gunay magayo ng iya hapod kay mukawas na mag
0: mukawas. Bago na meto nag jogging. Anong lubong man ni akong microphone? Pakuskay ko daw di ako microphone, be.
1: Kana imo na.
0: Ang kana.
1: Ay nako mga maring, lauman ninyo ito ang drama o niya sa alas 11 sa buntag mga higala. O syempre karoon, mga orasan ito maglangay master, kaya doon ay may gusto mga dungog sa ito mga golden voice eh.
0: Yes, mura ko na kung ganang buntog nga wali o. Grabe na talaga itong babaeng ito. Ginaano na ako, ginabuli na talaga ako.
1: Napoy ingon diri master, mura na ka ganang half pato, half wild duck.
2: Ayaw naman.
0: Ay ma... Maundang na siguro ko ane, oy.
1: Sige, so alam sa iyo kasayuran mga maring, mukanta ni si Master karon. Masa yung kataon Master kay gikuan na, gihikay na sa to ang kuan.
0: Gihikay na sa to ang
1: tagay media operator o ga
0: Happy. Ina na.
1: Oh, sa imo ang katawan.
0: Daong laya ni request ang tagalaing planeta.
1: Sige bi, noted your request.
0: Mubawos ko ani bi. Lagot mo. Mubawos ko ani sige.
1: Sige so, ladies and gentlemen, master in data nini.
0: Bi, daong laya bi.
1: Kining kantahan mga maring hatod di kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ligaye ang mga balatian, paingon ka sa maayong panglawas. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Palakpak sa mga binayaran, be.
0: Check. Asa mang echo ani?
2: Hello.
0: Hello. Sige.
1: Horror kaayo mas.
0: PHM Karaoke. Okay, sige. Pwesto. Daong laya.
1: Asa ni Didi Car?
0: Tanglinlin eh. Ubawos ko ani.
1: Ladies and gentlemen, daong laya. By Master in Italian. Birak ay nangana.

0: Maring, maring, isya sa maring, be. Namay daspan niya. Silikan lang daw na yami.
1: Ayan, so, gabi kayo ang kanta ni Master. Gadala o kanang maayo positibo kay mga panglantaw sa kinabuhi karong buntaga mga maring ha. Nakita na ko ganin no, daha kay nilig sa buntag.
0: Ah, gal mga kwaba to, mga syndrome. Kanta ko isabi kay galagot ko. Kanaan galagot ko sa
1: atay sa pago.
0: Tagay ko di ang kwan be kanang idipirig-pirig be. After the years.
1: After the years go.
0: After, baby.
1: After.
0: Naglagot na yung kuan yung ato ang kuan ba.
1: Operator, please. Hello. After.
0: Hello, check mic. 1, 2, 3. 99, 100.
1: Asa ipahinungod ang after?
0: After pagkahuman. Pagkahuman na.
1: Pagkahuman na.
0: Ay, lubog pagamay ang kuang microphone. Gangab.
1: Anyway, kining oras, kining kamtahan mga igala, hatod ni kanato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Para mas malami ang ngisi, mag Santon Vitamin C.
0: Magab, nawala kinigab.
1: Ay, buntag di ay sa mga namati karon di sa may Nuevo Iloco, Mawab, at ang imi karong Julio 26. Hoy, hapit naman di ay, oy. Ah, dito sabta mag lingaw-lingaw mga maring. At ang imi dito ninyo ha, pero ayaw yung tamig puspusi. Labi na gito ato ang mga kaigsunan ng mga senior citizen na gusto maka-avail sa libre nga check-up, mga produktong herbal gamat sa Yes to Health. At tut mo dito niya, magkakita ta mga maring.
0: Hello, hello, hello, check. Okay na, operator. Nagasiap si Uririgak, binukulapo ni B.
2: Ayaw naman.
1: Okay, ani-ana ang kanta. Ipahinungod sab niya sa mga taga-palingkis sa Tagum nga nindot kaayo ang kuhan pa matirada. Ani-ana? Unal kayo na iliki.

0: Bailan mi oi, bailan mi oi. Murag daog daw sa kapalaran, matod pang.
1: Oh, na ang tanan ay, na ato sa welcome kaya to ang usang kakawanan diri. Kinakusgan sa Bisayan, ladies and gentlemen, Tia Daria.
0: Dapat masayaw ka. Dahil sa, dapat masayaw na ito ni Mayota niya. Kini sayaw niya kung kakuan. Hawak ko ang beat.
2: Hello.
1: Ano mag-stress yata?
2: Alain na kinagtingog. Hinay ka ayaw.
0: Alain na kinagag na akong. Alain na kinagag na. Bebe, ato'y pala dapat masayaw ka. Dapat na kay Kwan Mayota.
2: Ay, imuhabon na.
0: Aba. SM. Nagminalita ang bayot. SM.
1: So ladies and gentlemen.
2: Ayaw kayo. Gito ko. Abiya ko. Dungay kong agaw. Duwat kong agaw sa CRI.
1: Pamatod eh.
0: Pamatod eh nabi. Ladies and gentlemen. Maring Daria.
2: Wala nang rambol na.
1: Ah, so, okay. Ato si Tia Daria Oga usa ka nindot nga kanta.
2: Ang request ano ako ang kantahon ngayon.
1: Unsa na?
2: Skylani Pigeon. Okay, gikan ni kan Josepina Tinambonan.
1: So, ladies and gentlemen, palyog ko operator, Skylani Pigeon ba to? Sige daw.
2: Skylani Pigeon.
1: So, asa man ipahinungod?
2: Ato ipahinungod ni kan Josepina nga Tinambonan. Ba?
1: So, ana ang kanta mga maring, gikanta sa vocalista sa
0: Kwan kaning Rakin Sibra si Tamulmol. Mani si Tamulmol, labayo din si Tamulmol.
2: Isa po ni kakanang Kwan siya, Kaoyotar.
1: Oh, so para ni sa to ang mga listeners and viewers, hala inyo hanan ni.

0: Sorry, Ross. Grabe naman yung mga tingyo sa taga-exam. Anyway, doon natin pa yung mga mensahe dari at yung pa sa Alvin Gook nga mga mari, magkita-kita ah, sa mawab dito tamulad-lad.
1: Para sila masayod no, lip-sync lang to.
0: Apan sa di pa, wala pa ko na... una ta mag ato sa unahan mga maring, mukhang tasab ko, tagay ko niya operator o if sa bread. If?
1: Parang mga if? Ano sa mga if eh? If ni or gene eh?
0: A, B, C, D, F, G.
1: If.
0: If. B, kanang...
1: Ipalakpak ang kanang, kamay niya. Ana, ana siya?
0: Iwagayway ang mga petals.
1: Ay, ana, gini. Ay, ako sabot ako ang kaimtang.
0: Ani, ana. Ako nang ipahinungod sa tanang namati karon diri
1: ay, di sa ay.
0: Sa radyo, natanaw po sa TV.
1: Asa ka rin dapat? Anong hinay man yung
0: nakuha ko? Ano niya? Kaya yung masunod na kanta, mga igalay, panigiyahay, pahinungod di ka na to sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga, dili lamang kape, ang kape nga kamingawan sa tanan. Santon Gold Coffee Mix, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Diriya sa Tago, mapalit may diriya sa kilid lang sa Mr. D.I.Y. Pangitaan lang si Doc C.J. Nedruda.
1: Yes!
0: Ingon man si Palangga.
1: Ana pa si Mitch Juro nga. Ay mga maring sa wakas, nakadaster na yun si Master. Tangini. Angayan man kayo, makita man yun ang inyong gagmay ng mga muscle. Ana po si Junalyn Bintula. Hi po, shout out rin sa vulcanizing chef sa La Filipina.
0: Hi, hello.
1: Ay, nakatawang akong inyong mga tingon.
0: Mga silingan.
1: Yes.
0: Sa La Filipina.
1: Oh, gato'y shout out rin si Martin Abares Mangiran.
0: Hello, Martin. Asa napit siya?
1: Pagkadapa ako maganda si Martin.
0: Aba, good morning mga DJs. Hindi mo gabi mga DJ, mga anchor woman, mga gulmedery.
1: Yes, mo na tinood anchor woman. Hoy, pinakwanay mo ha, rin? Pinakanang mingaw-mingaw?
0: Yes, mingaw gini ako kanta ko eh. Para na sa mga namati nga ka-lap-lap ron ka. Ligit-ligit pa.

0: Oh, thank you. Salamat kayo. So. O na tama to sa na.
1: May nanglood lagi ka maring.
2: Nilagi ka. Sa yung mga kanta niyo.
1: Like yung kanta ay makahit. Sira man po ni hila.
2: Ay, magkahila ko sa ta.
0: Layong kaya ako pamati, Maring. Oy.
1: Ano ba yung pamati
0: di? Pamati na ako, hindi na may magbuwag ni Edgar.
1: Ah! Layong, ayan na pagdahan, Maring. Hindi nakakakita klain, oy.
0: Ayun na po. Ayun, maghaba, mga Maring. Kaya mabalik may human ng aling pipila ka mga pahinomdom. Diri agya punta nagkauban sa XFM. Oh, sa mga pagbalik, ipip.

0: prepare ang iyong mga request kay amo yes. Ng kahon. Yes. XFM!
1: Exciting!
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa sa dihang natilawanan ako as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydan lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka... Pamasayrog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagkupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz. Usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preschool.

0: Exciting!
1: Precious gun bo.
2: Ay, yun ang microphone pa ikaw. Igamit rin ko na imong medyet na. Ay, bida ni boy.
3: Sorry. Sorry po.
4: Ayun na rin. Tiya na rin. Mura daw kang si Mau.
3: Ay, tala mo, master.
2: Lain lagi mo, ay. Lain lagi mo.
3: Labaw-lawan ang puntaan ni Master, oy.
2: Grabe mo kaayo, oy.
3: Nainigawas sa TV-TV, oy.
4: Ang wapa na lang niya, ay. Arios na lang yung kulang, Master.
3: Arios na lang yung, ay.
2: Si Humanda, Humanda. Ana lang.
3: Adakan na ba kayo nananaw, Master? Okay, 12 million ang nakakita.
4: Ganyan. Ganyan mga kaila, itong oras, alas 10:35 na sa buntag. Namati, igapon mo diriyan sa tuang panag-uban. Kini ang programang Kung Ako Ikaw. Hatod kinato mga maring sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix dunay sangkap nga glutathione, dunay pag siya ay collagen. Dabes kini sa inumon sa mga medyo lagumon. Aron nga makabaton og tin-aw nga pamanit piskay daw sama sa bye-bye sa Boracay.
3: Wow!
2: Aba.
3: Ay, ka, Master. Dot in na lang ang imuha, Master.
2: Be, tagay ko na after the loving, be. Be.
3: Dot in na imong DMs, dili ang labing.
2: Tagay ko after the loving, sakay. Kabalo mo ang DMs, retaka. Nagsigibin na sila o kanang parintag mga sakinan niya, mga kwan lang, kanang mga didli kayo na ilang mga sakinan niya, kanang mga brand new niya, kanang barato pa dyan kaayo. Dili pa rin ang uban nga magparintang, stricto kayo niya ilang. Wadyo kayo sila, kanabutan dyan kayo, yun. Kung gusto mo maka ng mga lagan niya, kung gusto mo mag-outing, ikaw ba na inyong mga pamilya, inyong mga uyab, o babana, kailangan mo yung mga team sa basketball, aba, naano sila yung band niya, no? At doon lang mo dyan sa DM's Rent a Car na sa may Pioneer Avenue. Di pa kitaan niyo na diha. Klaro, ana, natuog mo?
3: Gani. Master, nalagi kay Butay, Master.
2: Sige, butay. Buko lagi ni Yuta. Necktie na siya.
3: Ah, nek- saan mo na pagkatawa nga necktie?
2: Ang butay, katong nasa lubi.
3: Ay, maday kalahi.
2: Necktie kay... Saan mo na siya sa long neck?
4: Long neck?
2: Anong itawag na siya necktie? Anong itawag na siya necktie?
3: Next quiz ko mga idol, kanyang himayang na unlock.
2: Ang anong paminaw sa... Kaya kabalo, ang itawag ka lang necktie. Alang-alang, hikot mo na sa liyog ni tatay.
3: Kaya tatay, necktie. O kanang lula?
2: Ha? Kanang...
3: Og lula nagsuot?
2: Kwan, latay. Da, wala me. Kita kay ko kan bebe kanang after the loving be.
4: After the loving sa man siya kanang idi gya pud.
3: Wa ani mo ni time master oy, mura kang iro nga nay hikot.
4: Wala mura ba?
3: Mura kang iro nga nay hikot. Ana si Mitch Yorong.
5: Ayon ba?

0: Ana pa si Kwan Master o si... Ana pa si Kwan Master ba? Si Carlo, si Tori Franca. Ninutag tingog ni Kap, uy.
1: Si Kap.
2: Lain-lagi mo ay...
0: Si Kap ninyo.
1: Ay mo rin siya?
0: Oo, oh, katong ganyan. Katong picture na kapin.
2: Lain-lagi mo. Huwag kayo ganyan, B.
0: Lady Morina is watching.
2: Aba si Morina.
0: Good morning, mga maring. Si Lota ni Sagin. Kuya... Request ko, Master, kanang Mamay Malia. Mamay Malia by Yoyoy.
2: Aba, aba, aba.
1: Noted, noted.
2: Noted, noted, noted.
0: Shout out, Mamina, punmi dire sa radios ni Bibot, di siri, sa North. Northbert dire sa TMC
2: aba.
0: Laundry Department.
2: Aba, ay, na, taga, nagtanaw dire ang tagiya sa Sanina. Nagtanaw dire ang tagiya sa Sanina.
0: Ay, nagtanaw. Ay, ay ka na sa po na. Labi na paguman, Master.
1: Boy, na, ako na ipahibalo mga maring ang abri ng ato ang linya di ay sa mga gusto mo tawag na makikigit.
0: Yes. Katong gusto mo kanta niya. No, abri ang linya. Uy, lahim na nga linya lagi.
1: Maring. Mugin niya akong linya.
0: Ay, mga ano maring.
1: Na, makita niyo mo sa TV.
0: Ana po si Josephine Vicente Pero de la Rama. Request ko Victims of Love. Salamat.
1: Noted, noted.
2: Noted. Si, kung ano, mukha na si Maring Daria.
0: Ang mga maring kita. Unsam na isa?
1: Unsam pa.
0: Amo na tumawag ito siya. Nag-request siya ako ng Himayang na Unlock si Ginalyn Bintula. Unsam na nga Unna-unlock.
1: Kaya na hugno ba?
0: Ay,
1: hugmak ba?
0: Law na kayong bisaya.
1: Buti na nila, oy, lang, nagyo kayo sila.
0: Kasi katawag yun ni Carlo, si ano si Captain New Good siya.
2: Alba, aba, aba, aba.
0: Kuhaan na yung next time, Master, kaya mura kang naihikot. Iro ka naihikot. Mura siya Queenstoy.
2: Queenstoy, kasi Queenstoy.
0: Quinta sa itoy.
2: Dahil na kayong camera, Daria.
1: So, himala na unya, katugin nato sa Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga nilang kape, kape nga, kape yun.
2: Aba, si Gingging nagpag-greet, aba, Milagro.
0: Ayay,
2: si Miss Yorong.
1: Birahin na.
2: Equal,
1: backward, backward, please.
2: Lain lagi na, ay. Marang, ako may permanente, ani, B. Ako, ay, marang tag...
0: Kuhan mo guna siya,
2: Bugaong na ba, kuhan, eh?
0: Master! Nakuhan mo guna sa kanang sa edad.
2: Ah, maobang, sige. Sige, B.
1: So, yan lang ang himala na unyak. Giganta sa edaran.
2: Ah. Ay, nakuha, ang hirap pumalap ng pera.
0: Marigil, ang sunod nga sumasalmot.

0: tak mana. Ah, kaya sa
1: birthday di Ice. Ah,
2: ano pa si Rizikwa, no? Si, si Rimalin Martinez. Oh, shout out. Oh, wala ka na maligyag butong karon, ha?
1: Aba, si Malin.
2: Si Malin gani. Ano po si Norbert Tihalo, request ko Green Green Grass of Home.
0: Noted. Kaganda na kayo.
2: Grabe, Kuya Kayo. Duha pa ka. Lagkaw po.
0: Lagkaw.
2: Isa-isa lang siguro.
1: Anong-anong tana?
2: Anong-anong eh. Ana si Junalay, no, grabing katawa siya ku ang mama inday tanini.
0: Aba.
2: Grabe, tiguwang nagi kay... Ang mama pa man ang iyang batch di ay.
0: Ba. Nagkatawa yung mama ni mo, be.
1: Ladies and gentlemen, green has
0: kataha.
1: Green grass of home.
0: Tikuwang naman ka.
2: green has of home.
1: Ayaw ba? Para rin sa mga namati.
2: Tatingan niya ko na yung maring na si green has.
1: Para rin sa mga namati ng mga edaran, halabira.
3: The old hometown looks the same.

0: naman sa mga
1: bakbak, mga binayaran, bakbak.
2: Kadang-kanda, hatod ko na ito sa Santon Plus.
0: Santon Gold. Plus Gold. Yes.
2: Ang tahan ko na yung mga bukol-bukol.
0: Yes.
2: Mag Santon Plus Gold na.
0: Kato na yung mga bukol-bukol, anay mo dito para ka po dunganong dukol.
1: Kana.
2: Ayaw po. Kantahin na maring, ang lagkaw maring.
1: Lagkaan.
0: Noted.
1: Kato lang, kantahan na.
2: Birahan ang lagkaw. Lagkaw? Kantahan na ito si maring Erika.
0: Mabira mo kita ikagaw ka na bang lagkaw.
2: Bantura, wala na yung mudukol si mong mga parinti. Nagpalayo na.
1: Alang kao.
0: May birahanin ko ng lain tao. Kita
2: mga... Lain naging kayong operator ay kibutangan niya si Kapitan.
0: Maring.
2: Magkatawa ko siya na ako ni Kapitan
1: ay.
0: Birahan ko ng lain tao. Makakala pang ikagaw.
2: Ayaw ka na gaw.
0: Ay, basta rin ka gaw. Asa may tono ano eh? Ayaw.
3: Hello.

0: senior citizen diyan sa Manuel Ilocos, sa Mawap, at ang imig karon nga Mayo, Julio 26. Napaong lagi ay
1: paano ang wifi?
0: Paano nga sila diyan ay kita-kita talabi na kamang bibig mira puwente sa Manuel Ilocos, Mawap.
1: Tita, ang nakula.
0: Gawin tayo.

0: sa mga ga-request. Thank you kaayo mga maring.
1: Ah, salamat kaayo.
0: Sa ito mga viewers ay maghawak kayo sa mga pagbalik mga maring. Ito na taga-apagtaga na ito ang suatang po apa sa di pa. Kini ang XFM!
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
6: Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Alright, so balik time. We're back.
1: We're back, mga maring. Ang giniging mga oras, alas 11 yung punto na itong oras, mga higala. Ang oras, paglilis sa oras, atod ni ko na ito, si Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C, ang Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Yeah. Gigama sa Yes to Health. Ang sangkap, ano niya, kay Orange. Base sa pagtuon mo, good maring, ang pinakataas o vitamin C, kanyang yung mga Orange. Mga, hindi ng brown ha? Kaya ka ng brown line, kaya siya maring.
2: Masa mo ng orange maring ka na?
1: Orange juice.
2: Ah, orange juice.
1: Oh, orange juice.
0: Orange juice.
2: Dira si...
1: So noted na ang mga request na doon ay nagpatila diri ang sa ipatila si Jinalyn Ventula. Gwapo jud ti yung di mga tahay. Oy aba.
2: Sa pamilyaan din ha.
1: Tapos si patila po din si Kwan si Josephine Vicente Pero de la Rama na siya, victims of love, kantahap na please, thank you maring Erika. Bako gihanggit siya.
2: Si Mitsurong po, ana si Mitsurong. Si Jeter Ludibais, Ludibisi. Kanta ang She's Gone. Noted.
1: Pinungod na niya yung kanta sa taga, di ba, Persa. Hello?

0: Di madag AI sa to maring.
1: Victim sa blang. Victim sa blang. Mikata.
0: Victim ka
1: maring. Bitchy. Thank you.
0: So thank you kayo sa.
2: Salamat.
1: Katong nag-request na rin, hinahold ko, nga last na rin mo tong request.
3: Ayun pa si Luigi Lorino, si Inday Tanini, parang si Cap Nino Barsaga.
2: Nino siya.
3: Wala ma inye gunago si Nino dahil na.
0: Takar, ulit nag-tekbang. Ang mga ba, yung chat ba?
3: Takar, ulit mga takar, ulit nag-tek ba?
0: Tek, ayun ang takang tek niya.
3: Pa-shout out daw sa Gikan sa Tacloban City, ba?
1: Ma-request, Max Urban. Si Rosemary, ay!
0: Aba, bebe, at kita nga, play na to, play na to, be.
1: Basig bawian kag dusty.
0: Ay, bebe, kada ka na.
1: Katana, Maxurban.
0: Maxurban, meron na, be. Tagaya ko ka na nga, tong request, be.
3: Sige na, be, sige na, Max,
0: Sama ni, I can lead ko si Lota, I can lead
1: ko. Nindot og mga tingog si Erica, si Erica Repangit. Ay! Lain lagi si Wilma Joaquin.
3: Tilaan gina ko na si Wilma Ron. Sama ni, ba, tambok o giwang.
1: Lain lagi ng kantaan, iko kayo kakul.
3: Ipahinugod ni kang Ma'am Wilma Joaquin.

0: thank you.
1: Thank you kayo, Simuang, supporta, ma, master. Ano ba tani sa kasakong potyukan, nga gikan pina sa Barangay Kilag ding Laakom Balprabin.
2: Why sa nagdagom? Why sa nagdagom?
1: Dili man mamaak ni. Manuhik.
2: Kasi pag doon niya sa kong naong, kanang balay sa kwan, balay ka rin nga. Nay dugos, lahat lang yun mo ay.
1: Nagtuwa mag si Jollibee.
2: Lahat lang yun akong boobs ay.
0: Dili mo ka nila pa ako, kaya kayo nag-ay mo ni ato ang queen.
1: Stop. Ano ba si Aaron Don, si Don Dio ko, ano ba si Lingaw, kayo maminaw ninyo ay.
2: Ah, di ko kayo, si paminaw ba? Akong tutoy ba kayo magkapanulog kawatan?
0: Diba? Pamatod di.
2: Si Tuti, talaga si Tuti, lahat lang yung paminaw. Lailagay kong point ay...
1: Naglipang mga na si Totoy asa na pit-aria ay mong Totoy. Kaya naman po'y Totoy sa taas.
2: Ay, kamo ba?
0: Ano mo na, Totoy ba?
1: Ay, otsa pa rin lang sa taas di ay...
2: Kwan man na, sis.
1: Ah, sis din na. Amin akong bro.
0: Ay, ako mga maring, hindi na maglangoy kaya nga itong oras, alas jet.
1: Ayaw, masuko ba yan si Ani Bayawa? Ano na si Benang Bayawa? O, request ko, kinsa siya. Kinsa mga na siya?
0: Ano matay oras sa...
1: Sa ang oras na ito, Ani, ugma na lang ni Mua, Ani.
0: Sa mga gusto niya pa manawag, tawag mo sa mga gusto niya makigduet kay Abli Permintia.
1: Maring Erika, kanta ang Just Once. Daghan kayo nag-request si Mua, Maring.
0: Wala matay oras, just two na lang.
1: Just two. Para dili sila mang loon, no? Balikin nyo, ugma.
0: Ugma, tune in gapon sila.
2: Trapuhin na nyo ng baso nyo di, ha? Kaya ato aning sugda na nato ni atong kuan, drama.
0: Hiloy na
2: ninyo, inita na ninyo. Pagkuhan mo ginili tubig di, ha?
1: Iandam na po ninyo ang mga kuhanang kanang habol.
0: Bawal mo i-skip sa drama basta masugda na kay naadriya sa itong drama ang mga pagtulunan nga grabe jud kaayo.
2: Gani.
1: Dili mo magmahay.
0: Dili makita sa library ang ato ang mga pagtulunan diri.
2: Correct.
1: Ingon na ginakakuyaw ang atong drama.
0: Ingon na ta kakuyaw kay mga
1: gihas. Ang tagapikas radyo kay minor magani oh.
0: Kay kita gihas-hasan diya ta.
2: Yes. So kanang uban diya nga may pag-abri sila mga kape. Aim na lang yung kape diya kay basi makuha na ma.
1: Aim na daan ya. Tanggalan na daan.
2: Sige.
0: Gingon diri ang mga maring, dear mga bayot.
2: Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kong katahuran kaninyong tulong mga maring. Ako day si Amanda. Nagpuyo din sa may Dabaw de Oro o dinala ko isulting asan napita kay Ilado biya kay Midiri. Nami, kaning, di ko siya ragot, protestant kami doon sa kong banang. Kani akong banang si Franco. Tinood na. Nanami sa mga saktong panginaron, ako na lang ko sa hapit ako mag-sisinta, niya ako ang banang si Franco, nanas mga 69. Ang akong problema karon mga maring, bahid aning akong mga anak nga, kaning frustrated ba nga, mamahimong kuan, radio announcer, radio reporter, anagot? Actually, mga talented gani sila, pero... Saan man yung mga matagod sa unang panahon, di man iskwila, grade 6 na ganyan tamang yun. Kaya kung anak nga si Marco, si Marlog, si Marvin. Grabe yung ganyan sila, kanang hilig yung ganyan mga idol nila. Sila Rudy Castro, sila si Mike Enriquez, si Gasabil Gas, mga inana ba? Mga kuya nga mga Latin Pylon, mga inana ba? O dito sa tago, mga idol nila si Arnel Cortez. Si labi na yun, si Bong Alagabri. Labi na yun ng... Daghan niya mga idol rin. Muna sige yung kanangam. Sige sila o paminaw ang mga balita. Naman ko'y panahon nga, muragan masubraan na ba? O niya, muragan din sa timing ba? Para masayra ninyo kung unsa gayon ni akong suwad. Yun na ni mga pangitabo.

0: prangko. Asa may mga anak ni mo? Gabiin naman sa to kauli.
1: Dara mo to, desigawas. Basta lalom naman kagabi yun. Huwag mo mangabot sila.
0: Butan ng mga bataan na, oy.
1: Muli rin lang ito. Si Mauma, muli rin to sila.
0: Yung kini bataan ba kayo? Saan ka ng mga bataan? Kanin mong anak ka na si... Kana... Diyos, oh. Naraon, naraon. Si Marlo. Si Marlo.
1: May pa.
0: Asa mag... Tawa na ko na yung prangko.
1: Asa magkagikan, Marl. Marlo, Carl.
0: Marlo? Asa, asa magkagikan, Marlo?
1: Dito ko gikan sa... At bang sa sisi, kaya ma-apply ka ba, volunteer ko ba?
0: Asa ma-volunteer mo?
1: Sa pamanday, reporter.
0: Reporter?
1: Ang reporter ko kay Kabalo, yung vlogger ko niya. Kahawad, mga kumusuhat, mga balita, mga...
0: Bisa ko ni magbalita, be. Uy, Franco, patakari mong anak ni mo. Marami ka ni... Uy, Kabalo, baka ang mga reporter, kina na nga, grabe kang mass communication, kina mga inana.
1: Sakto na siya, Marlo. Ayaw pagpataka, papakukula lang kuhay mo ron. Kansya kay Masako pa, nga, may naman ka mabalita.
0: Ano ba sila? Balita o sa may baby? Sa may balita naman, baby? Sige ko na, be.
1: Sampulan ta mo.
0: May sampul, be. Sampulan, be. Sampulin ko na, be.
1: Kawajog ko yung kwase mo, pero...
0: Di ko masaling aning bata, aning anak ni mo, Franco?
1: Di majog ko masaling po na ni.
0: Kawajog masaling aning baka yung murang... Sige na, be.
1: Halimbawa daw, ako ko daw ang kining niyang... ang... ako'y angchor.
0: Hoy, bu ang angkor.
1: Oh, siya bugol sa ito.
0: Angkor.
1: O siya daw, si Duato sa Kamarlo kay mo report ka.
0: Ah, sige ko na, be. Sample ko na, be, Marlo, be.
1: So, sa atong balita ka ron, mga katupa. Atong Duato ng situational report sa gawas kay Dona Kunoy Sonol. Atong makauban si... Marlo!
2: Okay, mga rana ay gipay gayon rin ka sunog sa palengke.
1: Dawa ragun. O siya gipay gayon. Ang hiyapak pa kundi mo pa. O siya ba'y nabaday kwa, nabaday sunog ngay pay gayon. Arso ni mong kasyo na. Di ba, Mag?
0: Bito, patakar, Mangga. Patakar, maning bata. Ikaw ba? Okay. Ikaw ba? Ay pag binungo ba?
1: Duwan ako napakan.
0: Taka lang. Ayun, di ko gusto nga magkwangkwang ka na. Di ka magpariha na magto yung iksoon ni mo. Asa mo to yung iksoon ni mo si Ikwan? Si Marvin?
1: Dinig ako eh. Baka hindi nyo mawi.
3: Ay! May gabi nga ma. Bilis ko ma. Ma, bilis ko pa.
0: Kutrosan yung bataan.
3: Anong na? Anong naman lagi mo? Asa mo to padulong si Ikwan? Marlo.
0: Matok naman to. Ikaw, asa magkagikan?
3: Karoon po ko abot.
1: Suryahe rin ko naman. Kay... Isamukan ako.
3: Ma, dito man ko kukikag tagom.
0: Ah, anya?
3: Dito ko dool sa Magdom. Naman ko iparang radyo dito na... Dingan ko nga mo, pwede mo libre ko. Libre para...
0: Asa magkamago? Asa magkaga?
3: Mabalita. Vlogger man ko ma.
1: Mabalita po.
0: Kanyang bata... Namin na dago diri.
1: Isamukan naman.
0: Dari. Kanyang bata... Kanyang mga anak ba? Nasaan nabuwang na ni mga bata ni?
1: Sakto mo tal ni sila glano.
0: Ano naman nga? Wa ba siya nagtanaw na sila nga? Ilang nga...
3: Masikat mo ko nga vlogger ma. Mukha na nga... Akong mga vlog, mga tanawa, mga balita man eh.
1: Mag mo siguro ipikto sa diligatas to gipainom, lanot.
0: Lanot, magigipainom ang mga bataan eh. Makatilaw na niglami ka ng giniling ng munggos.
3: Pa, akong balita pa, guwapo kayo ni pa.
1: Sige, sample ko.
0: Sample ko na, bebe. Sample ko na kami.
1: Ikaw ko no, mang angang kuruoman.
3: Sige, ma. Buta ka. Kaya ako mo balita ko, ma. Kaya vlogger man ko.
0: Okay, mga katupa, paminaw na to ang report gikan sa gawas, no? Aning, gikan ni Marvin, kaduang anak, Marvin, alak, bunal, kay nang anal.
3: Hello, mga kaabigan, mawakin na ang balita karon isa ka individual, nagkape, nabuta.
0: Nagkape, nabuta, ano naman?
3: Nagkape na, natusok sa kutsara, nay.
0: Hanggaw,
3: nang ang kutsara nga, nang-anaman siyang mata.
1: Hanggaw, dugingat.
0: Hanggaw,
1: nakita ang epekto ng pagpanganak ni mo ang 50 anyos na ka. Menopausal baby man nga itong tulog ka mga anak.
0: Talagang ba isa? Asa mo ito isa? Asa mas Marco? Asa mas Marco?
1: Marco! Alala. Oh, wala ko na yung nahogan niyo.
0: Mayong gabi niyo di ma, pa.
1: Masay mayo. Masay na kamayos gabi nga. Dahil blood ba ko sa duwa kay Gson ni mo?
0: Dito ko gikan sa kuana dito sa may kining diha lapita sa nahan ba nga nahi magamay nga station sa radyo di appeal ko dito ganang practice ko no mapa
1: sumot pa siya
0: mo sa no sa para magag
1: radyo gyapon
0: sa mga para magag nakaplox sa nga nakaplox ka kasi lang sa lang plox mapa
1: ay awara wa ka sabot tong plox o sige na ma
0: Kanapan ba? Kanang mga chichoy, mga chichoy ba?
1: Ay, chichoy, day na.
0: Ano sa rin ka? Ano sa rin? Anong sa rin kaon ninyo? Anong ganaan mamumugwa na ng mga pinapila ng mga nana mag-broadcaster mo? Mapa, idol mo na kung si Kwan Mapa, si Gas Bilgas ba? Gas Bilgas, kanil katong nasa Kwan EBS-GBN.
1: Katong doon ay balita nga. Suko! Anak!
0: Kana pa. Hoy, dili mo tawag kung sa... Ano mo apply mo nga? Green chicks mo tawag? Hoy, watan mo kilating color tawag?
1: Mo na akong gingon.
0: Kibes ko yung labi tawag mo?
1: Amo, sakto.
0: Karun mag-sumot na, di mo ambisyos kinabuhi na inyo, wala mo tarang iskoy lang. Kaya naman ako ni Mapa.
1: At nawa rin, sige, sample ko.
0: Sample ko na, be?
1: Sample, mang.
0: Be, ikaw, be, ah.
1: Ako, introduce.
0: Kanang nga kuan be, kanang nga, investigar ka rin to be, kanang nag-investigar.
1: Sige ha, taro nga kay basig, katulo ko makasagparong gabi una. Ha? Okay, mga katupang, itong oras, alas 11. Dili sa itong programa ng Aibol. Atong makauban sa pag-investigaso sa kabaskin na Aibol. Marco Pasok!
4: Matod pa sa akong pag-imbestiga. Igamitan akong siyensya o lohika na sa kabas nga na highball din sa mong pangpang apan walay na balita nga nangapiang walay nga angol walay mga pasahero nga nangamumo kaya ang mga pasahero wala kasakay.
0: Buang ang bata, takal lang gusto na mamili naman.
5: Musuot ako, Mapa.
0: Awaragun ang bata, ha?
1: Mayo ta siya, pero mura gamaw.
0: Grabe niya ang bata, ha, we?
1: Ay, sao naman nato niya itong mga anak, mag.
0: Kung mahalin... Natakdan ko nilang amigo nilang nga si Kwan, si... Naman yung amigo na itong si Shin? Mr. Shin? Ay, si Mr. Shin, mama nilang nga leader.
1: Momentong pagbuntis si mo, sige na nga mga kana.
0: Muga, magaling na nung.
1: Ano yung pangalanin mo si Mr. Shin?
0: Si Mr. Shin, naraman nilang balay niya sa kilid.
1: Tawagun ko nung
0: nakapit. Tawag ka na.
1: Mudungaw sa kosbintana, Mr. Shin!
6: Uy, Himanong!
1: Ah, naraman na isuportahan nagpabot. Dire, solo dire.
6: Ay, mayong gabi di mo naman mong...
1: Konsulta mi sa imo kay... Kaniya mong tulo ka mga anak nga. Taas magkig pangandoy, bisag huay na human.
6: Kani mong mga anak nung... actually, gusto na sila mamahimong broadcaster o blogger. Pero, nay mga pan.
1: Oh, saya pan.
6: Nay pan nga. Di mga balong patakala nga istorya, di ka balong balita.
1: Gusto ginamong madungog ikan sa imo. Kaya ron nga, aram mo to kong cellphone kay record ako. Medyo hunta ka na. Sampuli ko no kami aron nga ipakita na mo sa mong mga anak na gusto mag-reporter.
6: Gusto ginagang sample?
1: Sige, dyan ato siyang taga-taka ka ng grabe nga ka ng ka ng panguna ba? Ano yan si Mr. Shane?
6: Dini sa Mati City, Nayo sa ka individual nga gi-Irving o sa kabayot nga gi-Irving namatay. Og sa diha nga pagtanaw dito na tanggal ang mga parafernalias sa iyang kalabinhan. Bawa ka ng report ka naman orasa. Kini inyong reporter si Mr. Shane.
1: Sabi na ako,
6: Mike. Agay, ano ang agay? Ano lang? Ano yung mga isang palong?
1: Gop na kong record. Bila kong mayo ka mo. Usaho na ko pang tulo sa kong bata.
6: Nagpaktis ko na dito sa turel!
1: Ay, ambot, ambot, ambot talag. Di ka mao, di ka mao.

Mga maring, nayo sa kawantay ba na? Kala magtasbing doon sa kuwa nga ba na nga si, kanyang si Franco. Dito sa may kuwan, kanyang dalan rin sa mga dapit ba nga, kanyang nagika lagi may o kanyang nag-uking-uking. Usa diya nga, namay ito sa kalalaki ang itapukan ba nga, kanyang na-stroke ko to. Muto nga nabalaka, may galit. Kaya siyempre, nag-itapukan agad. Usa diya, inani mga pag-itapukan.

0: ako.
1: Ay, kanindot yun, Tris, panahon kini magjaging tadris taliwa sa Seven Hall.
2: Ay! Hello, mga
1: yun,
2: naman,
1: mga tao.
2: Ay,
1: siya man eh.
2: Kainain
1: na pagkadiro! Duulon ko na ako na murag kayo lang makuha ng abagal na pagkayo.
3: Ayaw na ma!
1: Ako mo na ining anak. Uy, do! Uy, ikaw mo na ining.
4: Pa, nalangya pa!
1: Talong nag-live-live mga kada sa Facebook.
4: Live, rails, rails na yun pa, rails na.
1: O say, rails yung mungi.
4: O rails na, iro, napakan ang itong bata.
1: O say, may mungi, kuha niya ng madil, magkakabala mo at live.
4: Rails ka niyo, ang bata, napakang iro.
1: O niya, o
4: ang iro, nagluya.
1: O say, may katabang ni mo sa publiko.
4: O para, para aware sila pa, aware, aware ba, kana makamalo sila nga, delikado ginang iro.
1: Ulira good balay do, ulira good sakit na kundi mo.
4: Ito'y balita kanina para dagan makabalo.
1: Pakaurakas people.
4: Ay, saan si Papa nga? Rails na, rails na pa.
1: Okay. Ayun na yun. Ano na ko yung mong caption, be?
4: Ito na ba?
1: Ay, ro, nagkapaak.
4: Ay, nabaliktad pa, nabaliktad na ini. Uso mo na ko. I-edit ako pa, i-edit ako.
1: I-edit ako kayo do.
4: Sorry pa.
3: Ayun
4: na. Sorry kayo pa.
1: Sus, gino, nang imong live. Ang imuramang mama gabios.
4: Ay, at least si Ron, ay, one. Uli,
1: be, uli.
4: Lay,
1: papa. Uli,
4: pa.
1: Uli,
4: pa.
1: Uli,
4: pa.
1: Meeting ta.

0: mo
1: yo. Lapa. Ang sama ni paglabang na doon pa nahugmak ang tulay pa.
0: Oy. Siya tol.
1: Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito
0: ka. Ang hanging branch. Ay,
2: sabi sa mga. Hindi tabo ang baong paghugma.
0: Nagilyar man ako ng tingaw ga.
1: Nasa kuya pa.
0: Matupa. Ang pantaw bra lang. Oy. Oy. Ayaw, sige, balita.
2: Pa! Ayaw, ma. Namalagay ka pa.
0: Ikaw nun, isang. Sige, nagkuha, nagbalita-balita. Kasi nila magka-legit.
2: Pa, eh, ako nang ikuan pa. Ako nang
0: ay, sus.
2: Report ko na nikatrupang
0: arhel. Ah, digit mo, kabalukwan. Ginanta mo ngayon mo, sige, kapilapil ng trabawa ka. Di mo anakwan. Di mo fit.
2: Dan dindo takay ko
0: na. Grade 6 ay mo nauman mag-reporter ka.
2: Nalakot buwak abuse pa.
0: Tanawa na tanawa.
2: Pa!
0: Unya ko sa may mahimong kaso, anabe.
2: Akuan, kating da kuan, kating da hanging blinds.
0: Ay, itesta dyan kami. Asa man dalo ng sa kataong nakasala.
2: Ah, dito sa kuan ta, sa kuan, lupong tagapamayapa.
0: Tanawa na. Dili na mao. Kung tinood kang kabaho, ang kining mga taong nakasalada doon sa Fule Station.
3: Lamaring! Ako rin naulawan niya kung mga anak, ay kay grabe bagak, ay mga dagway. Ano yung siguro ni mga batalon ron, no? Eh, di mo po di mga batalon, eh, kisakto lang po ni edad. Makasaway man nila si Juan Rosemary Salinas, ano, o si Wilma.

wakin ni matawa na gani nakakita lang nila ng mga among mga anak nga grabe kayo. Wala siya kipasaylo nga okasyon bisag kanang nay mga kanangan nay mga patay nga namang hilak na. Mag-vlog-vlog dito, mag-report-report dito. Gani na yung sa kalamay nga kanang grabe ka naghinilakay. Inani mga pagitabo.

0: Tara, ato tarito sa Bicas Brook. Kay atong kwento malamay tarito kay luoy putong pamilya ka. Muhatag bina sa tuwa di saw nagbugas.
1: Bitaw do murag. Asubo po ba yaku kasing kasing
0: may. Mangani. Atong ato nito para at least makakita sila sa tuwa nga murag ni kwanta sila nga kasubo ba.
1: Tara dito maglangay kay basi kita lamayan.
0: Ay aga mangani mangani.
1: Ayong gabi.
0: May gabi, Edia.
1: Maritonyo.
2: May gabi, Edia, pare. May gabi. Pare, salamat kasi pag-anhi, pare. Pare, salamat sa kayo, Giyot.
1: Nakikiramay po kami.
0: Maritonyo.
2: Ayaw naman.
0: Condolence. Maritonyo.
2: Salamat kayo, pare. Salamat kayo.
1: Ako yung gibit-bit din ang mga utanon. Nakuntabag meron nga di maluya mga kabijil din.
2: Gusto man yung mga kamungay, man yung mga puro, man yung mga utan. Puyan, bitir itong tiyara ni. Yeah, pare.
1: Abora mo, good po yung akong nadakay. Dito man yung kay Ladonix.
2: Pare, salamat kay pare. Nagdala mo kape, pare.
1: Ano na ko itulog ka box nga Shanton Gold Coffee Mix.
2: Okay na, pare. Kay...
1: Palit ko na ko nila ni Doc CJ ni Droda sa Yes to Health.
2: Ay, salamat kay pare. Pare, ako asawa, pare.
3: Hello. Salamat. Ay, salamat kayo, ha?
1: Hindi ko napugi mong asawa na matay.
2: Kaming, kaming. Puli ni reserva, reserva.
1: Ayun, nagtiyaw na ko. Maring, guwapa mag-yapon ka, Maring.
3: Ayaw, pag-inana, Maring, uwe.
1: Kagumkum niya pong kagpura.
0: Ay, ikaw, prangkwan, ito ka rin yung pagkawagon, ha? Ay, mukwan, makakita na kayo ka na nga gagmig lawas, gani. Pupakpak na tayo mong lahat. Pupakpak na yung ta.
1: Ay, pabuhay rin ko sa dugo. Hindi naman pong tagahin mo.
2: Pare, sige, likod sa manito, pare.
4: Mga guys, live the country ako eh. Nay...
5: Hello, Black. Pwede welcome to my guys. Nagkita siya sa namat yun eh, mga guys, ha?
0: Saan niyo mga tao?
5: Ay, mamatay niyo. Daming mga tao, guys.
0: Ano po niyo mga tao?
5: Naghinilakay.
0: Tara, mga prank ko eh. Mumaan ako.
5: Halos to lang mga bisita ni Hilak. Hey! Ano yung katakaroon sa namat yan?
1: Uy!
5: Daming mga tao, hinilakay.
1: Ma,
5: balita ka na, ma. Amo gi balita ka para makabalo ang mga parente.
0: Grabe no. Intak na wala na.
1: Para na oh, say balita si mong matangan na matay man ni, di naman ay balita.
0: Na naman po ni mga parente diri. Unsa naman taon ka?
5: Di ang kapuban. Katong uban nga wala pa rin nakabalo. Unsa man mo paon? Abot man po ni diri ma.
1: Sagdi lang gid mi pa kay the views mi ni good.
5: Tanaw. Monetize na naman ni, monetize na.
1: Nanabi ako 0.1 sa dollar.
0: Grabe, no?
5: Sayang. Sayang kayong dollar na mo.
0: Grabe, ganyan yung pagkukan. Baka nang paghasol ang mga tao diri.
1: O, dagi niya ang inyong trabaho. Kay kundi munda ka na kamura ko'y mahasol.
0: Kasi magiging gusto niyo mag-vlogger mo, gano'ng mag-broadcaster mo.
5: Marlo, Marlo. Umuna ko ulit, Marlo.
1: Tuhan na.
5: Uli ko ulit. Ma.
1: Wanda ko ya.
2: Sabi ng inyong mga anak ba ka? Mga bagag na akong ginang mga mata ba?
1: Sorry po.
0: Sorry kayo. Sorry kayo pa rin.
1: Kami na ay mangayog. Kanang pasensya
2: pa rin. Grabe ba? Pagani buhay, pagani na nang ako ang parinti gani.
1: Sorry ganino.
2: Okay, sorry. Pasailo apok ako pare. Pare, sala. Pare, masuot sa asigara ko pare.
1: Samok na nga na tag-sorry, mag-istorya pag yun.
2: Din hinetabo ang maukamin.
1: Naman mo na isang anak na. Oy.
2: Sa lungon.
1: Oy.
2: Ang patuloy.
1: Aya.
2: Agay.
0: Otro po ka.
1: Uli.
0: Otro po ka.
1: Uli dito, otro uli.
0: Otro po ka. Diyan mo yung mga, wagin mo yung mga animal, gin mo mga matawag pa. Uli
1: mo! Uli ka, di ba mo uli? Masig mag... Isuot mo ang lungon.
2: Mauli na ko.
1: Uli.
2: Oh, muli na ko pa.

0: tawag ta mo diri kay Donatay pagahimon nga monthly meeting.
1: Kini ato pagtapag patawag sa inyo. Muna ikitawag ko kay General Assembly meeting na itong magpamilya. Tungod ninyong tulo, nabaniog na mo diri sa itong lugar. Pwede man mo mangi mo o galang mga nana, pero ibutang niyo sa lugar. Grabe naman mo.
0: Nakabaw ba mo kita'y gisgutan diri sa itong barangay?
2: Pa, ma!
0: Nahimuol ko niyong tanan ng ambisag dili makayo aron makabiyos mo.
2: O, dili pa! Kami good! Reporter kami nga tinood!
0: O, reporter? Nga,
2: plus vlogger! Di ba kaundi mga mato? Masipag inunin mo na si Itulid at si Jojo Amarillo.
0: Sakto pa ni Agi, kami yung kwan pa ng pagduki-duki sa Facebook.
2: Kabalo lang mo, pa! Ma! Monetize na mi. Oh, kita ka, oh, tanaw na ko. $0.3.
0: Tanawar, agimumo. Oh,
2: nana may earnings.
1: Malipangabog ninyo, malipangabog ninyo. Kabalo ba mo nga, grabe na ang problema ninyo? Ikaw, kamung tolo, wagin mo yung mga pulos. Imbis mo tabang mo nis balay, kay para mahinlo niya itong balay. Tawa, itong balay, murang lasang.
0: Tanawar na ng iyong mga cellphone, huwag mo na, wow.
2: Ingon, meeting, isok mo kayo mo ba?
0: Mag-blog mo
2: na. Masok mo
0: inyong cellphone in Phoenix.
1: Grabe naman.
3: Ayun, ma.
1: Inyong cellphone, oh? Mag-selfie kayo, katakilid niyo mo. Nausa mo lang kami, na ang kamera, naskilid.
2: Marlo. Bidyo ha.
0: Masimasok ko, no, eh. Ipos na ko, no.
2: Ipos na to.
0: Ay, pos at kibidyo ko na.
2: Usa ka ginikan. Nagyaw-yaw. Mga sila.
0: Mga gana, nag-away, nag-lalis mga ginikan na.
1: Utro po ka buanga ka.
2: Hello guys, among ginikanan nga nag-vlog me, nasuko.
0: Gaigin mo ulo.
2: Ang amo, agay ba?
0: Gaigin mo mga ulog yun.
2: Agay.
0: Gibuyan na ako yung mong dunggando.
1: Kan mga matalip lang kung mamatay, tagsayo ano yun, mga pritig yung mga badlungunag yun.
0: Saan naman niya itong mga anak, pritig ahiya mag-uni.
1: Magbuot yun na sila mga gusto.
0: Ay, muna inyong hunahunaon lagi. Kung nag-eskwela pa mo kanya to, wa pa mo nagkanang bulakbol sa iyong pagtuga, makamgunta mo.
1: Ikaw, Marlo, ha? Ang imo ang pagbasa ni mo sa plumbing kay plumbing. Oh. Usa mo na! Ikaw, Pan Marvin, ang imo ang mukha ni... Nagpakawaw lang yung ka. Ha? Katunay na isnatan sa pisasa, ang imong greenwich kay Greenwich.
0: Samot na ni Marlo. Nag-live-live siya dito kay nagkagubot sa sabungan ni Ingon siya nga gikumpis ka sa otoridad ang fighting ko.
1: Kisamay ka na. Kisamay ni mauwawa na. Ikaw po, Marco. Ha? Utro sa kang dakong buanga ka?
0: Nung ako man yung mong gitanaw.
1: Ha? Dili. Kipareman mo, panliwat man yun mo. Ikaw, Marco. Ha? Magsigigang kayo, magjakit-jakit. Di ka mauwawa na? Ha? Ang imuhang pagbasa ni mo sa Calvin Klein kay Calvin Klein?
0: Agad. Ikaw ko'y pinakabuwag sa inyong eksyon, sigundahan.
4: Agad pa. Sorry pa.
0: Kung di mo mausab ng inyong mga kining mga tirada, layas mo na company, May.
2: Ayun, ma'am. Tara. Sako na kayo. Release mo ito.
5: Guys, kumunian ni Tabo. Guys, palaya sa mga ginikanan diri, guys.
4: Way, mga pulos ng mga ginikanan.
2: Pag-among ginikanan, guys.
4: Ipalayas
2: me. Karon kayo manglakaw na me, guys. Agay, guys.
0: Inyo pa mingi ko.
1: Mamatay tagsayuan yung mga bataan.
0: Ay, sa kuwapaka pa, kay hinay kong nit. Di kayo maka-upload. Guys, dami ni Tabo diri, guys.
2: Ayong sama kayo.
1: Upload, guys.
0: Guys, sakit kayo, guys. Sakit kayo. Sakit, guys.
3: Ayong naman.
1: Wala akong problema karon, mga maring. O saan mo na kunin akong mga anak ng mga badlongon madyugayo? Tugtan naman nga muna sila nga musulod o pang broadcaster o niya o mag-vlogger o niya. Masig mabas ni sila ba? Kami mo apektuhan mi. O niya, sa mo replik mo ginas ginikanan. Kasi magkaingon ng mga tao ba nga wala may ikuan, wala may katudloan ng mga bataan eh. Kaya ako, hindi ko uyo na yung mga panahon rin ng mga kanang gitawag o social media. Hindi ko ka naalala kayo. Huwag pa man na sa mga panahon sa unagot. Tabaki ko din nyo, be, maluoy mo. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob, Susan.

0: Okay, mga ito mga ato mga ganap rong apo na mga katropa.
1: Kuyaw kayo mga maring.
2: Maraga trending kaayo siya.
1: Kuya kay mamalita ay ilang anak.
2: Kuya, daka na kayo mga kuwan doon. Daka na kayo mamalita doon. Hindi naging maulahi ang kalibutan ay.
0: Oh. Grabe. Maraga sa una.
1: Ultimo ang media. Dito na mo kopya ko si vlogger.
0: Sa una, maglisod ka kuwan. Basta tinood lang ka na mga sa radyo. Maglisod ka kuwan. Maglisod ka og gasolod na ng trabaho eh. Sa unang panahon. Pero karon dali ra kayo, no?
2: Ang kuan man gud ang issue man gud ya mga bayot no kanang kuan ba ang imo ang kamatuoran sa imong gina-post ba? Kay sa ibay na pagkaing ana lang na mingon na ka ay kumusipyat ka mingon na ka og ganang ay kunting drama ni vlogger man ko sa dai ko. Unya pagkaman kay daha na kay na alarm mga tao. Sama na makakita bitaw ka ganang nga balintong din mingon na ka nga imo lang i-post sa imong Facebook page si mga usa ka driver sa motor patay.
0: Inon pa jud kag pic niya bisag legit ba ila legit di ay.
2: Dili ka nang alba ka nang nag-vlog lang.
1: Buhon man bro ni sa. Upaw na buhon ka.
0: Legit.
2: Oh, yeah.
0: Legit
1: gani.
0: Sorry.
1: Kauban naman sa plumbing.
2: Plumber mo gutong uban.
0: Plumber. Anya sa maring, sa maring.
2: Ano kanang pag tanaw ba sa gablog lang kano kay dili lagi ka kanang dili ka kanang liti mo miyembro sa kanang mga media.
0: Oh, kan sa mga
2: ano kay tanaw gani man sa usa ka motor nga nabangga kapiting gus bata gud sa Dagway sa kuan. Sa driver yun ka la para for the views kini sa ka disgrace diri patay ang driver. Kan kay mo tanaw na bayad
0: lipa pa kanang. Seven lakpot ang ulo kay nya karon panahon na dili pa maduolan ang ulo kay kung duolo ni mo ang ulo kay magluwa man.
1: Diyawa
0: na kunuhoy. Diyawa na lakpot ang tail sa driver niya. Di ni mo makuha ang isang tail. Kaya pagkuha mo, sikaran mga tail.
2: Pero ang realidad karon na itabo bayot, kaya dahan ka yung mga aksidente, mga insidente, gikwartahan na sa public.
0: Yes.
2: Ay, video na ni mo na, mudakat ang views ni mo makuwarta na kada.
0: Yes.
2: Muna sa ikuan ka ron.
1: Reels naman na maring.
2: Ayon sa pamandi ay reels na siya. May income na siya mga puwento.
1: Puwento one puwento. Dako, sa isa kabulan na ha?
2: Sa tuwang sa tuig yun.
0: Pero problema ni nga, problema ni Susan karon ato ni nga tambagan ka dali. Kaya sao man ato ni si Susan, no, nga niyang mga anak niya nga grabe, madyog kayo. Tamay mga, actually, ako nilimang kumu against anak kay ako. Maskom reko, di mga maskom.
1: Pero okay yeah, naman po na siya siguro.
0: Dali mo na siya yung nga
1: blackpad na siguro. Nangawat na yung mga anak ko.
2: Okay daw.
1: At yung blogger man.
0: Wala man na nangunsad. Di po na magsinamok po siguro.
2: Oo, pero okay naman sa mga video. Pero ang importante diyan, kanang taliwa sa imong nag-income ka na imong video, dapat kanang kaakibat ni mo ang responsibilidad sa imong mga video.
0: Pero para sa kuha, walay sayop ang mga anak. Sa para sa kuha mga maring, okay ra kay sa kuha, okay ra kay na, eh. Ano mga imong manang kuha nun? Di ba? Di pa kaana, imong anak, kabalo na mo ma-enhance sa imong mga anak na.
2: Kanya, kaniad to mga bayot, sa tinuod lang, kaniad to mga dekada 80
0: ngadto
2: na sa 90
0: kana
2: ang mga kortahan kani ato kuan na sila mga bayot mahugro na sila og kumbaga kuan tulo mga asindero negosyante politiko
0: kana
2: dunga na rog upat na.
0: O sa man, blogger. Blogger, o. Tawagan mga blogger
1: na
0: magpalit ng Mustang.
1: Dagko na kayong mga balay.
2: Ang dagko kay mga balay na yung mga mansyon, na yung mga sakyanan, mga mahalon, politiko, negosyante, mga asindero. Karon ay, content creator. Alay kautan.
0: Imagino naman, pinakauna nga dato nga content creator si Kong TV.
1: Kong TV,
0: o. Nya, kita kang Kong TV, nga mura po politician, ako igbalay, mansyon.
1: Mansyon.
0: Gisunda na ni lakang kay mga vlogger. Pero ang uban ko na nagakuan maguna uban labi na gina sa mga ubang mga vlogger nga nag-promote og sugal. Mana sila nga siyempre takabalo sa sistema na nila munang grabe kay kwarta.
1: Ang ato man rin
0: ano lang
1: para mga kwarta ta man rin
2: nahak mo ka to yung account.
1: Para mga kwarta ka rin may sugal okay ra naman
0: ako di ko isa ra gyud sugal ko pakigugma okay ra ko ana. Pero sugal nga kwarta wala ko ana
1: wala man gutay kwarta man rin
0: sugal ra ko sa pakigugma
1: udawat lang taong sugal di ta mga kwarta
0: aba
2: tanan ni ato ang sender
0: be
2: sige sana ta
1: sige.
0: So, Susan, no? Ato aning kwanan, Susan? Ato ang ato aning istoryahog tarong no. Pasag dila nimong mga anaksan kay wala man nagi buhat nga daotan. O nga isa pa di naman na bag-o karon nga inang ginabuhat aga naman kay na gani gikantsawa na ka sa comment section kay kuan ni mga late bloomer kay ka mo taga asa mo nga si mong bana nga ultimo mga tigulang nga diron mga nag-vlog na gani. So pasag dila na san. Pabutang yun nga, pabutang yun nga, kuan nga, dili na to, dili, ako, di, ayaw lang yung underestimate ang unsay kapasidad si mong anak.
2: Kanya, wala po yung gipan, wala pa po yung gipanday nga balaod nga nagbawal ang
0: yes, tama.
2: Mo ka nga vlogger.
1: Pabutang yes. Yung, pabutang susan, o viral na, mo viral ang ilang video.
0: Kana, ano lang saan nga, ay lang kayo na kanang saan lang kay, dagan pa kayo yung problema, yung dungag-dungag pa ka. So, ano lang saan ha, always remember, o saan pala kayo dungag?
2: Ako yung dungagsan, tabangin na nag-share ang ilang mga content o niya, kung ano po sila mga parinti.
0: Okay
2: na ba yung mga parinti, no? Mabaya na ikaw ng, mabaya na yung mga dili mo views, dili mo tanaw, dili mo share.
1: Ay na lang, madungagan sila ko ang viewer.
2: Mukwarta na ang vlogger. Ay, apil, ay, mangayo na yun.
1: Matanawa to ka, Marvin, kay ang viewer, iyarang mama. I-share na, inahan.
0: I-share na niya, ha?
2: I-share.
0: Ikaw, maring dari, so yung makakwali mo, ma...
1: Dapat.
0: Kwani mo, ma-advise.
1: Mukha din, dapat, ilang i-share ang para. Gusto na lang nila, i-share, i-supportan na lang ilang anak. Supportahan nila.
0: Tama, no? Sa, congratulations, maring dari. Sa tanan mo nga, tambag, karoon ka na tama. Sakto, sakto, sakto.
2: Tungo na sa'yo mga bestida.
1: Nidoyog na po na sa inyo ang bestida.
2: Oo, so... May kong oras, oy, ako na lang si Maring Inday, Erika Daligwapa, dalimis tayo sa pandi magkumpinsaan tungkol kay Mangunay Agusilingan.
1: Kailan niya pa rin yung iyaan sa kanunay yung panabang kinin si Tia Daria.
0: Basta nilita nilita ka salamat, og
3: thank you for watching.

0: Exciting!
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria. No. Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si Unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Batogod taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: paano una pa rin bilang global number one seafarer supplier.
1: Septic shock, dahilan ng pagpanaw umano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
0: Balitang regional, bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. Tatlo ang patay at anim pa ang nawawala.
1: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
0: Balitang showbiz naman, anak ni Julian Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.
1: Sa balitang sports, Converge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
0: Supplier. Sa 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paul.
3: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala katropa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang Uson. Sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga paghuho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng FIBOX ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
3: XFM News Nationwide.
2: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
3: Live report.
2: Sasalang sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Takbayan Representative Chel Jocno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Yis Escudero ang pagbabago po mga katropa sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkay ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipatutupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceedings, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
3: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari nang ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
3: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NPO o NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado. Matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ikapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
3: XFM News Nationwide.
2: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng senador upang mailipat sa detention facility matapos makumpleto ang iniresetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
3: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Deudy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunita ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusunod ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at indirekta ng walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
3: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatahang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ng pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan, at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ng pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagkapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
5: Pagkakatiwalaan mo pa naman isang makapangyarihan ng bansa na pipilma sa isang kasunduan, sisirain yung kasunduan. Peaceful emergence. Na huwag kayo mapahala. Pero ngayon, nakikita natin, unang-una, yung pananakop niya sa South China Sea, pasunumapas yung ruling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. Hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. Na hindi talaga peaceful yung kanyang emergence.
2: Mm-hmm.
5: Kasi talagang nananakop siya, force papalaga natin. Ang isang nananakop na bansa.
2: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University.
3: XFM News Nationwide.
0: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naungunang tagapagsupply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 na Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Bumubuo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories ng mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
3: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanina pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-ospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
3: XFM News Nationwide.
0: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Gayun din po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Live report.
6: Tiniyak ni Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño. Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta hangatid ng national government upang mapalawak ang mga programa ng lungsod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan na makikinapang program sa ilalim ng Local Government Support Fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice packs na ang naipamahagi ng Malabon City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Marka Tropa, ang XFM News Nationwide. Sabayan din po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7. XFM Palawan sa 104.7. At sa XFM Gel Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, tatlo yung patay, anim ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa tatlo ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, anim katao pa ang nanatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nito nga umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghirang, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos, ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pag-ulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales, bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Dalawang lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang dalawang residente ng Sampuang at Arsur na tinangay ng rumaragasang baha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang dalawa. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Kahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbestigahan ng mga otoridad sa Cebu kabilang ang isang aksidente sa kalsada, pamamaril at pagkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27-anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantipla, Cebu City pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42-anyos, habang pababa naman ang balamban ang Yamaha Inmax ni Jaime. Umano'y lumihis sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapon ang rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28-anyos na lalaki na alias Jojo, residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa sityo Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kanilang kasamahan. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagpo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansuong, Talisay City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Katha Saavedra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Patay na isda nagsilutangan sa Ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente. Ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
2: Sinutangan ang ilang patay na isda sa Ilog Cagayan na dumadanoy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy ng pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Kwento ng mga residente, sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon, kaya maraming isda o manok ang hindi nakayanan ang kondisyon na tamatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa Ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anila ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo rito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa mo nito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon, at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa Ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nanghihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda, samantala hindi lang pangingisda ang epektado, kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga paninim na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinhawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmomonitor ng mga residente sa kalagayan ng Ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
0: At panghuli, katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Kanangkaan, Barangay General Luna, bayan ng Toboso, Negros Occidental, noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buenavista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikin.

0: Oriental Mindoro at Palawan.
1: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao.
0: Sinabi po ng PAGASA mga katropa sa pamagitan ni Weather Specialist Aldzar Aurelio na hindi na makaapekto ang habagat bukas. At sa susunod pang araw dahil hihina na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
1: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Sumikat ang araw katropa 6 or 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikapa ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang koponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Atid sa atin ng Santon Gold katropa, aabot na sa 27 katao ang namatay. 63 ang nasugatan kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang paunang dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports at idaman sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umasa po si Converge Fiber Sixers head coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama si Juan Gomez de Liano at Justin Baltazar sa national team. Panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Kung saan kinilala rin siya na player of the game.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa o si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, exciting dito. XFM

0: Buwan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions. Meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sir po, ay marami kayong narutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Damang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po nating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung ko, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam ng dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Peller at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw and welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. It's Monday today and of course, panibagong information na naman po ang ating pong ihahatid sa inyo dito sa ating programa at kung saan malalaman po natin maya-maya lamang gano'ng importante itong hangin at ano yung connection ng kapag nag-exercise kayo sumasakit ang katawan in connection doon sa oxygenation ng ating katawan. Yan po ang inyong abangan mga ka-wellness dito po sa ating programa ng Secrets of Health.
2: And welcome sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa ating ding mga taga-subaybay sa Facebook Live. Welcome po at sana po nasa maayos po tayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng sakit at problema sa ating pumbuhay. Bakalagi po ito ha at tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan today sa The Secret of Health.
0: Tayo po napapahinggan sa ating po mga XFM stations nationwide, yan din sa ating mga Solid FM at sa lahat ng mga FM stations na nakahook up po sa ating pong program. Ayan. At tayo po ay live na rin ngayon na napapanood sa ating pong Facebook live streaming. At kung kayo po mga ka-wellness ay nakatutok na sa ating pong Facebook live, ayun ako, napakaswerte ninyo dahil may handog ka agad na regalo sa inyo ang Yes to Health, ha? Sa mga ka-wellness natin dyan na nanonood sa ating pong Facebook live streaming, ayan, para maging mas lalong maging exciting at kapakipanginabang ang inyo pong panonood sa ating pong programa, pwede kayong makisali sa ating pong Healthy Katropa giveaways at pwede kayong makakuha o marigaluhan ng ating pong Santum Gold Coffee Mix Gift Packs. Pero ngayon mga Dok, nakikinig lang sila, nanonood sila.
1: Tapos meron regalo.
0: Pwedeng regaluhan ka agad ang ating pong mga produkto, especially yung Santum Gold Coffee Mix Gift Packs natin. Ano? Para makasali mga ka-wellness, i-share nyo lang ang ating pong live streaming. And then i-comment po ninyo ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. Ha? Marami tayong produkto na pwede po ninyong masubukan or nasubukan ninyo. And at huwag na huwag nyo kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Para maging valid yung inyo pong entries mga ka-wellness, ha? So mamaya pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng ating po Santum Gold Coffee Mix Gift Packs. Welcome na welcome po mga ka-wellness sa inyong mga katanungan sa mga listeners po natin sa ating pong mga himpilan. Pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan ka masaya ng mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga ganais naman pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabilihan ha sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at ganyan na rin sa mga local pharmacy sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong niyo ang ating mga produkto. Ha? Pwede mabili ang Santum Gold Coffee Mix natin sa Fisher Mall Supermarket. At soon, mga Dok, ano, ay magiging available na nito sa lahat ng branches ng Pure Gold. Mas accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail ng ating pong mga produkto. Ha? At pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store Shopee, isearch na ang Yes to Health 2011.
2: At sa mga nais naman, makakuha ng special discount, pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen, pwede po kayong maka-avail ng ating pong discount. At kung pupunta po kayo sa Yes to Health, samantalahin nyo na ano, ang ating mga consultation. Meron tayong mga consultant na pwede pong kausapin at ipagtanong ano yung mga nababagay na mga healthy modalities sa naturopathy. Katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, meron tayong lugok mo yung Korean therapy, herbal therapy at iba pa, ano, na pwede po ninyong i-avail sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Pero tayo mga special therapy gaya po ng BioZapper, meron ding yung iDetox, and yung Terahertz Therapy. Okay, puntahan lang po yan sa mga Yes to Health Wellness Clinic dahil libre ho ang consultation sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Yun ho. Sa mga gusto pong makabisita ha, makapunta sa ating po mga wellness center, eh narito ang ating po mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Phone tawagan sa 0910-018-7529. Cugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Cugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Tawagan sa 0938-786-2814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, 48 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, cell

0: 0917-6120. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito edit sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katawang pwedeng sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Alam niyo ba mga ka-wellness na tayo po ay pwedeng mabuhay ha? In a survival state ng 3 to 5 weeks nang walang pagkain, Dokron, na Dokalji, ano? Pero 3 to 4 days lang, hindi tayo pwedeng mabuhay na walang tubig. Ayan. At most important sa lahat, pinaka-importante sa lahat, 3 to 5 minutes ay hindi tayo pwedeng mabuhay nang walang

0: itong paghinga o itong oxygen, ano ba yung mahalagang papel na ginagampanan nito sa atin pong pangangatawan, Bongbong?
1: Well, iniisip natin na oxygen, yun lang hinihinga natin kapag humihinga tayo sa, sa ating ilong. Ngunit ang oxygen ay hindi lamang basta ang hinihinga natin. Mm-hmm. Ito po ay isang pinakamahalagang sangkap, isa sa pinakamahalagang sangkap sa tinatawag po natin na pagbuhay o yung tinatawag natin ng life doon sa bawat cells ng ating katawan. Ito ay isang tinatawag natin kailangan na medium, especially sa pagtimok ng ating puso, mm-hmm. also sa function ng ating utak. Papansin niyo yung mga taong kulang sa oxygen na bigla na lang nahihilo, nawawala ng concentration. Also sa paggalaw ng ating kalamnan, we were thinking na ang oxygen is sa baga lang. Mm-hmm. Ito pala kaysali yung mga yung mga joints mm-hmm. ng ating katawan, even our muscles. And isa sa pinaka-special na kung saan function ng oxygen is doon sa healing ng ating mga sugat at mga damaged cells sa katawan. This is how important, what kind or anong quality ng oxygen ang nilalanghap natin araw-araw.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano nga ba yung oxygen? Bakit ito mahalaga sa ating pong katawan? Paano ito nakakarating sa bawat cells or sa selula ng ating pong pangangatawan? Ano ang nangyayari kapag kulang po tayo ng oxygen? At paano po natin mapapanatili na sapat yung oxygen na dumadaloy sa katawan po natin? Simulan natin yan. Doc Algy, umpisa natin dun sa basic information about sa oxygen. Kung ano nga ba ito?
2: Mm-hmm. Yung oxygen, di ba? Ang kanyang chemical symbol is H2O. Mm-hmm. Ibig sabihin, what I mean is H2O tubig. Mm-hmm. Then yung oxygen is O.
0: Is O.
2: Kasi sa tubig may oxygen eh. Mm-hmm. Mayroong two hydrogen molecules and one oxygen molecule. Mm-hmm. So ang oxygen, O. Mm-hmm. So itong oxygen, humigit kumulang sa 21%. Ito yung pinakang masasabi natin na optimum na eh. 21% ng hangin na ating nilalanghap is composed of oxygen. Mm-hmm. Pero ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan mo yung mga nakikita natin, mm-hmm. na sa ibang mga lugar, especially sa mga syudad, mm-hmm. mapapa na yung
1: mas oxygen
2: percentage
1: level.
2: Ng oxygen. Mm-hmm. O mas mataas na yung mga ano. So, ang problema dito, yung katawan natin, hindi kayang gumawa ng sarili niya oxygen. Mm-hmm. So, kaya every seconds of our life, we are dependent on oxygen that we breathe every day. Mm-hmm. Napaka-importante ng healthy lungs kasi doon pumapasok yung oksigeno na kailangan ng ating cells sa katawan. No? So isang araw, ayon sa pag-aaral, humihinga ang isang tao, mga normal rate na ito na nasa 20,000 times. Mm-hmm. Diba? Kaya kung bakit natin kailangan ng oxygen, dahil ito po ay nagpapanatili sa atin na alive and healthy. Ngunit dahil ginagamit po ito ng ating cells upang makagawa po ng napakaraming natural chemical katulad ng ATP or adenosine triphosphate, mm-hmm. Mas lalong dapat na accelerated mm-hmm. yung ating oxygen intake. Hindi pa pwedeng magkulang mm-hmm. mula sa required na ating katawan. Ang ATP po, pangunahing pinagkukunan po ng energy ng bawat cells ng ating katawan. Ano? O, lahat ng ating ginagawa, even yung ating simpleng pagsasalita lang, yung ating paggalaw, even the blink of an eye, mm-hmm. yung kisap ng mata natin, it consumes energy and also it consumes oxygen. Even yung ating pagtawa. Mm-hmm. Ito na yung mga tao, tawa ng tawa, kinakapos ng hininga. pagtawa na lang, kinakapos pa ng hininga. Mm-hmm. Oh, then, kailangan yan ng ating katawan because yung ATP is needing oxygen to generate power or energy. Mm-hmm. Po. Parang ano yan eh, kumbaga kung hindi natin ito masusuplayan, ang mabilis na epekto nito sa katawan, mm-hmm. panghihina. Mm-hmm. Kaya diba, pag ikaw napunta sa lugar na sumisid ka lang, ito mm-hmm. na patunay, sumisid ka sa dagat, sa tubig. Yeah. Wala pang isang minuto, aahon ka na because hindi mo na kaya dahil wala kang oxygen.
0: Mm-hmm. Oh. So, ganun kahalaga, Doc. Kumbaga parang ano siya eh, kung kinakailangan siya ng bawat functions ng katawan natin, parang fuel ng isang sasakyan.
1: May meron tinatawag na combustion analogy. Parang makina bagaya, kapag walang hangin, pumapasok doon sa makina, hindi masusunog yung ano, yung fuel at hindi magkakaroon ng explosion. Pag walang explosion, wala ding tinatawag natin na movement yung machine. Katulad din kapag ka nagsaing kayo na sa kahoy, kapag ka hindi nga masyado nasiga, hihipan ninyo para ano, para mag-apoy. Same thing naman sa ating cellular. Ngunit sa ating cellular, it requires yung tinatawag natin na ang trabaho naman ng oxygen sa cellular natin is to oxidize yung carbohydrates in order to be used as energy ng ating katawan. Ngayon, doon sa ano, doon sa combustion is explosion. Dito naman sa katawan natin is constant burning. Yun yung pag-burn para magkaroon tayo ng energy. So, oxygen is really essential in order to produce yung sabi ni Doc Algie, yung tinatawag natin na ATP or adenosine triphosphate para maging energy sa ating katawan. At ang exhaust o yung byproduct nito is yung tinatawag natin na carbon dioxide. So, when we inhale and also when we drink water and also pagkakain tayo ng mga green leafy vegetables, there is an intake ng oxygen. Kapag ka nag-exhale naman tayo, nagagamit yung oxygen, pumupunta sa cells that forms an energy so that we can perform our job, ano yung gagawin natin sa isang araw, and ang ano nun, ang yung tinatawag natin yung byproduct is yung carbon.

0: living machine na gumagawa po ito, mga kaibigan, ng may pagkakaisa. Ano? Dok, Algie, paano nga ba naglalakbay itong oxygen sa atin pong pangangatawan?
1: Actually, ang oxygen, kaya, kumbaga, pag humihinga tayo, sa baga yan.
0: Uh-huh.
1: So, sa baga, yung baga natin, may mga tinatawag na alveoli. So, umpisa muna sa ilong. O sa bibig. Pag huminga ka, sa ilong dadaan, dire-diretso sa ating bagayan, meron tayong lalamunan, meron tayong windpipe or trachea, meron tayong bronchi, meron tayong bronchioles. Kung baga, kung titignan natin, may pathway talaga siya. No? Hanggang makarating yan sa maliliit na supot, yung mga tinatawag na air sac or alveoli, na doon sa alveoli, meron tayong humigit kumulang na 300 hanggang 500 million na alveoli sa ating pong dalawang baga. At kung pagsasama-samahin yung lawak ng kumbaga yung spaces ng mga alveoli, maaari itong umabot sa halos 70 square meters.
0: Okay.
1: O, halos kasing laki ng isang tennis court. Ano? So, yun yung pathway ng oxygen o ng hangin. Kaya alin man dyan na magka-problema, alam ba, barado ilong mo. O kaya barado yung, of course, sumaray yung ano mo, yung bronchi mo, because of asthma. Eh, magkakaproblema ka doon sa daloy ng iyong oxygen sa katawan. No? Kaya hindi dapat siya nagkakaproblema.
0: Doon sa alveoli natin, Dok, Algie, bakit doon kaya kadami? Ano? Kinakailangan ng katawan natin na mga alveoli doon sa air sacs ng ating pong lungs area.
1: Dahil doon nagaganap yung gas exchange. Eh. Kumbaga, pag nag-inhale ka, papasok yung oxygen doon sa mga alveoli mo, iti-take up yan kasi may mga blood vessel doon.
0: Tama daw.
1: So, kukunin yung oxygenated blood. Papunta sa puso kasi from the lungs, yun yung transfer ng oxygen. Then, it will be pumped by the heart to the different parts of the body. Then, ang doon din nangyayari yung mga exchanges of gases, yung carbon dioxide. Kaya, kumbaga, doon na nailalabas natin yung carbon dioxide sa exhale na pag-exhale natin at parang pagpasok naman ng oxygen, doon din dadaan. So, yung baga natin is very important, ano? Pumapasok sa dugo natin yan. Kaya, dapat, isa sa dapat ingatan natin yung baga natin na hindi magkakaproblema kasi, alam mo, ang dami kong pasyente yung nakikita na kapag baga yung tinamaan, talagang hirap na hirap sila. Kasi compromise ang oxygen na supply ng katawan dahil yung baga halos barado na. For example, na emphysema ka, hindi ka makapag-exhale, makapaglabas ng carbon dioxide ng mas maayos. So, problemado talaga sa pag-balanse ng oxygen sa ating katawan.
0: Pagkarating ito sa lungs area natin ng mga dok, ano? Mula sa ilong natin or mula sa ubig, down to our lungs area. Paano naman nakakarating yung mga oxygen na yun dun sa mga selula ng ating pangangatawan?
2: Dito sa circulatory system, kasali yan, tinatawag natin yung hemoglobin. Kung titignan mo sa microscope, parang bangka yan. Meron siyang parang halo sa gitna.
1: Halo concave, parang ganyan.
2: Yan, parang halo concave. Doon yun sumasakay yung oxygen. And then oxygen, of course, yung hemoglobin is ipapantang puso, papunta sa mga iba't ibang parte sa ng ating katawan, hanggang doon sa pinakamaliit na mga ugat sa ating katawan na tinatawag po natin na capillaries. At ang ginagawa nito, ano naman ang ginagawa ng oxygen sa loob ng selula? Sa loob ng selula, merong tinatawag na mitochondria. Doon sa mitochondria, ito yung pinaka-powerhouse ng selula. Doon yung yung processing na tinatawag natin na energy. Dito, pinagsama ang oxygen, sustansya mula sa pagkain tulad ng glucose at taba upang makagawa ng tinatawag natin na ATP or antinesynthetized phosphate sa pamamagitan ng prosesong cellular respiration. At ito ang dahilan kung bakit ang oxygen ay napakahalaga sa buhay kasi kapag hindi umabot doon, kahit na merong tinatawag natin na merong fats o merong glucose, pag walang oxygen, yung raw materials na yon, hindi pa din yon magagamit ng katawan at unti-unting mamatay ang mga selula sa ating katawan.
0: Ayun. So, ganun po, mga ka-wellness, ha? Ang biyahe biyahe ng oxygen sa ating pong pangatawan. Not just simply na nai-inhale natin yung hangin at pumapasok yan sa katawan po natin at naipapalabas po ang magitan naman ng pag-exhale natin. Ano? So napakarami pa lang, ano? Napakarami diradaanan pa nitong oxygen na ito sa ating pong pangatawan. At yung mga processes nito, yun ang pinaka-importante mga doc, ano? Na mahalaga na maintindihan ng ating mga ka-wellness kung paano gumagana itong oxygen sa ating pong pangatawan. Ngayong alam na natin yung kahalagahan nito at yung takbo nito sa katawan po natin, ano? Eh mamaya pag-uusapan naman natin kung anong mga problema sa ating pangatawan ang pwedeng mangyari o mag-occur kapag kulang tayo sa oxygen or kapag hindi tayo nakakuha ng sapat na oxygen mula sa ating pong hangin na nilalanghap, mga ka-wellness, ha? Kaya napakahalagang bagay yan na dapat nating malaman. Babalikan po natin yan, mga ka-wellness, dito sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sample Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sample Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang at laban sa buhay. Sample Plus Gold.
6: Mabibigay sa Healthy habits, healthy life.
4: The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text mo lang yan sa ating pong numero. At upon sa X-Line 0969-609-6545. Balikan natin mga doc yung ating pong topic about oxygen. Ano naman doc ron ang nangyayari po sa katawan natin kapag hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen ang bawat parte ng katawan natin, especially yung mga cellula ng katawan natin.
2: Ang term, ang medical term kapag ang isang tao is lacking or not enough yung oxygen sa katawan ay tinatawag na hypoxia. Ang hypoxia, ito yung kung saan ang kulang ang oxygen sa ating cellular level, at kapag kulang ang tinatawag natin na oxygen, of course, bumabagal ang production ng ATP or ng energy source ng ating katawan. Ang nangyayari, napipilitang gumamit ang katawan ng ibang paraan upang makagawa ng energy. Ngunit, mas kaunti ang nililikhang ATP at mas maraming tinatawag natin na lactic acid ang naiipon. Kaya mapapansin po ninyo, doon sa mga nag-e-exercise, kapag hindi nila alam ang breathing method o yung tamang paghinga during exercise, mapapansin ninyo, lalo na pag bago pa bago or kaka-exercise lang nandun sa habang panahon na hindi nakakapag-exercise o nakakapagtrabaho ng mabigat, sumasakit yung mga kalamban. Kasi dumadami yung tinatawag natin na lactic acid sa katawan. Kaya mapansin ninyo, kapag doon naman sanay na nag-exercise, of course, kapag ka nasasanay tayo ng exercise, nasasanay din yung tinatawag natin na pamamaraan ng paghinga natin. So the more na maraming oxygen ang pumapasok sa katawan, mas bumababa yung pagkakaroon ng production ng lactic acid doon sa ating katawan.
0: Ayun. So ano yung mga bahagi ng katawan po natin, Doc Angie, ang nagsasuffer or naapektuhan ng gusto kapag nagkukulang tayo sa oxygen na ito o bumababa yung oxygen level sa katawan natin?
1: Unang-una sa tingin ko, tayo din sa mga pag-aaral, yung ating utak. Kasi yung utak natin, bagaman halos 2% lamang ng bigat ng ating katawan, ang kabuang bigat ng utak, eh gumagamit dito ng napakaraming oxygen. 20% ng kabuong oxygen supply ng katawan ay ginagamit ng ating brain. So, kapag kulang tayo sa oxygen, una, nakakaramdam ka ng pagkahilo. Parang sudden na dizziness. Yung iba, parang nabablanko. Diba? Tawag nga nila doon is parang hirap mag-isip.
2: Nananaginip ng gising, nakatingin sa
1: kamay. Ganoon. Tapos yung iba naman, parang parang confused. O kaya diba pag may mga tao na yung in shock, na bakit sila, bakit sila parang confused at kasi nga yung breathing nila during the shock, hindi maayos. Kaya di ba yung mga asking for oxygen, hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih ng maraming, yung sapat na oxygen, pwede kang mahimatay. Mm-hmm. pag tumagal po matinding kakulangan ng oxygen sa ating brain, maaari po magsimulang magkaroon ng pagkamatay ang mga cells sa ating pungutang.
0: Ano naman, Doc Ron, ang epekto nito sa ating mga kalamnan bukod doon sa ating pong brain or sa ating heart area? Ano yung epekto nito sa ating pong mga muscles?
2: Well, basically, kapag kakulang ng ATP, kulang ng energy. So, kaya mapapansin ninyo, mabilis mapagod, mahina, tapos yung tibay or yung energy ng katawan, humihina, at mas mabagal ang paggaling pagkatapos ng mabigat ng tinatawag natin na yung trauma sa ating katawan. Let's say, nasugatan, hindi kaya nagkaroon ng damage sa katawan. At pati paghilom ng mga selula doon sa loob ng ating katawan kapag ka na-damage ito during sa tinatawag natin pag naapektuhan yung ating katawan. Now, hindi lamang yan, hindi lamang doon sa energy production and also function ng mga kalamnan and also healing sa ating katawan. Oxygen has very, tinatawag natin, may malaking tinatawag natin, malaking trabaho, especially doon sa pagbuo ng collagen. So ang collagen, yan po ang ginagamit ng ating katawan doon sa mga joints natin, sa ating balat, inclusive doon sa ating mga ugat. At makikita natin kapag ka ang tao is hindi masyadong nakakahinga, makikita ninyo nagre-wrinkles. May mga asthma, makikita ninyo matanda tingnan. Yung lalong-lalo na doon sa mga naninigarilyo. Mapapansin ninyo, bakit sila tingnan mo mas 10 years na mas matanda sila compared doon sa mga hindi nagsisigarilyo at nag-exercise palagi? Kasi yung oxygen is hindi masyadong madami. So that means kulang din ang production ng collagen sa

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:05 in the afternoon. Katropang oras sa tun sa inyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, pampaligon sa inyong lawas. Ayaw kalimot, nga doon natin mga produkto sa Yes to Health. Nagunadihan nga to ang Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Wanang make sure to protect yourself against viruses and diseases with our vitamins nga adunay alkaline base katro. Right, ha? Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Help, mapalit sa atong butika nationwide, labi na sa atong physical store nga nadiubos sa atong istasyon sa Z Plus building nga open daily from Monday to Friday, closed during Saturday, and will be back open on Sunday. Nagapahigay po tag free consultation and general check-up. Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa X-rated na!
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babay ka! Basig ma-rape ka!
5: Basta naman!
6: Even though it's been so long.
3: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
4: Promise?
3: Promise.
4: Ako po, gilingon na nimo.
6: You like crazy.
3: Kasakit.
4: Give up lamang ka, di ba? Kasakti na siya.
3: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw! Ayaw na.
3: X-Rated.
4: Moritz! Unyang karon, pahilak.

0: XFM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kasugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil o gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon, pandemic

0: labad kanunay gumikan ani nga bayad kami. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatao. Masubra ka to kirok. Putlon ko ni anumat sa buhayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sa kibaandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X.

0: buntag Cebuano, may buntag Kabisayan, may buntag sa mga suking tigpamina. Ilabi na sa mga kasikbit nga isla, ilabi na sa Bohol, o kasikbit nga probinsya. Maying hapon sad sa ato ang mga katropa nga nakakaroon diya sa Mindanao. Hinaot ko nga nakamo sa maing panglawas o paminsar. Paminsar. May mas panglawas. Lain na pong sugilanon ang akong basahon karong hapon na. Tagaalan ako pagtimbayari nga itong mga katropa nga naadira sa Davao. Sa Tagum. Jensen. O Bukidnon. Ilabi na ang itong mga katropa diha sa Mati. Sarot kay katropang Master Inday Tanini. Wala lang, ibawi ra ko. Hinaut ko sa mga katropa nato din ha. Nga naghinokto kog sugod. Gihatag niyo ta inyong una ang inyong panahon og oras din hinako. Kay tungod sa karong higayon ha. Naghinaut ko sa inyong mga tambag ni ining atong sugilanon. Nagikan pa. Nagikan pa sa Cagayan de Oro City. Suwatampo nga atong hatagan sa pagtagar kining usa ka babae. Nga itago nato sa pangalang Jaja. 25 anyos, miyembro sa LGBTQ community. Kining iyang problema nga mahitungod karon. O kaning problema nga iyang gipadangat dinhi karon. Sitwasyon kini niya nga hinaot siya nga matambangan o matambagan. Pero mas maayog masabta nato ning tanan pinaagi sa paghatag kinabuhi niyang suwat sugilano. Nga atong giuluhan na shot sa taro.
1: I love you, Sheila. I love you too, cha. Thank you kayo, ha, Sheila. Nga, wag yung kamubuhi sa atong relasyon. Bisan pa, dagang babag sa atong relasyon. Kay lagi, di ko tinuod nga lalaki.
2: Gitugbangan lang ako ang imong gugmala ko, cha.
1: Maunang, dako kayo akong pasalamat ni mo, Sheila. Maunang love ka ikan ako. Grabe ka in love.

0: O bayaran?
1: Agoy!
0: Mansarero na mo. Ah, maong ako siyang atagan ini.
1: Agoy! Kalamig ka nais.
0: At today tas ilahaon niyang gabi iha. Tagay ta dito.
2: Oh, uma! Tagay, balibaran? Uy, di kumuilaw, balibaran.
3: Ah, sige, sige. Atulaw niya ko dito. Ako sa bago na sa.
4: Hoy, Jaja, asa naman sad ka, ha?
0: Eh, ato ko silang sila, ama.
4: Hoy, Jaja, hangtod ka no sa ama ni magsigig tambag si papa ni mo. Nabuwagin na lagi ka na si Sheila. Tungkol kaya dili ka mo ang alang sa usag-usa. Nga di ba gini mo dawaton? Nga babay ka o di lalaki?
0: Mama Saboy, balik na sa taan ng bahina, ma?
5: Kami si mama ni mo, Jaja. Nangandoy nagidbiyo ka po. Bugtong ka na mong anak. Yan niya, usahaw man mo sa maghatag na mong kapo, ha?
0: Papa, dito maghisgutan na, Bi. Kapoy na kay Pamanaw. Sige na, adto na ko. Merab, salamat kay ha. Nga wag yun minimo pakyasa sa among imbitasyon ni Sheila nga lab na ko. Nga, niagyod ka sa among mansari.
1: Aw, oh, kisa mag-uwi magtinampagay, ay tinampagay, mag-inimbitaray, kita ramagot. Barkada, biyata. Ha? Suod kita, maumbisag unsang uras nga taugon ko ni mo. Pakanon, paimnon, awa ko balimba, no eh.
0: Salamat kayo, Bay Rab, ha?
1: Aw, oh, okay kayo.
6: Og, salamat kayo, Rab, ha, nga. Todo ang imong pagsuporta sa mong relasyon ni Chacha.
1: Oo, oh, oy! Basta! Munaan lagi na, unsay makalipay aning akong migo. Aw, kalipay na sabna ko.

0: medyo kontra si Sheila, ma.
1: Ay, natural. Nga mo lang gini nga mong reaction siya. Tungod ka di magyan makatarungan nun ba. Hangtod ka nus amang kamakaamgo nga pulos mo babae si Sheila.
0: Ma, lalaki akong kasing-kasing.
2: Binuang ka na dya. Ha? Ikaw lang yung nagtunto sa mong kagulingo na na. Dako na pagtunto.
0: Pa, ano di man mo musuportan ako? Ako ning kalipay. Ngano'n di man kunyo hatagan sa kalipay?
1: Hoy, hangtod buhay pa kami si Papa Nemo dyan. Degid ka makapaabot na makadawat kami anang imong pagkatao. Dele!
3: Murag dako yung kayo ng problema ro na to.
0: Sinasmamag pa palagi. Nakukid kayong supak sa kong pagpaking relasyon ni Sheila.
3: Kunya, saka mo na ni Mona?
0: Anong butaan man ko nila nga? Dako naman ko?
3: Usap.
0: Angay pagani, no? Musuporta sila na ko. Pero, ilan man akong kumpugnan.
3: Paita sa bitawan na eh.
0: Maglagot gani ko, no? Mubiya magyad ko sa amo ba?
3: Sir?
0: Mulayas ko!

0: lagi sakit ang gego sa gibuhat nila mama. Labi na ni papa. Dinhi na ko DJ RC. Dako naman unta ko o nga nang wala sila mo suporta sa akong pagkaako. Sa akong desisyon sa kinabuhi kung asa ko malipay. O kunya, maukini ang sumpay sa nahitapo.
1: Nga, unsa naman sa'yo problema?
2: Ay, yaw-yawa nasab ko nilang mama magpapa.
1: Mau ba?
2: Unsa may akong buhaton. Aron makadawat sila sa mama magpapa sa akong pagkatao.
1: Bayja.
2: Di na ko sa nga naingon ko ini. Pagbuot sa Diyos kaning tanan. Pero anong ilaman kong babaga ni mama magpapa? Anong against na sila sa akong pagkatao?
1: Bayja, sige lang. Makadawat talaga na si mama ni mo, papa ni mo sa kinugayan.
2: Pero hangtod ka nos akong makadungo kong mga sakit nilang sulti, Bayrab. Hangtod ka nos ah!

0: Sheila, naon sa man ka?
1: Dako kay problema, cha.
0: Problema? Unsa man ang problema, Sheila?
1: Sila si Mama ug Papa. Di na sila masugot sa itong relasyon.
0: Unsa?
1: Si Mama okay raman ang siya. Gani, wala man siya bisag wadto pa kasamo, ah. Pero sa diha miabot na si Papa gikan sa abroad. Dako kay sugsupak sa iyang pagkaibaw nga naging relasyon ko ni mo. Pero tigawan nila ni Mama. Ngano ko nun si Mama mitolerate sa itong relasyon. Baumoy na himo si Mama. Gawa sa pag-uyo na lang ni Papa nga. Ngapotlo na lang itong relasyon. Sheila. Diyan ang libog ko.
0: Sheila, please. Ayaw pagbuhi. Mga pagsuway lang kining tanan. Please. Ayaw biyak yung pagbuhi, ha? Mga pagsuway lang ni. Dili ta magpadaog. Nagkahigugma ay tangduha. Dili ta magbuwag, ha, Sheila?

0: ang pagawasa si Sheila sila.
1: Oh, bayrat. Saon man ako ini. Higpit na kayo niyang mga ginikanan. Saon man ako ini, bayrat. Pagpalabay lang usap ko.
2: Anagyod! Pahuwasi lang sa ninyo ang tensyon ba? Unya na lang sa traka kung minaw niyo, okay ba?
1: Ewan, tod ka nun sa abay?
2: Ngunit pag-iignon nga, agdon lang na to ang sitwasyon.
1: Ah, bayrat. Atatasin nyo na. Tagay ta. Gusto ko magkalimot sa kong problema.
2: Okay.

0: Giyarok mo ko na mo. Sure ka?
1: Dugay kay ta mahubog kung magbaso-baso ta. Mao nang yarok na lang at arundali rin ta mahubog.
0: Oh, sige, good.
1: Tagay pa ta.
0: Tagay pa ta.

0: sa manay, wanay tagay. Palita, palita.
1: Yarok, yarok man. May tagay, yarok man. Bilay. Ubog naman kay ta. Tuhog na ta.
0: Ay, punaan na ito kapat kabutilya na lang, good. Last na lang. Gusto kong makalimot sa tanan.

It's a war. Ay, naku. Nga nung anak ko'y sinina. Sino?

morning da kong problema. Naay nahitabo na mo ni Rob. Pagbata niya, gikulatan ako. Pero sa tinunanay lang, pulos gid ming duhang hubog. Pero dili na ako madawat. Ang iyang katarungan nga wala siya makahibaw sa nahitabo na mo. Ang mga pangutan na maukini. Problema ani karon kay wala ko tunghang i sa ako ang binuwan nga sakit. But pasabot, posibleng mabdus ko. Ako bang ipakuha ning bata? Galibog ko kung unsaon ni nako. Unsaon nako si Sheila tungod kay mahal kay nako siya. Makihab ba nako si Rob sa nahitabo na mo? Palihog tambagi ko. DJ, dili man love song niya akong ipa-play sa imo, ha? Gusto ko nga mo na yung i-play nga music. Sige, maumang ka. Gikan kay Maroon 5 featuring SZA. Kato lang, DJ, para mo gaan-gaan ang akong paminaw. Dinhan lang ko to bang akong sulat sugilanon. Ako si Ja, ug mao kini ang akong X-rated story.

was SZA. No, that was Maroon 5 with SZA. Time check, it's 2:10 in the afternoon. Hello po sa inyo, adia sa Tagum City, XFM Tagum, and of course, XFM Davao, XFM Mati, and XFM Jensen, XFM Bukidnon, XFM Zamboanga. Hello po sa inyo, ha, maing hapon. Katropa nato din ha. Andam naman mo sa inyo ha, ginatawag nato mga advices. Kay ready na po na nga to ang linya para open ang umanawag. Oo, atong 0928. Nasa screen ang number ha. Nasa screen ang number. Pwede nyo rilion. 0928-5508-727. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo, DJ RC. O, guwapa man day ka, DJ. Kisa pa pa yung pangit ko. Ano siya, DJ nako nga guwapa, buotan o kugihan o pagmahal sa katawhan na usa ka, DJ RC. Da, usap niyo, barangay kapitan eh. Actually, ano na lang. Actually, naabuta. No. Naasa ko ang kagwapa, pero ang pagpangga sa katawhan, 50-50 pa ko. Honest kay RC. Maybe ito, uy, wala. Pagpangga sa katawhan, kaya kiniyak ko ang trabaho. Pag-servisyo man eh. Oo. O ba niya, ah, kuha naman na ila. Isa istorya sa radyo. Uy, kapoy kayo magpakatawag tao. Kapoy kayo din mag-istory-istorya. Ay. Hello DJ, shoutout nag-duty karon sa guard house sa Daniel Vergara og si Ferolino Jeribel og Mario Ricafort sa Kandugay Barili Cebu. May hapon, shoutout sa tanang ingon man ni Ma'am Charlene. Salamat. Tambag ko ron. Tambag. Pagdanyon. Wilfredo Tamana, shoutout Bonjing. Og natoy, Benji Robin. Arvin, shoutout po na Basin di ay, ikan kay Wilfredo. Ayan, you know, shoutout sa inyo. Of course, pwede ba sa mabasahan lang na ito? Mantay problema, ay. Malit na bag. Hindi ganun kalaki. Ayan. Oh, anyway, ano na, ongoing man dahil karoon ng impeachment trial. All you 13, 2026. Grabe ka, bibo naman niyo, ay. Kaduwang simana na ron sa impeachment trial. Atong gobyerno, wa nag-ihoras o panahon para sa paghatag o mga proyekto sa ubang matang ay.

0: Alright, open ang atong linya. Pwede na mo manawag anytime. Anywhere. Hello po! Good morning! Good morning.
1: Hello, may hapo.
0: Good afternoon.
1: May hapo na, eh.
0: Yeah, sige lang, Gwet. Magbuot man mo, eh. Ako aman eh.
1: Mainit na hapon, di
0: ha? Yes, mainit na hapon. O, kumusta naman mga hapon niyo din, ha?
1: Init kayo yung taon.
0: Inom mong tubig, ha? Stay hydrated.
1: Oo. Inom dito tubig para maiwas dehydrate.
0: Yes. O, unsa may matambag nimo sa atong letter sender nga si Enjoy Jaja.
1: Jaja. Kuhan niya po. Adam ka nang... Namagoy na itabo sa ilas laki. Kato na lang, yeah.
0: Taon na?
1: Pwede naman sa pag-ausun si Kuhan. Sheila. Sheila ba to?
0: Oh, si Sheila.
1: Bagi nga. Di po bunga naman po to sa ginikan lang kay... Lupak man ang ginikanan ba?
0: So, yun ana, di ina, di ay. Anao na, para mas lupat na lang. Oo.
1: Dagan maghadlang ko atong babae.
0: Tuod sad. Oo, oh, dahag mga babag, kumbaga.
1: Dagag babag ba? Di matakagi, basta na ibabag ko?
0: Tinood. Matod nila.
1: Matod ni mo.
0: Ah, ako naman yung pasangin lang.
1: Nila din.
0: Ay,
1: ah! Nila.
0: Abita, unsa may makuha na problema mo kunya din hinay na itabo nila.
1: No, gani, no?
0: Oo.
1: Nasa kahubog ba yan? Nila tong duha?
0: Oo, oh, pakasuhan ba doon yung kaso? Nangutan lang siya, pakasuhan ba doon yung kaso?
1: Ambot lang, huwag mapasakahan ko na kay...
0: Okay, wala ko ay man to, no? Ganang, huwag man to yung gipugo siya.
1: Ah, wala eh. Wala. Lahan ng kwan. Lahan ng kahubog.
0: Diba?
1: Kamang siguro to, gikamang.
0: Gikamang di ay?
1: Gikamang o... Ha?
0: Gikamang di ay?
1: Siguro. Kayo po kung silang tuwa.
0: Kung man to gikamang, kay kung man to ginusto.
1: Para ipi.
0: Ginusto man to nila, oy.
1: Ah, oo.
0: Di ba?
1: Kayo po kung sila. Pero wakabalo doon laki ko.
0: Ay, makaagi man dyan ka na sa kahubog ni mo. Ma-out of control naman ko ka, God. Oo. O nang drink responsibly ka dapat.
1: Oo, oh, dapat yun.
0: Drink responsibly ba? Dili na magka ng...
1: Eh, kay Juan sa ulong na ba sa Juan? Una-unahong sa magkadaghan. Sige, magulong nga, God.
0: Da. Sige, pangasaba, pangasaba.
1: Sige nga. Sabot sa panahon. Mahay-mahay na.
0: Na, ingon bitaw mo.
1: Na, maulo din na.
0: Mauna. Nga nung ni Inter?
1: Inter pa mo.
0: Ang yamang ko diri kay ana siya nga, pwede ba doon niya kasuhan? Kung ako pang patubago na ni Diri, man po niya pwede kasuhan. Okay, huwag man to siya gipugos.
1: Wala man siya gipugos. Gustuhan man na nila nag-inobesta.
0: Diba? Oo. Okay, tayo ka nang... Kuan, ang istorya din hi kay kanang gipugos siya wa man.
1: Sige na, pag ginahin ay lagubas mga babae ro din ako kay yan anak ko. Di na nabay mo bata. Ay pod nagi pakuha in town po.
0: Oh, ayo ipakuha. Di pa ta kaingon ng mababay.
1: Ipakuha ang kon.
0: Di pa ta maingon no nga kanang mapugos siya nga mababay siya pero bisa pa mag, di ba, kung gusto ka, dili, di, ano yung gusto kay kana, tungkol, manta, dili, wala manta siya ang tiil, no, manta siya ang kahimtang.
1: Wala, bito, oh, wala,
0: pero ang ako lang maingon ni Muday,
1: oh.
0: Kananana mong good na.
1: Nanan din. Yan, kanang sala po na rin yung ipakuha yung bata. Dako ng gabang, kinuha, di ba?
0: Dapat make sure yun mo nga, iyahang pili o ng husto nga desisyon sa kinabuhi.
1: Ano yun?
0: Correct.
1: Ilaman ang binuhatan.
0: Bisa pag
1: kasi sila... Ayun nilang bata pagkabot sa panahon.
0: Bisa pag maingon sila nga kanang... Tawag ani, bisa pag maingon sila nga kanang wala niya tuyo ah, ana-ana. Wala mo naman na.
1: Ilan naman na. Mo naman na, ilan naman na.
0: Ano pa ating gagawin?
1: Ano pa ating gagawin? Pag
0: ano ang gagawin?
1: Gagawin.
0: Puso at... mauna. Thank you, Kaayo. Dan salamat. Asa ba kinsa ganin eh?
1: Arnel na yung taga-Kapalong.
0: Arnel, taga-Kapalong. May hapon diya sa taga Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur,
1: Davao de Oro.
0: Oh, isa pang isa. Tulo na.
1: Davao del Norte.
0: Oh.
1: Davao City.
0: Davao City, ang sentro na. Daghang salamat sa pagpaminaw. Thank you kay Arnel. Unsa man to?
1: Kuhan. Gugmang giatay.
0: Oh, gugmang giatay. Kinsa gyud nagkantaan na? Enchi?
1: Bisaya. Oh, Bisaya man.
0: Oh, sige. Thank you kayo Arnel all the way salamat from kayo. Kapalong, Davao del Norte. Katropa mo?
2: Exciting!
0: Oh, lang. Basta lang. Ayan. Oh, that a younger sick requested song ni Gugmang Giatay. Sa amo atos Mindanao, dili pa kay lai paminaw ng giatay, pero pag dili lai na mapaminawon. Gugmang Giatay big NC.

Kung may bala kayong buksan ulit, huwag nyo na masyadong i-tape na madami. Para hindi masyadong matagal pag i-unseal.

Aló.

Good night.

pasando puta rutina, niño. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-i-tip

kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting pinang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.

0: Valentín. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera.
1: And the last one?

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ang siya, tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabihan gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health. Santon plus Coffee Mix.
5: Kung kundi dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sa kanan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
8: Santon Plus Coffee
2: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag mo sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige no. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratir good imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ay, master!
2: Oyo sa man, kap!
1: Laro ho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga naong kong unggoy.
2: Dili kap, oy! Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
2: Exciting?

0: ஜோஜும் பத்தாகா தப்புலாம் ஜுட் காயுகா
1: ஷோ ஐ
0: லாயஸ் டெரேக்கும் டேக்கம் அசோகோ உன் சகங்கரோன் ஐயா உனக்கு தவாங்க க்ளோல ஹா
1: ஓகே ஃப்ரெண்ட் பை பை Mga katrupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Aba to rene mo, gahi kagyog o. Pero sige, talahonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ahay, aba to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Par, par, alay pagod par. Pakurati rago ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Unsa din diferensya sa pobre o dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
1: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilang napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag na migraine.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Nimita 33 anyos at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Katrupa, exciting!
1: Kung maminog ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka maminog, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa!
1: Kung maminog ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminog ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Pagawa diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
1: Oh! Unya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ipad. Ako dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya nami daw kayo ni salawat, kawala dog stress. Ako asyang gisulayan tapos ka adlaw nagarang-arang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusot dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusot ko.
5: Senten Plus Herbal

0: Oh, og galitura kay maka-boost man kini sa atong immune system. Muinom sab gani ko ini.
1: Sundown Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: So na! Ha! Wala ko yung brief-brief! So kahit nga naminaw ko yung XFM, nag-brief na ko!
4: Wow!
3: Pero wala ko yung short-short! Patabay! Big shirt pa rin yung suot. Uy, mura naman kung si Tara Salani. Exciting!

0: Nakikita ka ba?
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: Ako si Jubilin.
3: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon.
1: Oh! Unya karon.
2: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Natupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.

right time check is now 2 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1. Yes, Katropa Mo Astig. Alright guys, thank you so much for making us number one background tonight. And yes po, I'm your DJ tonight, DJ Love on board. And yes guys, for your greetings, dedication request, yes, na pwedeng pag-usapan tonight, you can text me up to 0928-977-6148. Again, 0928-977-6148. And yes, oo, meron ding text line, isang text line to 0969-201-1309. Again, 0969-201-1309. Ayan, maraming salamat po. Ayan, mga langga. Ayan, mga palangga sa kahanginan. Yes po, I'm your DJ tonight. And yes, sa lahat ng mga nakikinig tonight from texter 410, kakanina pa lang, no? Thank you po. And sa mga excited na daw, ayan, sa lahat ng mga Magic 5 fraternity nga nagtapo karo, nag-inom, gihimong background, ang XFM, kaganina pa. Wow, thank you kaayo, no, sa pagsalig. Bisan pa man, bago pa lang ta, no, karon pa lang yun. So guys, ayaw mong hawa, 7 down to 9 PM. Oo, ngayong gabi. And thank you po talaga. Again, text me up na pwede nating pag-usapan. And mamaya, 7:30 PM, ayan, meron po tayong babasahin na love story na talagang aantig sa puso mo. And kung meron kang gustong i-advise sa ating sender, ayan po, text mo lang ako, si Ate DJ Love, sa text line na 0969-201-1309. Or yes, 0928-977-6148. Opo. And sa lahat ng mga driver, ayan, ingat lang po. Ayat tanaw sa dalan, ayaw sa paa para iwas disgrasya. I love you all. And again, thank you so much for making us number one background tonight. This is your DJ Love on board.

All right, time check is now 18 minutes past the hour of 7 and this evening, and you're still listening to 107.1 Katropa Mo Astig. All right, ayaw mo nang masaktan. Ito ang mga liliyahan ng mga taong paulit-ulit nang nasasaktan because of entering sa isang relasyon na hindi naman nagtatagal. But hey, trust me this time. Mm-hmm. Yes. Next time na kapag magmahal ka, may isang taong ipaparamdam sa'yo na hindi mo deserve ang masaktan. Oh yeah, thank you guys. And yes, our text line is 0997-615-6267 or 0969-21-201-1309. Again, 0969-201-1309. All right, thank you. And yes, I want to thank sa atong mga avid listeners dyan sa pagsabangan. Daghang salamat. And ayan po, magpasalamat po ta sa atong mga sponsors tonight. Yes, to our former city mayor, Mayor Alan Rilion, and our Chief of Police ng Tagum City, Sir Bahan, no, sa atong kapulisan sa Tagum City, daghang salamat sa pagpaminaw karong kagabion. And yes guys, ayaw mo gawa. Yes, playing your favorite love songs only here at 107.1. Yes, Katropa Mo Astig with me, your Digi Love on board.

107.1 XFM Katropa Mo Asti. Alright, thank you so much sa atong sponsors tonight, to our former mayor, yes, City Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and sa atong Chief of Police ng Tagum Police Station, daghang salamat. And hi nga pala kay Jinjin na naminaw karon nga in love daw kaayo sa iyang uyab. Thank you guys for making us number one background, yes, tonight. Yes, Dear TG Love, itago mo na lang ako sa pangalang Jean. 27 years old, 7 taon ang nakaraan nang makilala ko si Gary. Third year college ako noon. Nung ikatlong taon namin ni Gary, ibinigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Do aaminin ko, DJ Love, hindi ako magaling sa kama. At sa sobrang conservative ko, hindi ako performer pagdating sa sex. Pero hindi naman yun naging hadlang sa amin ni Gary. Nagpatuloy ang kwento namin, DJ Love, hanggang sa magbago ang lahat. Nung nakaraang taon, parehong buwan, nalaman kong may babae si Gary at ang babae niya ay sobrang taliwas ng personalidad ko. Siya, si Becca. Kasama niya ito sa trabaho. Strong ang personality, expressive, kalog at may pagka-liberated. Did you love, nalaman ko ang lahat dahil nakita ko ang palitan nila ng mensahe sa Facebook. Ang sakit, DJ Love, ganun pala yun kapag niloko ka ng taong pinagkakatiwalaan mo at mahal na mahal mo, ay talagang mawawasak ka. Sabi ko sa kanya, Gary naman, Gary, hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sexy? Okay naman tayo, diba? Bakit mo nagawa sa akin yun kay Becca? Magaling ba siya? Magaling ba siya sa kama? Kitang-kita ang mga litrato niyo, nakahawak ka pa sa mga masiselang bahagi ng katawan niya. Mahal mo ba siya? Nagpaliwanag sa akin si Gary, DJ Love, at sabi niya, hindi, hindi ko siya mahal. Jane, makinig ka. Walang mali sa'yo. Maganda ka, lahat ng lalaking magkakagusto sa'yo. Swerte kasi napakatino mong babae. Jane, patawarin mo ako. Nagawa ko to, I guess, gusto ko lang maglaro. Sorry, pero ayaw na kitang lokohin. Mahal kita, minahal kita, pero hindi mo deserve ito. Sorry, Jane, ayaw na kitang saktan. It's not you, Jane, it's me. Kaya pinakawalan na kita, pinapalaya na kita. Yes, DJ Love, hiniwilayan ako ni Gary dahil mas gusto niyang kapiling ang babaeng taliwas sa personalidad ko. Nagtatanong ako sa mundo, bakit? Bakit ganun? DJ Love, sabi sa akin ni Gary, swerte daw ang lalaking magmamahal sa akin kasi matino akong babae. Eh, bakit? Bakit siya? Pinili yung matino, yung hindi matino. Pinili niya yung babaeng pariwara. Pinagpalit niya ako kay Becca na kilalang babaeng pakawala at akong matino ang naiwan. DJ Love, sobrang sakit at binago ako ng sakit na yon. DJ, ayoko nang maging mahinhin. Ayoko nang maging mabuti. Kung madedihado lang din ako ay, yes, DJ Love, ngayon ay nakikipag-boyfriend ako sa kung sino-sinong lalaki. Nakikipag-relasyon ako kung sino-sino na lang. Natutunan kong makipag-sex sa lalaking kahit hindi ko ganun kakilala, kahit hindi ko mahal. Yes, ginaya ko ang babaeng katulad ni Becca para piliin ako at para mahumaling sa akin ang mga lalaki at mabaliw sila sa akin. DJ Love, sabi ko na lang, ano ngayon kung pakawala ako? Ano ngayon kung paiba-iba ng lalaki? Dito ako masaya. Dahil gusto ko nang mag-move on, sobrang sakit na. At para maka-move on, kaya pumatol ako sa kung sino-sinong lalaki, nakipag-sex ako sa kung sino.

sinong lalaki. DJ Love, nagbago ako mula sa mahinhin hanggang sa maging kalat ka rin. Akala ko noon, DJ Love, masaya ako. Akala ko ayos lang tong ginagawa ko sa sarili ko. Pero nagtatapos ang araw na parang kulang pa rin. Kulang pa rin ako. Parang talunan pa rin ako. Hindi ko na alam ano ang gagawin ko. DJ Love, ako nga pala si Jane at ito ang aking love life stories. Alright Jane, thank you sa pagsalig. And sa lahat ng mga nakikinig right now, ayan po, our text line is 0997-615-6267 or 0969-201-3-11309. Okay, again 0969-201-1309. Yes, for your greetings, dedication request, and also, no, kung mo advice, if gusto nyo mag-advise sa ating center tonight, text me up guys, only here at 107.1, Katropa Mo Astig, with me your DJ Love, playing your favorite love songs guys, on air. Alright, I love you all.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid niya dito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kung tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day. Yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbat sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
7: Awa na'y sa mood si mama pa? Paim na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Subtle Basko. Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o para. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay.
7: All right. Yes, time check is now 51 minutes past the hour of 7 in this evening. And thank you so much for making us number one background tonight. And ayan po, ayan. Oo. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners natin tonight. And again po, kay Jane na nakikinig right now, thank you sa pagsalig, Jane, no, sa imuhang love story. And sa mga gusto pa mag-send sa ilahang mga love story tonight, ayan, send me up to ayan, sa ating account, pwede sa Cheryl Arizabal. Jane, thank you ha. First, I want to thank you kasi pinagkatiwalaan mo ako sa iyong story, okay? Now, here my advice. Una-una, dahil estudyante ka pa lang, oo, kayo at wala ka pang trabaho, higit sa lahat, 3 months pa lang kayo, di ba, ng jowa mo. And yes, maling-mali na nakipag-sex ka sa kanya nang hindi mo pa siya masyadong kilala. Mm-mm. And then, yung BF mo, yun, di ba, estudyante pa, walang trabaho. Kaya ayan tuloy, nung nakahanap siya ng babaeng taliwas ng personalidad mo, is iniwan ka sa ere kasi nga, ayun, di mo pa siya masyadong kilala. Na dapat sana, Jen, kapag nakipagrelasyon ka, ay ayun nga, hindi porket crush mo na or gusto mo, mahal mo, di ba? Is that, ayun, sorry. ayun. yun, hindi porket crush mo na siya, gusto mo na siya, is that, yun, bigay na ibibigay mo na lahat-lahat. Doon tayo eh, doon tayo na nasisira. Kapag gusto natin yung isang tao, mahal natin yung isang tao, ayun. Okay na, dahil mahal ko naman, ibibigay ko na sa kanya lahat. Wag muna, ganun. Diba? Okay. Ay nga pala kay Harold, happy listening. And sa mga naay sakit din ha, no? Naay magagipang bati nga, murag, di na kaayo okay ang mga kalawasan, gusto na mugahi. Oh, gamsa, magmugahi. No, mugahi ang mga kalawasan ba? Mugahi ang mga kabukugan. Ayan, inom na og Santon Plus Coffee Mix, guys. Ayan, inuman ni para mugahi. Oh, mugahi ang imong mga kabukugan. Wastig, oh, di ba? Ayan, so Sir Harold, happy listening. No, kung nakagipang bati, inuman lang na nga kape. Kay matod pa. Sige, itry na ako ilang kape kung tinuod ba yun nga naay mugahi sa ako. Ah. Okay, daghang salamat. And again, our text line is 0969-201-1309. Again, 0969-201-1309. And hi nga pala kay... grabe naman ni Uy. Sa mga fraternity karon nga naminaw, thank you kaayo, ma. Makatambok sa kasing-kasing, no? Ang Magic 5 fraternity nga naminaw karon nag... ayaw mo palabig inom, ha, mga brad? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. And sa atong mga kapulisan, nga astig na kaayo. Sir, mas mo astig pagyod ka pag muinom ka og Santon Plus Coffee Mix. Oh, di ba? Mas mugahi pagyod ang mga dapat mugahi din na. Ayan. Okay, so Santon Plus Coffee Mix, daghang salamat. And of course, gusto po na ako pasalamatan ng atong sponsors, yes, our former city mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and of course, ang atong mga kapulisan sa Tagum Police Station, sa atong gigipanguluhan, sa atong Chief of Police, daghang salamat. And sa atong mga kasundaluhan karon, well, naghigda-higda, sir, ayun. Sir naman, ayan, pag Santon Plus Coffee Mix na, ayun, para mas astig, mas active sa tanan natong trabaho. And okay, daghang salamat, Jane. And balik tano sa advice kay Jane. Ayun. Jane, for now, so far sa nakita na ako, no? Sa nakikita ko, alam mo, sobrang ganda mo, sobrang sexy mo. Tiningnan ko yung picture mo, wow, ang ganda, ang sexy. And I'm sure, Jane, marami pang lalaking maghahabol sa'yo. Okay? At I'm sure, irerespeto ka pagdating ng tamang panahon in God's perfect time, okay? May lalaking darating sa'yo na iparamdam sa yung mahal ka. Iparamdam sa yung karapat dapat kang pahalagahan, okay? So, for now, Jane, gusto kong irespeto mo yung sarili mo. Okay? Pahalagahan mo yung sarili mo and huwag ka munang makipag-sex. Knowing that sex is good, di ba? Pero... yung sex kasi, I know that para lang yan sa mga mag-asawa, yung kinasal, okay? Kasal na. Pero sa'yo, Jane, is that, syempre, diba? Dapat i-mindset nga, gusto ka mag-move on, gusto mong mag-move on kasi hindi tama na nakipag-sex ka sa maling tao. Oh, yun lang. Yan ang pinakasikreto para madaling makapag-move on is that isipin palagi na mali yung lalaking yun, no? Hindi tamang makipag-sex. Oh, and that, yes, makamove on dayon ka. Alright. And this tonight, ayan. Gikilig ko sa chat. Okay. Well, thank you sa pagpakilig. And our text line again, 0969-201-1309. Ayan. So again, sa mga gusto mugahi ang mga kabukugan, no? Muligon, no? Mugahi, muastig, ayan. So inom na og kape nga Santon Plus Coffee Mix. Daghang salamat, Sir Harold. And yes, akong i-play imong kanta, sir, nga girl request para mas ganahan pagyod ka. Dindot mong punang maganahan ta, di ba? Ever since the world began, only here at 107.1. Yes, XFM katropa mo, astig. Tig.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
0: Exciting!

Alright, time check is now 12 minutes past the hour of 8 in this evening, and you're still listening to XFM. Katropa mo, Astig. Sa lahat ng mga avid listeners natin nakikinig right now, hay nga pala kay Aljun na mukatkat. Kuyawan, no, apelyado. Good evening, DJ Love. Pag-greet lang ko sa akong mga suod nga higala nga sina June Mark Albarico, Tanawon Manisan, Marvy J. Banghanoy, B. Jessa, and Ace Chavez, and nagpag-greet coming from Aljo na Mukatkat, okay, Pagadjan City, and thank you. And yes, sa Love at Tagalogon, Tagayon Family, Pagalaran Family, Melmis Family, and Clarin Family nga nagpa, ayan, kay Aljun na mukat ka. Thank you, Aljun. And hay nga pala sa lahat ng mga avid listeners natin from Santo Tomas, New Corilla. Daghang salamat din na sa Mawab and Samal area. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Yes, oo, bago pa lang ko nga DJ, karon pag yun in town. So, thank you kaayo sa inyohang pagsuporta, no, sa inyohang pagpaminaw karon. And our text line, okay, 0969-201-1309. Yes, kung naamoy gusto i-request or i-grade on air, ayan, labi na akong mansary ninyo, di ba? Labi na gyud kung nag-celebrate mo og anniversary. Yes, pwede kaayo. Himuon ninyong background, no? Ang atong programa kada gabi while naghigda-higda, i-on ang radyo hangtod sa makatulog na ka, di ba? Relax kaayo. And again, sa lahat ng mga naay mga sakit balatian din ha, nga murag murag kapoy naman, ah. Murag di naman kaayo ni mo ligon ang akong mga kabukugan. Di na mo gahi ang mga kabukugan. Ayan. Inom na og Santon Plus Coffee Mix. Ayon, ito ang kape na talagang mugahi ang mga dapat mugahi ng mga kabukugan. Di ba? Hay nga pala kay Gerald, happy happy listening. And kay Jen, ayan Jen, salamat kaayo sa imuhang pagsalig sa atong programa. And yes, gusto lang nako pasalamatan ang atong mga sponsor tonight. Our former city mayor, Mayor Alan Lopez Torillon, and of course, ang atong mga kapulisan sa Tagum Police Station, daghang salamat. And ayan po, sa atong mga kaastig din ha, mga katropa din ha, yan sa Pagsabangan area, daghang salamat sa inyong pagpaminaw karon. Sa mga, ayun, no, sa hospital karon, no, yan, gihimo tang background tonight. Thank you po. And yes po. Kada gabi inataan nga programa sa inyohang mga radyo. Ayan, no. Sabi ko nga kanina, no, habang naghigda-higda mo, himuon imong background ang atong programang Love Life Stories hangtod sa makatulog na ka. O, mupiyong na imong mga mata. Lami na mag di ba? Mag damgo na ka. Okay, imong idamgo nga palangga ka ni Lord. Okay, sa mga palangga din na. Thank you, guys. And again, our text line 0997615-6267. And again, sa lahat ng mga brokenhearted dyan, oo din ha daw sa boarding house sa Arellano. Wow, lanog-lanog daw ta din ha sa boarding house sa Arellano, no? Okay. Ang mga chika babes din aron ba, sa kay ipanghisgutan. No, laan ko. Ay, okay. And thank you sa pag-request. Oh, DJ Love, unta siya na. Sana siya na. Oh, sana mahal niya ako. Sana oh, crush ko niya. Oh, pero dili ka crush. Ni crush. Ayun ang pinakamasakit pero okay lang 'yan. Kung hindi ka crush na crush, okay lang yan. Be happy. Oh, hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo. Okay? Mga chika babe din ha sa Arellano Boarding House. Thank you so much for making us number one background tonight. I love you guys. Sabi ko nga, lagi niyong pakakatandaan, huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo, okay? Huwag mo nang pahalagahan pa yung feelings na walang pagpapahalaga sa feelings mo. Kasi kung pahahalagahan mo yung mga feelings na walang pagpapahalaga sa feelings mo, masasaktan at masasaktan ka lang. At piliin mong huwag masaktan. Oh, di ba? Okay, thank you guys for making us number one background tonight sa mga driver na sweet lover habang nagda-drive. Aha, ang galing naman. Okay, sige.
ipi-play ko, no, nahanap ko na, ayun, sana ikaw, unta siya na, o, unta love na ko siya, unta love ko niya, DJ Love, and yes, unta lang, yung sa unta man, nga di man kaniya love, ay joke lang. Okay, so sana ikaw na nga, and sana siya na nga, okay, request a track over a text line sa lahat ng mga chika babe dyan sa Arellano, okay, thank you guys, this is your DJ Love, playing your favorite love songs only here at 107.1. Yes, katropa mo Astig right here, right now.

Alright. Hi nga pala kay Aileen, nakikinig right now. And DJ Lo, broken-hearted ko karon. And gusto ko maka-move on. Na ako sa dagat karon naglaroy-laroy. Wow. Nag-inosara, solo flight kay Aileen para maka-move on ka. Okay. Nasabtan ta ka ng feelings, no? Kanang-kanang gusto ta mag-move on. Gusto ta makalimot sa sakit. And yes, okay lang na. Ayaw lang pala big-inom ha. Kay pag mahubog na ka, di ba? Labi na kung ikaw lang isa. Okay, actually, okay man ang mag-inusara ta para maka-move on ta. Okay nang pangitao na to itong kaugalingon, no mo, di ba? Oh, asa naman ko? Unsa naman ko? Anong sakit naman kaayo? Di ba? Sakit na bagid kaayo? Okay, so Aileen, tama. Tama kayo imuhang desisyon nga pangitaon sa nimo imong kaugalingon, tama ka imong desisyon nga gusto sa nako tabangan ang akong kaugalingon, gusto sa nako nga hatagan og pagtagad ang akong kaugalingon. And ayan, happy happy listening sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon na nakikinig, no? Na wow, kalamian ang nakasadagat niya i-on ang radio. Ay, ayon, sarap sa feelings niyan. And labi na kung nakasagdaplin sa dagat. Oo, niya, magkapi-kapi ka. O, dili lang ka ng mga ilim nun, no? Kundi dapat magkapi-poid. O, pampagising, pampahatag kinabuhi. Ayun, sabi nga nila, pampa-astig, pampagahi sa mga kabukugan. Ayan, Santon Plus Coffee Mix, guys. Inuman na, labi na kung naaka sa daplin sa dagat. Di ba? Magkape. Oo, yeah. Ayun. Mabuhi ang dapat mabuhi. Ang una-una, ang kasing-kasing, ha? Mga kabukugan. Oh, labi na sa mga lalaki din, ha? Santon Plus Coffee Mix, guys. Inuman na. And yes, to Aileen, nakikinig right now. Ayun, nakita na gina ako. Okay, ako muna. Ako nang i-play, no? Ang kanta nga, request ni Aileen para makamove on siya tonight. Thank you. And this program, thank you so much to our former city mayor, Mayor Alan Love Israelion. Thank you guys and I love you all. Aileen, ako muna. At sa lahat na rin ng mga nakikinig right now na hinahanap ang kanilang mga sarili, move on. I love you all.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Ayaw!
0: Kalibog.
4: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang programang hatod ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga naga-experience karon or nagaantos sa kabaho sa imuhang ilok. Ayaw na siya pasagdiiya kay kanang buho ko, ibto na lang ni B sa kung nagaantos ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, naku, B, dili na siya pwede kay basig unya o kanang libakon kasi mga kauban. Ha? Malain sila sa imuha niya. Mauna na ang tagline sa imuha. Iy, yun mo ko na niya. Kaya kanabuho kayo na siya gili-gili. Malain kaayo. Bitaw, miha, kapag baho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalisbo na, niya waka kabalo. Pero na yung nag-ingon sa imuha nga, huy, pag ko na good, kay baho ka. Gamita nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen usa ka ingredient ka nagahatag og antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Pinut kay ni siya nga sabon kay mura pug kaganang mura kanang i-tight ni imong ano ba, ilabi na sa imong naong pagkana imong i-apply, mura siya kanang ipiton, mura kanang basta uy. Pampabata gyud siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon og pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soup, available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa tuang putahe confession karong gabi una, o sa kabibi nato ang nisalig sa tuang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa bi kay muraga nagpanikad na gid ni siya. Rated SPG po nga to ang programa, ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung ang inyo ang mga anak karon, isa sa mga naminaw din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na basi matingala sila. Sa day na. Kamunay bahala. Ha? Kamunay bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay layo. Layo man ko, LDR man taninyo. So, kamu lang usa bahala. Once again, welcome po sa toang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting.

Mayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW nga nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, ilabi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-ating man karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gid ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuwa din hiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko nga ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungod kay nga akong asawa, dili man siya tuod perfect sama nako. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, ma-homesick ko. Makita na ko sila, na din ako magsingig samok-samok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa nga halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa among mga anak na nasa eskwelahan, nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala dyan ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuwa. Dako kay kong padala sa kong asawa. Where in fact, pwede gin siya magkuha og yaya, pero wala gin niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa kakapoy ang iyahang naong. Halos 24/7, wala siya gaundang nga atimano ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko siya, Cinderella, may mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagareklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko, surpresaho ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa ko ang asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV, pero pagkita na ko siya sa personal, pero tinakong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang yahang naong, ang naong sa murag gipasagdan, na murag wala ati mana. Muna nga akong gibuhat, Cinderella, naggahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon nako siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto nako siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong ipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-takeover sa mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mabuhat ana sa kuwa. Kusa na akong giatiman ang ako ang pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella, na nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Na kahit papano, Cinderella, naibsan ang iyang kakapoy sa pipila ka tuig nga wala ko niya nakauban. Una makaingon jud ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal. Dila pinapagkauban na kong ako ang pamilya. Ug nisaad jud ko sa kong asawa na maskin unsay mahitabo, naa lang gid mi nga magtinabangay sa usag-usa.
Kapag nag-aaway ni Cinderella, never nagasagi sa kong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko yung anak kababaw, Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible isettle ko na kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Tuntun Plus Gold. Ito mga good sir. Hindi ito akong dinulan nga dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Sa akong kapsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zafon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zafon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zafon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zafon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zafon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zafon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zafon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zafon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Tayo 4 anyo sa Gabukid noon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zafon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zafon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Zafon Plus Herbal Soap. Gamit na. Zafon Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Mayong balita hatod nato sa LL Leon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muambot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa LL Leon Shell Mobility Station.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Inyong hagyapong madungog sa tanlang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan gihapon sa inyong Disney Princess Bisaya version. May gabi gihapon sa mga nagbata pakaroon, sa mga dili wala pagigipang duaw o duka, sa mga naminaw gihapon silang tagsatag sa mga radyo o sa mga naag.

0: Hapon sa Facebook Live karong gabi una. Thank you so much. Daghang kayong salamat for staying with me. Naminaw sa mga maanglut ka nga mga musika, naghilak-hilak. Oh, nag-emote. nag-emote di ay. Sakit siguro kay ang dughan, no? Nga nung ingunaanak mo ng atong gibati karon. Anyway, kaganin na biin nyo ang nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni Marlon. Ang Putahe Confession nga atad ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa mga relasyon. O mga relasyon din haanga shaky na kaayo. Isa lang yun ang sikreto, ano, abi? Ihatag ang dapat ihatag. Irimit ang dapat irimit. Walay balibaray. No? Kung unsay inyo ha, amo. Bitaw, pag-abot sa satisfaction, biyo kalimot na ang Turbo Man Enhancer muhatag kini og kusog sa mga kalalakihan o gana sa mga kababaihan. So pwede siya both sa asawa o sa bana. May gabi kang, kang Sir Jobert Gabato, ang member sa 3J Cardam. Thank you! Sa may NCCC Supermarket, Tagum City. May gabi, ilinhaan ah, Kuya Jobert. Miss you so much! Kamu ni Kuya Jess Van, og ni Kuya Juniver. Kuya Juniver, si pangay Gcash. May gabi, ilinhaan ah, sa inyo. Hopefully to see you and to bond with you, puhon-puhon. Wala ko kabaloon sa isalat na ako sa kong mga sisters, pobre mong ko. So may naanimi, naunsa man kami. Laban lang din ha, Ami, ha? Hi, Ate Wilma de Soyo Fuentes. Thank you! Ana siya, o, nagtambag siya sa sender. Tama na, sender, imbes imuhang ihatag sa imuhang kabit, ipagwapa na lang na sa imong asawa. Og lisod na giyod mangita og asawa ron, labi na naa sa abroad. Kaya ang uban, waldas raba. Oh! Ang kaagi ni Marlon, actually, yung gishare kung unsa siya ka devoted na husband, na masking daghan ka ay og ka nang gitawag na mga tentasyon sa iyang palibot, isip usa ka OFW. May na-mention bito niya nga daghan daw kong pinay. Ano bitong uban na itong mga kadugo, no? Biski ka mo pa'y mutabang sa atua, eh. Kamuna no'y nag-inaigyay o hilaay di ha. Bitaw. O, maski unsa pa daw kalagahan ng tentasyon, ganaan siyang palibot, pero nagpabilin daw gigihapon siya nga solid nga nagmahal sa iyahang asawa. Congratulations, Kuya Marlon. I am so proud of you. Thank you! Kung asa makakita o gingon ano nga klase nga bana, please i-chat me kay mga to me. No, kana nga laki nga parehas ni Kuya Marlon nga grabe gid kay kamapagmahal sa iyang asawa. Niuli siya sa Pilipinas o iyahang gi-shopping. Oh, naglaan siya og extra budget, nag-shopping siya para sa iyang asawa. Ipamalitan niya sa mga panginahang lanon, o niya ay hanggi pa salon.
1: Sana all!
0: Sana all ka, ayo. Kita. Wala dito na ka-experience, ani. Hi na lang, oy. Pero mangutan ako, ati on saon pag ko nag-CCTV na ako sa abroad. Kaya gusto on tanako pabutang ang CCTV ang kwarto sa kong mga anak aron makita sa nako labi na sa ilang pagdulog. For that, Ati Wilma, you might wanna contact my buddy diri ako, ang kauban technician na mo sa XFM Bukidnon. Bro, ni mo set up si Bibi Jow. Kabalo ni siya. I-message lang ko ti Wilma kay friends mo tas Facebook. I think this person can help you so much. Nalingaw na taong ko plan siya samtang naminaw music ate, pero katulugun ko. Una na ati, alauna pa ka diha. Alauna pa ka matulog din ha, kay daghang kay kagtrabahoon. Pero ti Wilma, salamat ka ayo ha, nga ako ang imuhang gihimong background sa imuhang pagpamalansya. Thank you! Imuhang pagkuri-kuri sa imuhang mga kagamitan din ha, karon. Hi kay Marce Magale. Thank you! Salamat. Si Texture 131, try na to nga i-play ang imuhang requested track. Halil ipo ko ka-promise sa imo, kung ma-play na ko kay basig unya, ang imong i-request kay hawak ko ang beat. Pwede na mo manawag ha, 0975-474-9153. We only have like 8 minutes left. Masig unya, huwag ka nang mag-istorya pa mo sa inyong kaagi din haan niya. Late na mong nangabot. Dilit na ko pwede nga mag-adjust sa inyo ha.
2: Jesus!
0: Kubaan mo sa tanin niyo. Sana all yod na ay magpasalon. Oh, diba? Lami kayo sa paminaw, binga. kanangan na akay bana nga igunaan ang amigon siyang una. Ako yung extra budget diri ah. Pwede ka magpasalon, magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. Na may mga igunaan lang nga bana, swerte na gid kaayo mo. No? Depende lang po siguro na po siya sa budget. Kaya ba siguro wala po yung budget, di pa? Pait ang kalibutan. Laban sa buhay. No? Yung gunaan na, pero kung naaman, kung maka-afford man gihapon, deserve, maskin sa mga gamay lang na paagi, siguro pa'y tanim mo o giyotik si mong asawa. Ikaw ang, or ka nang gilita ka-afford o manicurista, o ka nang manicurista. Kita ka-afford o manicurista, eh, pwede rin magiging kayong ikaw lang magkiskis sa kuko si mong asawa. Hello, mayang gabi
1: Mayang gabi Cindy.
0: Hi po, mayang gabi po. Unsa man ang imuhang masulti sa tuang kaagi karong gabi una.
1: Ooh! Ay, nabilib ko sinte maulang na yung lalaki nga walay nangitag lain sa kwan, sa abroad.
0: Diba kasagaran madungog ni mo o mabasahan ba ni mo sa Facebook na kasagaran sa mga nasa abroad, dali ra kayong matintal, diba? Oh!
1: Dali lang kayong matintal. Unya, ang babae po dali lang po matintal. Naghampo na lang ko na pagmata na ko ing anak kay Sir Marlo na nga kong makita.
0: Hala. Saban yung kasing bahanan.
1: Mutan kayong bahanan.
0: Imuhang...
1: Panagsa lang ng ano sa ilahas, hindi.
0: Imuhang bahanan ba, ma'am? Is parehas ba, na, parehas ba, sa, parehas ba niya, Sir Marlon?
1: Mag-ampo ko na magparehas kay Sir Marlon.
0: Nga naman, buyagon?
1: Usahay, buyagon. Usahay, budili.
0: Pero wala man ka siya nangita o blain.
1: Wala nang hita siya glain, Cindy. Kanang nabalaan ako. Wala siya nang hita glain. Ambo, kay dili man ta mabalaan.
0: Ug mabalaan ni mo, ma'am, ba? Simba kulang palayo. No? Nanapun ni mong iring, ma'am, ay. In kaso lang, ma'am, ba? Kani atuwa ka ng mga what if lang manat sa duhi. Kita mga babae, mahilig man kita sa mga what ifs. What if lang mabalaan ni mo nga kanang ginasekreto di ay nga na aday lain ni mo, mister.
1: Bulagan na ako siya, Cindy, kay... Lahi kayo sa...
0: Dili ba niya, dili di, sir?
1: Ma, dili maduway. Masakitan ta.
0: Pero na yun ang...
1: Mamaya, makajakarista ta.
0: Na yun ang ingon nga. Deserve man po daw nila ang second chance. Ay! Meow! Ming!
1: Nagawa na ko sa among iring kay... Basta mong gawas ko, kuwantod na siya.
0: Mukaon, mukaon. Kani mga iring body, gini sila matagbaw, ma'am, no? Katawan na lang ko sa mong background, maligaw ko ba akong iring. But anyway, kanang, ingon mangod sila nga. Halimbawa, makasala ko no ang laki, isa, kasa. Deserve pa man daw ko no nila og second chance.
1: Depende lang sa lahas, hindi. Ginampo lang na ako sa Ginoo nga, dili lang sila magpakasala.
0: Maog yun. Kaya masakpan lagi ah.
1: Masakpan lagi. Dila layway labot. Ano diba na pagkaog ma?
0: Apilon ang dila. Saka. Ang dila ba ang makasasala, ma'am?
1: Mga to apilin. Apilon man. Apilon man. Bunal.
0: Unaho na to ang dila. Ma'am, salamat kayo sa imuhang dinunod kayo nga feedback ron, ma'am, ha.
1: Pahiluman na. Estetin ko tabato ni si Zenaida Isla.
0: Salamat kayo, Ma'am Zenaida. Imong iring, hi, regards ko sa imong iring.
1: Ana man na si Goldie. Di man ang pangalan, ana.
0: Ang singalan niya?
1: Si Goldie.
0: Goldie.
1: Baka doon na sa akong kwarto, basta makitaan ko niya nga mugawas.
0: Bae na siya, Lucky.
1: Bye.
0: Ah, boy, ah. Basing feeling ako, Ma'am Zen, kay nagkuhan siguro na siya na miga.
1: Basi, nakadungog siya sa'yo mga singgit.
0: Ma'am Zen, ba? Joke lang. Salamat kay Ma'am Zen. Good night.
1: Bye-bye.
0: Apo, bye-bye po. Si Ma'am Zenaida, all the way from XFM Cotabato. Sabi kay si Ma'am Zen, no, ganahan kay ko sa'yo mga istorya ka ng mga pulong, yun niya, bitaw, no? Malipay yun ko, kasi malipay yun ko ka ng labinag mo, tingog si Gulde, isuki si Gulde, ay, o, oh, kanang kuan, ingana po na ko ang iring, masking ipakaon na ni mo, hindi pa kontento. O, oh. Sana all na lang yun in taon. Uy, ingana unta ako ang bana. Nga naman, naguna-una na mong kambyuan inyong mga bana. Naka... never settle for less. Kung wala pa ka namin niyo, oh, never settle for less. Pwede pa man ka mamili. Pero sa hibi, no, ay magkumpiyansa, no, kay ka nang naagid ba yung mga panahon, ka nang maayo lang yun. How can you magbalat kayo? Diba? Diba, Daddy Peter Paul? May gabi, Daddy Peter Paul.
3: Thank you!
0: How are you? It's been a long time. Marag wala ka na nagaparamdam sa ako, Daddy. Kalami man siguro sa feeling, no? Nga nanay kay ka ng, kung ano, nakay ka ng love life. Love life. No, nanay kay tawag-tawagon ng daddy, mommy, love love, my loves. Oh, basta kay unta, ingon anak, okay na ingon anak, congratulations ha, sa mga naapay mga love life kero. Wala pa na buntag inyo ang love life. But hopefully, pag mata ninyo sa buntag, no, kinagihapon ninyo ha, mga partner, antusin na lang, good. Pwede naman ang inyong istoryahan. Kung dili magpa-istorya, hala, biyay. Oh my God. Busy day ikaw, Daddy Peter Paul. Sige lang, Daddy Peter Paul. Pareha, gita busy at all times, yun ni. Wala, gini pa huway. But anyway, bitabi, no. Sir Marlon, mogin na, isa ko sa mga babae karon. nga, muingon, oh, si Ate Wilma, number one, magini si Ate Wilma, number two ko. Mayingon jud mi nga sana all.
4: Sana all.
0: Lahi ra gid kaayo ka nang asa mi pwede na kay igsuon. Napakaigsuon nga ka nang pwede na mo nga tungaan. magpalahi. Pero bitaw, swerte kaayo mo kung ang inyo ha, mga banang ingon ani ka thoughtful sa inyo ha. Ingani ka mapinanggaon sa inyo ha despite sa kamalita bito sa ubang asawa, despite sa kamaot sa mga batasan. Nagpabiling gihapon ang mga banang kanang nalang gihapon sa kiliran, nagmahal gihapon sa ilang mga asawa and keep the fire burning yun. No, very swerte gid kaayo. Swerte gid kaayo ta. Sa mga bana po, sa mga asawa po na makareceive yung unani nga treatment from your husband, ayo lang po mo kalimot na magpasalamat gid mo sa tanang panahon ug iampo po ninyo ang safety sa inyo ang mga bana na hopefully nga dili po siya maglingi sa lain. Pinaka number one ginatong prayer nga di siya mulingi sa lain. Kaya mulingi siya sa lain, di na ta maka-benefit. No? Lahi na ang mag-take advantage sa iyang kaayo. Lahi na, sa lahi na siya sweet. No? Sa lahi na siya maglalambing, maiiwanan na tayo. Diba? So, maunang iampo, gid permanente imuhang banang dapat na asa tuwid na landas. Nagsubay gihapon siya sa dalan nga padulong sa imong dalan, padulong sa maayong binuhatan. No? I-pray ang safety sa imuhang bana, pero kung magnilabad, biyae. Anak lang. Marlon, once again, thank you so much for being a good husband.
3: Thank you!
0: Hopefully nga nakakuha ang mga pagtulunan na nga to ang mga bibining na naminaw karoon ilabi na sa mga cheater. Char! Hopefully nga nakalearn mo og lesson nga sa tanang panahon, kinahanglan antusan gud ang matag usa. Kinahanglan jod na sa pagmata ayaw iampo nga lahi nga tao ng imuhang katapad. Kay kanang tentasyon, kanang lust, kanang imagination ninyo nga makatapad mo og laing babae or laing lalaki. It is a temporary happiness. Dili na mo makakita og kanang kalipay sa usa ka dughan kung naana mo sa tama nga kamot. Diba? Imuha pa ng pakawalan hangtod sa hangtod ginay mong pagmahay diha adong. Alam niyo, ay wala naman ko, hindi na ko manermo no, kay gabi na pod ka ayo, kabalo ko nga maglain na pod ninyo mga buot. Ha? Wala na tayong igong oras, B, sige lang, naman tayong oras, ugma. So, ugma na pod ta, magkuyog-kuyog na pod ta ninyo, ugma, ha? Sa ngalan na lamang po sa Tibok Parsa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella ng hapon para sa putahe sa gabi.
5: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: kaplodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Payot yung! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Excited!

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Out nga diin na ang Diyos, mga katropa, mana kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, kung gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa ato nga panglawas. Just text your message dyan sa ato nga text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwa kayong hatagan o katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Ilabi na kayo sa ato kayong mga avid listeners, no? Dinigayod sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Ilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayod sa Kwambungan, Tagum City. Saka avid listeners po ng XFM. Ilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak ka ron sa Kaimsog o Kapiskay sa Panglawas. Huwag sa dinagayod sumawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. No? Maayong buntag, Mama Nida. No? Kaumad gayod sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM Radio Station. Kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito na yung pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din, nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuwa kayo mga programa sa Yes to Health. And then, hilabi na. Sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinha gayon sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati, no, labi na din sa Baywalk, kami taga dagantag mga listeners din, ha, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din, ha, sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, no, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha, gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Mga doon na ilang ginapa, gitawag nini. Ginapaminawan, no? Ini ato nga programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM Radio Station. Asa ka mang lugar na karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And hilabi na, dinausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Tagan putag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha, ubanihan ko mga katropa nini atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o atong paningkamutan, atugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagana o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa, ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya o ganit, so wala yung mga pang text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live, na o nagtuko nga halos tanan karon nagagamit na gayod og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook, ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre, labi na ang ato aga yung programa karon. Live usap kita mga katropa. Nadiin na makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. O ka, pwede ninyo usap, i-search sa inyong mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay Matag Adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Ayan, good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape no nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas nagkape ka na naggamot ka pa Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Summer Plus Gold.
1: Daghan ang nangutan ng mga katropa kung pwede ba ang ato ang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag na problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon, no, kini ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. Kaya ang uban ra ba pag adunay sugar problem, ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa Gihapon, ha? Bisag why asukal mga katropa, hilabi na sa mga hilig mo inumog kape, apan aduna na gitawag na itong diabetes. Nasayod ba ka mo nga diindili lang ang asukal, maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods, kiniusab makadaot gayod sa atuang pancreas, o hilabi na sa matag selulan ni ini. Kaya nga naman, aduna na dakong connection mga katropa, ha? O kining cafe nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang, no? Pag-abri sa matag selula para makaproduce o energy o dili modaghan ang asukal sa dugo, no? So inanausag, kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick-stick, for us nga di nagaton sa natural, diligid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix, available kini sa tanang butika nga dool sa inyong lugar, and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage, no? So abri ka na matag Domingo hangtod the Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation dini gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up din higayon sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes o Adlaong Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. O ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita, na? Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinugtuyok-tuyok, may ganyan, nasa service, na? Medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din, ha? Pan, kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili magid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din, ha, hatagan ta mo para mas masabtan, mas madali malocate, dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic, and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes mga katropa, inyong makauban personal ang inyong health consultant si Jane Druda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? Oh, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ko. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magdungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
1: kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basic na nag-indicate sa imong kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basic sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? And kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basic aduna na appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman dayon nato. O din nato padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema, ano? So kinahanglan take a general cleansing or detoxification, no? Sa atwa gayon texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan dayon na og pagtagad. So, kung dol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Well Clinic. No, kung Dulcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matica, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagom City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pag-pagawas og hugaw, no? And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Oh, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nag-bisis, tibuok adlaw. Oh, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon, tuon kay kadalis trabaho. O nang pagkagabi, dito na mabawi o kaon. Ako po, mga problema. Ano? Akong problema, mga katropa, tungkol kay loaded ang ato ang digestive system. And then, ang mahitabo, pag-abots tina, di na kayo mapagawas. Tungkol kay wa kayo natarong og usap. Wa kayo natarong og tunaw. No? Mahitabo, constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hilabi na kung aduna na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon og pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na tog paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula buntag ala 30 minutos human ikaw mukaon. And then dua kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. No, pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Watay gipiling edad, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayo sa atuang klinika. Monegi ingon, may pera man o wala, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo nga mo ato sa atuang klinika, no? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayo, no? Para makasuway usab sa ato mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaba ng atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, para gayon, no? Sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya, mga katropa, nga di naayo sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. og ang pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod ka na sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Ang diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas. No? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling. Libre ka na mga katropa. Na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines? Mao kaning usa ka papel nga diin niya nang papela nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mao nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun, nindot daw kaayo no, ang servisyo ng atong ginahatod. O, asa ka na, gituloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, ana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up? Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paaba to, no? Kaya paamay leg man ang gingon. Bisan pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na raba dayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan ha, atong Santon Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, buot pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gainom kag Santon Plus Gold, unya, sige gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japo yung jamo. Inahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa dyan, og naturopathic modalities, mo na ipangutanan, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paah na di inagahubag, no? Unang-una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So mo na mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and pipino juice. So, ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, baguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, pugka ang pure nga duga, makainom kag lima ka kutsara. Pure ha, ayaw butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag-inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Pasig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingala nga nung aman ni Kuyos ang hubag. Mapun na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. nanawa dako kay na og kausaban for just 1 week na. And then i-observe na 1 month, I suggest 1 month ipadayon. So nga din sunda to akong gipang tudlo kunya pag inom eh, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya likay jud kas bawal na. Kung nang hubag na bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag buinom kag Santon Plus Gold, tumano nimo ako mga advices. O sige kag inom or kaon og mga parat, awa gyapoy. Tawag nini kaayuhan, no? Kay kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamons. Sa pabang mga parat, no? O, mga noodles, mga Maggi, o kataas nga na siya sodium. O, sumala sa pagtuon, o kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? So, buot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sinahan and God bless us all.
0: Susunod na talakayan sa The Secret of Health. This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Buongiorno, spettatori, passo X Film da Borrigione alla 4:36 nel nostro capontagon.
1: Niya sa karon sa gawas atron ato kining guaon ang reaction sa katawan.
2: Nasa dugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tara! Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: pang labas. Punos ka na sa mga tropa ni Gatong Pagpanaguban karon sa atong programang inyong tolbanon, mga kaigsoonan. Ang programang
1: Exciting Pilipinas.
0: Hindi makauban mga tropa sa katropang Bogo Bagal Gabri o ginuman mga tropa
2: Master Inek Tanini.
0: Yay! Yon ang sayo sa Kabuntagon mga kaigsoonan. Ang mamukaw mga katropa sa Kabuntagon mauna mga tropa ni Adlawa mga kaigsoonan. Ay, Martes na mo dayon.
2: Madayon na yun, nani, dayon na. Paspasa, no? Dayon gina yung malunis gapon.
0: Dayon mang lunis kagahapon Adlawa, so na.
2: Grabe, grabe, grabe.
0: Niabot po mga katropa ang Martes.
2: Ay, na. Kani, mga kaparingbong, maabot na siya o mga alas dos. Wala na, tuloy-tuloy na ni. Dayon na ni Martes, ni Merkoles na saan?
0: Oh, correct. Oh, Merkoles. Pag Merkoles na.
2: Ay, nako.
0: Huwibis na po. Pag Huwibis, Biyernes.
2: Biyernes, uli na saan? Oh, ah, dali.
0: Unya, mura, magsige na po tagbalansan yun niya.
2: Magsige na tagbalansan eh. Magsige na tagbalansan eh. Ano magsige magbalans? Ano magsige magbalans? Ano magsige magbalans, kay?
0: Basta na yung nanay mahabili na.
2: Nanay mga apelido. Nanay mga apelido. Karon ba? Karon pa mo landed? Karon pa mo landed?
0: Oo, ito mo landing. Unya, karon kay Kuan Maron. DLPC. DLPC rin ako. DLPC, PLDT, Water District.
2: Aba, naay ba?
0: Hindi mga pilido.
2: Naa silang Judith o si Billy. Si Billy o si Judith.
0: Judith, Billy. Billy, dula tre.
2: Mahana di aron naman ang mga katropa. Tama ko yung nangingon. Pag maabot na ganin ang mayohon ninyo di ang kanabulang kinsi katapusan.
0: Nanay apelido.
2: Nanay apelido na matod pa ni paring Lar.
0: Ang katapusan diya, middle name, naa sa bulsa. Gamay kayo.
2: Yes, yes, exactly, exactly.
0: Ayon, Master, unsa man gusto ta mo mag-exercise?
2: Exercise na.
0: Exercise,
2: bonal, bonal kay nangalal.
0: Exercise kay mangandal na karong panahon na mga tropa. Exercise na sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sayaw mo pala.
2: Yay! Okay.
0: Yay! Ah! Yeah! Alright!

0: birra.
1: Tu trebuie faci tu. Bă.
0: Au. Te tocăși, brene.
1: Ia bunda de la bar.
0: Oi, kabaloka. Mari bubung. Isa sa binaka idol ka ni ketutong balome si Ma'am Lia. Ma'am Lia.
2: Manalay
0: sa ka ala.
2: Basta-basta.
0: Grabe kayo, perting nga lingawa gid ni nimo daw. Nga
2: masaya pa
0: siya. Kaingon magin siya nga, makaingon magin siya nga grabe enjoy jud kay kasi si Moha daw. Pagwingon kayo mo XFM, wala na lang dalansing angkor. Makikita ninyo na wala ila

0: basta. Gawas nga, gawas nga ang iyang hao, ang iyang lawas ni mga katropang bong, humu kayo. Oy. Ang imong facial expression, makaan, makadanig yun. Di ba sa basta? Tatanan nga mga XFM angkor o programa Exciting Pilipinas. Layo na na. Ritings lang.
1: Asa.
0: Pastilan.
1: Pero nin, mas nindot ko, no?
0: Ay.
1: O kung naimukan tagya po mag-exercise tayo tuwing umaga.
0: Ay, nga naman di ay nga.
1: Bila to.
0: Sestilan, bebe.
1: Si Master Inday ang master, anak.
0: Ako mo yung mong pakitagitan. Dili ko atrasan abong. Di mo kita atrasan lang nga. Bebe.

0: Yo!
1: Alright, alright. So, nahuman kita on. Nahuman yun.
0: Mau naik ingon master ini
2: tadi. What if we told you anyone can be a contact?
1: Ay, sama nani. Selur ang advertise, ha?
0: Kadiot. Kadiot. Asa pagpalong ini?
1: Open ba? Kana-kana. Eh, open na. Tuklukan po lang. Open. Sa basa po di apod.
0: Wala mo kung sa mga agod. Okay. Sa bukid, master, wala ni.
1: Wala, wala ni nana dito. Mauwam sa tanong sa ilang.
0: Gipaningot yung tao ng...
1: Ay, nako.
0: Gipaningot ang akong gawa. Gipaningot, master.
1: Ang mga kuwan ito, among mga ilog, mga katropa, emosyonal na kayo.
0: Hindi nyo kini makakapi ni Alexander Gold, no?
1: Naturalmente.
0: Asa imong baso mo, gold po.
1: Naturalmente, gold niya mong baso. Gold niya mong baso.
0: Basta, basta.
1: Okay. Oh, yeah. Ayaw lagi ko. Oh, yeah. Ayaw kita kita niya si Bok, oh. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, grabe, ah, ah. Ah, ala, grabe, ah. Ah, ah. Asa kangin, oh. Ah. Okay.
0: Ah, bana Master Roy kay murag maluya ng matsor.
1: Kuyaw kayo, kuyaw kayo.
0: Ayan. Ni pahuway lang tabo tropa kay ni relax mga tropa, mga tiguwang magigso, mas mga tiguwang. Meta pahuway ta mga tropa kay garina punta mga igsonan sa atong pagpargoban. Ayaw kalimot mga katropa ning sayos kabuntagon kamo mga igsonan mga pisa gamit ang kape nga Sanson Gold Coffee Mix. Ang Sanson Gold Coffee Mix ang adunay glutathione ng collagen. Makahatag kini magkatropa kabasko, kadasig sa atong panagway. O siyempre, magkatropa, maokini ang makapahayag sa atong pagpanarbaho matang adlaw. Sanson Gold Coffee Mix lang, mapalit kini sila kini mga butik at farmasya, nationwide, ang produkto ko na sa Yes to Health Incorporated, mga katropa.
1: Aba, okay. Shout out sa lahat namin. Good morning, diyan ka nga. Erlinda Lariosa Kilio Berga. Shout out, good morning, mga katropa. Take paminaw din sa mga... kada adlaw kada adlaw kada adlaw taga Nueva Iloco Mawab W aba
0: naamo din na naakarong pizza 26
1: ha tangi menu dia 26
0: Nueva Iloco
1: yon
0: atangi 26 ay lagbunali
1: sama sa kingon ni paring lar atangi media pero ay lamig puspusi
0: mao gani ay puspusi ah mao ni siya si Erlinda Lariosa Kilio Berga.
1: Oo, oh, kana.
0: Ah, oh, taga diha din sa Nueva Iloco din
1: eh. Ah, mamaingon niya. Lisod po doga ako. Taga diha, siguro ni.
0: Mawag na murag na agi ni si ma'am. Ma'am, muanhagi ka karong pizza 26.
1: Si Ma'am Erlinda.
0: Naadihan three musketeers.
1: Ang mga Tres Marias.
0: Tres Marias.
1: Oo. Oh.
0: Ang mga...
1: Tres Kwanggol. Mga Tres Kwanggol.
0: Sa una ko, no, mga macho man eh. Pero karon mga tropa din makakaya ilha mga tabadino
1: mga
0: iti magagmay.
1: Manchupaping na, manchupaping.
0: Karon, nisip nila og laing pamaagi. Kung sa'y patok.
1: O asa kang haom, asa kang haom.
0: Adiri data kay dili magitag dako.
1: Ani dire kay ganahan og kanang mga muragan ning mga sitawa gigwahon ba.
0: Oh, mao gani.
1: Hoy, si Josephine Pero Vera Vicente Dalarama. Good morning mga sir, mamukaw ko sa taga Nueva Fuerza Tagum City.
0: Hoy, maibol ta da kapitan. Good morning kapitan.
1: Kap.
0: Das kapitan diha kay Usas kapitan, nag-ingor ba ito nga pasuruyong ka dito?
1: Ingor nga na ikaw.
0: Kinumdong ka ito, katong ihawan ka manok dito?
1: Kadungog din mo di ay. Abin ako, mamong kadungog din. Terahir na gabi o para magkakwal yun. Taka yung isabi, hawak ba? Ah, tama, ah, ah, oh. Ay, lako.
0: Kinumdong may master nga, namista ka dito. Gina ka, master, paabot yung kunin mo ka-idol takay ka.
1: Ah. Kasi ako marami ako.
0: Madaplin ko taon me.
1: Kabalo mo. Kabalo ka katropang paring bong. Ni Ana siya sa ko paring bong. Ni Ana siya nga nakay manok drink agi at akong giandam. Ano ko ba? Asa man na kap siya nga nasa sulod. Ano ko? Asa man nasa sulod?
0: Gipangkulong.
1: Two as divider. Siya two as divider. Kuso na nga. Siya kan figurine nga man. Raalkan siya. Saan paglataada?
0: Maoman. Oy, si Alfredo Hicali.
1: Aba. Ah, agaw
0: bong.
1: Agaw din mo ni Alfredo Hicali dahi.
0: Ang agaw, meaning sa agaw, ang gugma ayaw wala ah.
1: Aba.
0: Agaw yan.
1: Maoman. Ada dahi sa...
0: Ang gugma ayaw wala ah.
1: Alang.
0: Agaw.
1: Agaw. Hugaw.
0: Ah, ayaw na. Hugaw. Halay po ito. Hugaw.
1: Halay po ito.
0: Alright, hala, chat lang mo din mga tropa sa atong live na live. Kita karong inyong mabati mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City.
1: Araw to niya niya ba? Mataan din nga ba?
0: Kapoy na. O siyempre mga tropa din niyo sa XFM 107.1 Tagum Almaty City. 99.1 Mati City.
1: Oo. Ano mga kaubar na niya? Siyempre sila Bipo, sila si Pikong. Alam mo.
0: Pikong? Kong! Ayan ang tikong-kong na kong.
1: Oo, matala niya kong. Matala niya kong. Sayang kayo kong. Sayang kayo.
0: Masig Maria kang. Mapariyo kang Loestro kong.
1: Oo, ayaw kumpiyansa niya.
0: Laway. Laway.
1: Ayaw kumpiyansa niya. Ayaw, ayaw kong.
0: Mau gani. Ay kumpiyansa kayo. CCTV ko mo kita.
1: Ayaw kumpiyansa niya kong ha.
0: Oy si ma'am, napa ipahabol si Kuan Rey, ma'am Josephine? Okay, bira daw.
1: Be.
0: Sana hindi kailangan nal.
1: Kita ko ninyo, ma'am Josephine, pero kita, mangko ninyo kuyog mo ni Arnel Cortez, oy. Pero wala lang nagpansin kay, maulaw ko ninyo, mga gwapo malay mo. Aba, as kisig ka!
0: Ma'am, punabayag ma'am, maraga, kinahala na galing kagi, patsikap yung mga tama.
1: Mag-Vision X Plus, ma'am.
0: Mag-Vision X Plus, ma'am, para makaklaro yung onsagit mo dagway, ma'am.
1: Yes. Asa man, sabi na kita, ikaw siguro, kamo siguro nga, katropang Arnel, no? Oga, siyempre, si Ma'am Nita Valderosa, aba, XFM Tagum, good morning ko no. Ama, salamat kayo mo dyan, ma'am. Bisang nga, nagtanaw ka rin speakers, nagtanaw po ka rin.
0: Yan, si Aljon.
1: Aljon!
0: Namukat-kat.
1: Good morning, Aljon, baby. Oga, good morning. I'm watching here, Pagadian City, yeah. Aba, yeah. Aba, yeah. Salamat kayo mo, Arvin Sinata. Morning yeah. From Asuncion.
0: Asuncion, yeah.
1: Morning.
0: Morning po taga Libuton, kapa Libuton.
1: Naruwa na niya.
0: Sawata, Libuton. Barangay Libuton, Sawata.
1: Ah, Libuton.
0: Kang Kapitan Rodel Impas.
1: Aba.
0: Ako niyan, ako ang akong mga igagaw diha.
1: Daka kayong mga igagaw diyan sa Sawata, day.
0: Oh, mga kabre.
1: Amo.
0: Umagad ba ni Sunny Algabre?
1: Kuyawa ko na, no? Wagi, pabor-pabor ni programa mga kasupa.
0: Wagi pabor-pabor, basta mga igagaw.
1: Igagaw, wagi pabor-pabor ni, wagi pabor-pabor, ha?
0: Napo kay agaw?
1: Ah, siyempre, diyan sa ako, ano, hindi pa pabitin mo ito, diyan sa may anyo Korilya. Ako mo na ikanggo na.
0: John Lagumbay.
1: John Lagumbay. Asama na ng Pedro niya.
0: Vice.
1: Yo, agaw, hugaw.
0: Hugaw. Kano sa man yung bitan si Master Inday, kamo sabay na lampod ko.
1: Hugaw. Karagaw, kanang, lungang agrodag saging ang kwada sa agaw.
0: Oh, sabaw niya. Lito nagmanok bisa ya.
1: Ayaw, kay gaw, kay ma'am. Di ugay takalakawan na lito na dagaw.
0: Oy, si Kuan, si Arvin
1: Sinata.
0: Sanita.
1: Sanita.
0: Sanita
1: dai. Sorry.
0: Morning from Asuncion.
1: Mm-hmm.
0: Arvin na Sanita. Okay, ban pa din nagliili lang nga pamuhatag og mensahe. Dapat si Kuan Rey William Elzaga. Yan, good morning diha kanin yung tanan uban sa tibok members pamilya karon mga panahon og resto nga pagsabangan may buntag. Mga pueblo family. O no. Please subscribe kuan sa sa paning apelyido.
1: Apon naman na mga Spanish man na na paremo para mapasang apunting pueblo. Ay, puigo man dire.
0: Apunting puigo. Yung barilong na puigo mo.
1: Yes.
0: Ayan, okay, para yon tari master inda tanin sa tog pagpagkuban ng atong programa kini sa Lebanon.
3: Exciting. Yes.
0: Oras mga tropa sa itong pagbalik magkaigsunan mga nagbaga-baga na mga balita sa itong pagkaubanan karon labi na sa Davao Region at kanyang badungog karon sa itong pagbalikoban sa Davao Region o mga balita o sa mga katropa gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa gumikan kay oras di na mga katropa magpapugong
1: Oras alas 4:56
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Blasco.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 kakapsula o 3 beses sa 1 ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
3: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, gini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisyo Unix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inumo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Kritika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi, kumang laki gani ka, bayadaan bago jula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
8: Alright, balik na rin mga tropa sa ato pagkakunan ng 5 minutos pala gawin rasigan to sa alas 5 sa buntag. Master, maimbuntag pag-usap, Master.
9: Yes, good morning ni mga paring bobong, baby.
8: Nakakape na ka, Master?
9: O siya nakakape nga, magkape na po ko. Kung bago na ko nahurot, ako na niya, balikan ako na niya, ako ang amo, timpla na po ko karun.
8: Timpla na po ka?
9: Natural.
8: Natural. Oy, na si Dato Jerry Sisbino.
9: Oy, Dato, my morning ni mo, Dato, mabuhay ka.
8: Hanggat gusto mo.
9: Hanggat gusto mo, good morning.
8: Ginhawa lang.
9: Oh, diyan sa may, saan siya, Brown may buta pong hapit na dre, hapit na SB election dre, kumbati na punta.
8: BSKA.
9: BSKA, barangay, kuhaan din siya.
8: Barangay SK.
9: SK, election. Grabe, grabe.
8: Kumbati na punta ane. Unya, asa magkaanak, Master?
9: Asa ba daog ta? Si Dato, nga amigo lato ni si Dato, bisa ko pa may nakita ni, amigo mi ane.
8: So, wag mong kita, no?
9: Magkita mi ane niya. Sa punta magkita mi ane ng Dato.
8: Mapunta yun siya.
9: Kamalukan niya sa duwali. Di ako katilaw o gining, kinilaw nga, kuhaan, may tilapya.
8: Aw, oh, abinaw diya ka na katilaw babae.
9: wala kay babaeng tilapya.
8: Kana.
9: Babaeng tilapya ma. Dagag bihod, dagag bihod.
8: Namihod.
9: Di ako nakakatila ko sa kay nagtrabahong sa system sa ano niya. Taligsigban sa media sa ano.
8: Taligsigban. Di ba habo-habo to inyo ha?
9: Dili to kan talithi.
8: Talit.
9: Yeah, di ako sa una, di ako sa una nagakaon ko diyang lami kayo nga kalang ginataang ginilaw nga bangus.
8: Ginataang pantat.
9: Kana pantat.
8: Porti lami ya.
9: Miya na oi.
8: Na kay matud karon.
9: Di lang mo kita mag-expect dato, di ba kami magkuhan na dato.
8: Pantat ro tingin mo niya, no?
9: Kaya pakapinan mo na niyang kinilaw.
8: Payat pa kuno kay iyang pato, payat pa kuno.
9: Mukhaan na kinilaw nga kuhan, kaning tilapya. Bangos, mukhaan man tanah. Pero di rin ko kay dato ko, tama kay yung technician rin, kaon pa biyan eh. Wala ko kayo, di po kayo yung nana dato ko.
8: Okay, dito maglangan, Master, kay si katrupang Lars Anyol, nagpangurog na.
9: Matay naklaruhan na niya ba?
8: Nagkurog-kurog na.
9: Ba?
8: Gika ni Tugpa, nikurog na.
9: Nikurog na.
8: Nagpakurog.
9: Kabalo ba ka niya?
8: Wala pa.
9: Wala pa. Sige. Laruhan na niya.
8: Wala po ko kabalo.
9: Si, saman, pasunod na to.
8: apasudla kay Iloy kay nasgawa sa kay Kikungkong.
9: Matod pa ni Paring Larno, suspect sa bagong shooting incident sa Tagum City, na aristo lima kauras ang milabay human sa krimen. Aba, Paring Larno, niya na si Lar Sanyol.
8: Okay, katropang Lar.
7: Live report. Live report.
0: Paspas nga naaresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspek sa bagong shooting incident nga naitabo sa Pioneer Avenue, Tagum City, niyatong Hulyo 12 sa Kadlaon. Lima ka oras lamang nakalabay human sa insidente. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nadawat nila ang report kabayan sa insidente. Alas 4:30 ang takda sa Kadlaon, o human gilusad ang hot pursuit operation. Malampuso nalakpan ang suspek. Alas 8:49 ang takda sa buntag sa maong petsa sa Villa Mangsanok Mangkilam, ning siyad.
3: Actually sir, kaning kuan, kaning suspect bali ang tindahan nga asa nagabaligya dia sa may kuan, Pioneer Banda, no bligya sa Great Horse, dia nagpalit tong lima ka mga construction worker. Hubog na palit sila dito, hubog na din pag
0: nailang suspect nga si Randy Labajo Tatoy, 35 anyos, residente sa Barangay Mangkilam. Samtang ang biktima, nailang si Nardo Gilamacio Arendain, 47 anyos, construction worker, lumulupyo sa Marilog District, Davao City. Matod ni Colonel Bahan, mga migulo silang imbisikasyon nga nagpalit og ilim nun ang lima ka mga lalaking hubog. Lakip ni ini ang biktima ngadto sa usa ka tindahan sa dapit nga miresulta sa pagkainitay tali sa suspek nga uyab sa tindera sa naasod ka tindahan.
3: Ilahang gi ano tong tindera na babae na kanina yung suspek na to, yan ang yan din ang uyab ng kuan na
10: tindera.
3: Oo,
10: okay,
3: ya gitabangan siya ang una, gitabangan tong suspek og bagay sila tong
0: gitabangan matod pa sa lima ka mga lalaki si Randy. Og nabudalan pa kini og tubo, mihu pa ang tension human mibiya ang grupo. Apan mibalik ang duha, aron mapalit og ilim nun. Hangtod sa nakakayon ang suspek o pagpusil, gamit ang .45 ka pistola, nga may resulta sa nanaling kamatayon sa biktima.
3: Balik man tong duha, kayo mapalit pa og lahat napod na ilim nun, moto nakakayon na siya og kuhan, moto yung pagbalik, yung sabayan, yung gipusil lang isa.
0: Samtang may balibad magpa-interview, ang suspek, kansang balog na sa Tagum City Police Station, nga gigatak ng pasakag kasong kriminal. Walang ipili ka oras sa pagkapi, basta imong kapi healthy. Pili ang kapi nga healthy, kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
8: Thank you so much, katropang Lara Sanyol, sa detalye sa Bogar Report.
9: Grabe, may anak, katropang Dali, Bong. Kita po, usay, kamo pong mga, kuan, naman po yung ba magkainom ko, mura naman po dugan ng,
8: kuan na siya. Mura na kanuwa na sila kamatayan.
9: Oo, oh,
8: mura ka nang sila na'y haod ba?
9: Oo, oh, ka nang, kumbaga, entitled na sila magsili, gara-gara.
8: Magbilin tag-respeto sa itong tagsa-tagsa katawagan nyo. Sa tagsa-tagsa ka mga katawahan ba?
9: Yes.
8: Kaya wala tayong respeto, katropang Master. Ang resulta din ha, either ikaw mamintiryo
9: hospital
8: o ikaw mapresuhan. Sama na yung kwan, nilabaho. Parintin mas una ko ni kay labaho man.
9: Kaya parintin yung parimbong.
8: Mga labaho man. Balo ka nga.
9: Labaha?
8: Labaho.
9: Ah, pero ka labaho.
8: Mga labaho. Labaho may midol na yung matong suspect.
9: Mano, nga lisod ang may nana. Lisod na yung nana parimbong. Kaya ano man, kamong mga kalang mag-inom-inom mo, ibutang na, okay na, mag-inom. Basta ayaw lang yun yung ayaw mo pang bastos, ayaw mo pang kay... Imo nang bastos ng tanawa. Uyab na ito niya itong bae.
8: Uyab na ito
9: niya itong tindira. O niya, gibastos. Siyempre, sabi uyab alang di mo karinggana.
8: Bisang ako, lapagahon.
9: Di ba, gipangbigyan eh, no? Magayon, maghihurot mo.
8: Pero kinahanglan si Ro, kanang bugnaw lang gigalpir.
9: Dapat kalmado ka.
8: Pero nakainom ka, niya na imong batasan daan, ayaw na lang pag-inom siguro niya sa...
9: Yes.
8: Tapos
9: balay na lang ka. Ikaw, kung napod mo yung armas niya, ayaw po dahil ninyo nagamita dahil sa mga inanak. Kaya kamalong ka, kung pag nakay mga inanak ang mga gamit.
8: Mahawad mo, maisong maguga.
9: O, dapat responsable. Kado ka maram, imong gina siya nga, isulod gina siya mong una-una nga, kaning armas, kung gamito na ko ni, kinalang dawato na ko ang konsekwensa ni.
8: Correct. Abi mo, Master, dapat usa lang ang maisog. Si Tata maisog lang.
9: Si Tata maisog
8: lang. Tata maisog, former barangay kagawa sa barangay Gatungan.
9: Ama ba?
8: Maisog, may plido.
9: Tama, grabe.
8: Tata maisog.
9: Bilibang ina ko. Palakpakan.
8: Green taxi. Murag nagkurso na ada ko na Master ug makapasar ba kataan eh.
9: Ay ba nga din na din mo wala din ta maguban dire kay mag-drive ng taxi. Ay.
8: Kapoy na.
9: Bibi to paminaw si Alalin Burha.
8: Oy, Alalin Burha sa XFM Davao.
7: Live report. Live report.
10: Padayon ang Davao City sa pagpalig-on sa paggamit sa electric vehicles, isip kabayan sa modernisasyon sa transportasyon ug pagsuporta sa mas limpyong palibot. Lakip sa mga lakang ang ipalihok sa syudad ang pagtuman sa Electric Vehicle Ordinance of 2026 nga nagtumong sa pagdasig sa paggamit sa environment-friendly ng mga sakyanan ug sa pagpalambo sa mga infrastruktura ng may kalabutan ini. Samtang nagpadayon usab ang preparasyon alang sa Metro Tier sa Davao Bus Project nga giila isip backbone sa umaabot na modernisasyon public transportation system sa Dakbayan. Sa ilawom sa proyekto, gilauman nga mogamit og 386 ka-articulated electric buses nga magsilbing pangunang transportasyon sa mga pasahero sa nagkalainlaing ruta sa Davao City aron mapalambo ang mobility ug kahapsay sa biyahe sa publiko. Mga katropa, aron healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anneli Borja, XFM News.
9: Yes, daghang salamat.
8: Ah, dito pending electric vehicles katropang master kay magsunod ka wagi aso.
9: Na kuan man siya kanang naka syempre electric
8: cars. Variety, battery operated. Variety operated, no?
9: Pare. Battery variety. Variety operated na siya. Kamalo ka pa rin bong ang baga dire ra magud na sa ato aboy muraga kuan iwit ta magkita dire kay
8: kato pag ato nato sa kuan sa Singapore
9: oh Singapore 5 Singapore 6 oh
8: di ba tan out as sa kanu tuway mga aso
9: way mga aso
8: mga bariti upiriti dai
9: oh mga bariti upiriti na hindi na basta lang mga sakyanan dito
8: mga e-car dai e-car
9: e-car oh gapon ang na koy na nami na nasundan gapon no kay agi pasabay man ko ni SM ni Mare nagwalmi naga tobil ba
8: ha? Oh nagsabay gid mo
9: di ba naga tobil mi ba
8: ya kana gi-deliver pa kadto
9: ah wala kay gipakaon ra kog pan god wala ba uwang sa tanay nya daga kay migistoryahan pod daga kay migistory so ana ba nakita mi Tesla dio kani diri Tesla ma.
8: Sa Tesla?
9: Tesla nga, e-car.
8: E-car. Oh, dakang ka na dia. Nay, anapa ko yung gisunda dia. Purtim na ikusugag yapo na managa ni Car Master?
9: Ah, di kusug nga. Alangan nga, kato nakitaan ako nga mas kusog tong sakyan sa kululo. Kaya pagtanaw sa sakyan sa kululo ang ligid sa loyo na upatakap as ang loyo ang ligid sa loyo na nas tubangas ka kusog. Upatakap ang ligid sa tubangan lagi.
8: Ano ka na si Jupit?
9: Si Jupit, kay matod pa ni Jupit nakatala o pagtaas sa mga kaso sa Shabu intoxication. Aba,
8: intoxication
9: mga katropa, paminawon na itong report gikan sa kabas ni dyan sa XFM Davao, Jubit Espanyol.
8: Katropan Jubit, go ahead!
11: Live report. Nagpagawas ug mapakabalakang datos ang Southern Philippines Medical Center kon SPMC. Humani ini gibutyag ang padayon nga pagsaka sa mga kaso sa Shabu intoxication sulod sa milabay nga tulo ka tuig. Sumala ni SPMC Poison Treatment and Control Institute Dr. Ella Joy Nogas nga mas daghan nakaroon ang mga pasyenteng gidala sa ospital tungod sa methamphetamine hydrochloride o Shabu intoxication kun itandi sa alcohol intoxication. Matud niya, halos matagadlaw dunay nadawat nga kaso o referral nga may kalabutan sa paggamit sa mga iligal nga droga. Gibot siya gusab sa SPMC nga sagad sa mga pasyente adunay grabing sintomas sama sa taas nga blood pressure, kusog nga pagpitik sa kasing-kasing, pagkalisang o agresibong pamatasan nga mahimong musangpot sa stroke o heart attack kung dili gilayon matambalan. Nagpadayag sabog kabalaka ang mga medical experts sa mga ospital tungod kay kadaghanan sa mga naapektuhan anaa sa mas batan-ong pangidaron. Ipasabot karon sa SPMC nga ang pagpagawas sa maong datos alang lamang sa medical o public health purposes aron maalerto ang publiko o makatabang sab sa mga ahensya sa pagpaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga o paghatag og hustong serbisyo sa mga naapektuhan. Mga katropa, arong kadunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
8: Thank you so much, katropa, ka Jovet Espanyol sa laong balita, mga katropa. Nindot no kay Kini, mga katropang... Asya buko yung magunto.
9: Kaya na mga inana. Hindi kita ka-relate ang mga inana ang katropang buong. Kaya di magunta kung ano naman.
8: Dilita eksperyensyado.
9: Kaya nga ka, bahala na sila diyo. Kaya kami nyo manang isudlan.
8: Ako, nakagunit-gunit mga yung Shabu. Kaya nakaubaan mo kong baybas. Lama o din ni Shabu. No katupo sa inom do kasama ay bago galira nga giko ang katong laboratory nga may dito. Way back 2006 o 2007.
9: Mm.
8: No, diha sa 2006 na December.
9: Ah.
8: Katong na mayor Pasdigong.
9: Ah.
8: Gi pertindaghana ditong si Abo bay murag sako-sako gyud.
9: Gisako gyud.
8: Oh, nya uban katong napas terima gi pangbulad.
9: Matay kuyawa ko dana
8: po. Naruhan
9: na yung style mo dyan mo kayo.
8: Oh, katong kato ba mga mga unsa to mga Korean
9: mas. Mga Koreano. Mga Korean bag.
8: Oh, mga Koreano niya way mga tuli.
9: Kuyawa. Ha, kita na ni mo dai kuya.
8: Abi no ang una nakakita.
9: Abi no master. Ko ni mo ba?
8: Master. Abi no kay abot sa kuan, abot sa preliminary gi paubuan mo kita. Kay gi kuan lagi ana, gi kuan. Abi no kasi una nakakita nga way tuli.
9: Yes man.
8: Si Edith Kaduaya.
9: Kuyawa gi dai wa ba.
8: Ana ko si Edith Kaduaya, Mior. Wa man ni mga tuli Mior. Ana ko si Mior Duterte kan ato digongan. Ikaw Edith no bisa kadaghan sa mga butang dina kana pagi mo nakita.
9: Siyempre, seriously po kay yang lay yang tanaw niya.
8: Mga
9: so, mga katropa, basi ka tingala mo nga kani si Paringbong karaan na gidi si Paringbong. Mo pinagkakaraan na mo diri nga kauban.
8: 2007 na ba ka?
9: Oh, wala pa ko ana kwan pa ko ana kanang gapil pa ko ana kanang kaning beauty pageant.
8: Okay, master, diri sa ta sa ato mga minsay mo sa kadiot kay daghan pa kayo. Diri sa ato ang kaugalingong account rin na si Elrin Diginion. Mato, good morning, katropa gabong. Hayag kaayo ang studio kay naa si Master Inday diha.
9: Grabe po na
8: yung mga Elrin. Oy.
9: Ayaw, pagina na Elrin.
8: Tapos si Wilmer nga Guzon. Mato po niya, Kuya Bong, kumusta kong Master Tanini? Okay lang si Master Gapon na naginhawag Gapon.
9: Si
8: Wilmer nga Guzon.
9: Okay, Wilmer Guzon.
8: Kumusta
9: good morning naman na, brother.
8: O niya, naapod rin si kinsa ni si Kuan, si Adeline Argunsa, maayo gabuntagya, shout out na ako si Casey o Carlo nga nagkaon. Oh, nagkaon kay mga eskwela ni mga bata na eh.
9: Mm-hmm.
8: Nagkaon na, sayo pa kayo no. Looy kay mga bata karon kaysa una, alas 7 mo ato may eskwelahan, pero karon ang mga bata alas 5 mo ato na eskwelahan.
9: Yeah, ngit-ngit pa, kaya katropang bong ha, mato ka dito sa eskwela na. Uban, mga looy kay mga bata karon magtanaw lagi ko, luya ni mga bata, sayo pa kayo kita sa una nga, hayag na matabugikan.
8: Oh. Si Wilmer Guzon, mauday ni si DJ Labuska.
9: Aba,
8: idol na ko na si Master Tanini kuya sa una pa.
9: Aba. Salamat.
8: Ano ni taga Carmen, Davao del Norte?
9: Taga Carmen.
8: Oh, DJ ni sa usas mga radio station diha kanhi. Unya karon na murag na ano ni siya sa appliances ata.
9: Ah.
8: Mga appliances sa trabaho.
9: Usa man siya dito. Kuya siya nga
8: DJ Gapon.
9: Oh, DJ. Di ba sa basta?
8: DJ janitor.
9: Hoy, good morning na sa tanang mga si Idrikis Rick, no. Salamat kay mo diyan aso sa sauce tomato sauce. Salamat sa mga kay nagkuyog ng duha ka malalang mananap. Aba, good morning di mo na diyan sa mga taga Apokon. Aba, salamat kayo ka si Jojo Divino. Good morning ni mo
8: na. Ito si Jo next to.
9: Si Kwan.
8: Dili
9: si Idrikis Rick.
8: Idrikis Rick nagkuyog mga malalang mananap. Grabe na Enrique.
9: Si Jojo Divino. Good morning ni mo na si Bro Milan Olong. Salamat kayo diha sa inyong pagtan-aw diha no si Alfredo Hikali. Mayong morning ninyong hurot. Okay?
8: Napurigan, nibalik po rin si Kwan. Mato pa ni Wilmer Guzon. Lalo na tong ekspresyon niya na sa una na istorya. Hey!
9: Imo ha dito? Aba. Dilito ko. Abot lang. Kisa to.
8: Istorya he. Master Tanini, istorya he.
9: Maulam mo sa tani mga higala.
8: Karaan na ginay ka, Master Gapon.
9: Di ko kayo.
8: Alright, ito maglangan mga katropa. Alas 5.21 na sa ato mga balita. Usap karon mga katropa din itong pagpanaguban. Na may gisin si, si Kuan Rizzi SM nga sayaw. Pasayaw. Mas SM, yung sin magandang sayaw pa na anak.
9: Okay, pasayawan yun.
8: Pasayawan kay si Master siguro.
9: Adili ko masayaw anak kay kabalo man lang kuan nga
8: ikaw kanta gid mo kanta
9: magita kanta
8: gid mo
9: kanta magita
8: mangilog kay kag microphone
9: no mangilog kay tag microphone
8: dapat pagkantahon. Okay, sa ato mga balita karon mga katropa sa Davao region. Ni Santo Tomas Davao del Norte gipadaya karon ni Santo Tomas Mayor Roland Isdihisika ang iyaha ga bugos matud pag suporta sa padayon usab nga pagdumala sa food bazaar nga nimutang kini sa may gawas usab sa municipal cultural gym niadto ga Hulyo 11 tuig 2026 matud pa usab sa lokal nga pangabahanan aga baog ga kalihukan ginagtubong kini sa paghatag usab og dugang nga mga oportunidad sa mga gagnagmay nga mga negosyante og lokal usab nga food vendor aron usab nga mapalambo ang ilaha ga panginabuhian samtang naghatag usab og mas daghan pang kapilian sa pagkaon alang kini sa mga residente sa nisgutan nga lugar alang usab sa mga bisita. Mato ta dito daghang mga pagkaon sa gawas ka master. Oh kadang at bang bitaw sa munisipyo gyud na man diyang cultural gym at bang sa police station.
9: Amon na tadi ako patu na unsa.
8: Pero murag mo ato ra bakun niya.
9: Alauna
8: mga alas 12 siguro mlakaw na po niya.
9: Ah sige.
8: Mulakaw magsakay dai ko sakay.
9: Sa baba ko gyud dia.
8: Sakay dai ko. Alas 5:22 samtang sa laing bahin pa sa ato mga balita. Usa ka minivan multicab usab ang gikawat sa wala pa mailhing mga kawatan samtang kini giparada sulod mismo sa compound sa tag-iya sa Panabo City Hulyo 12 tuig 2026. Base na kini sa initial nga impormasyon na matikdan nalabang matupas tag-iya ga si alias Danilo 49 anyos residente usab sa may Puroca Sibuyas Grido Panabo City nga wala nag iha nga minivan multicab sa dihan matupay iya kini gitan-aw ang lugar diin kini giparking gani gituhuan kini nga gihimo ang pamaong pagpangawat mga oras sa walay nakabantay ni ini ang maong nga sakyanan nga minivan Suzuki nga puti nga adunay plate number KBG 6732. Gani gibuti ang usab ni Danilo nga nabili niya ang gasusi sulod mismo sa sakyanan. Apil na usab nga ang iyang driver license, national ID, land bank ATM card, voters ID o SSS ID. Padayon pasab karon ang giimbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga responsable o mabawi matud pang gikawat nga sakyanan. Gisusi usab ang mga posibleng mga CCTV camera sa maoga lugar o kasikbit usab nga mga dalan aron lamang makatabang kini sa pagsubay sa naisgutan usab nga butang nga gikawat karuga panahonan. Naglaom usab ang tag-iya nga babalik kini ngadto kaniya gumikan kay kini din tag-iya classmate ni kini ni Darwin Dulatre.
9: Aba.
8: Maestro ni siya. Maestro ning tag-iya unya kumpiyansa siya kay master kay nakasunod gani sa gate na nasa gate gigit wi ang balay. Nakasunod sa gate giparke na niya kasagaran ibili daw niya susi.
9: Ay magkumpiyansa niya kay kabalo kas mga panahon ron nga ang kani mga kawatan na kwan gay na uptake ra kay.
8: Ang ganong karong panahon na.
9: Balay at tagiyas balay ra puy patayan.
8: Nganong karong panahon na purtin madaghan na kawatan.
9: Kada ilahapon na. Ilahapon na. Ilahapon na.
8: Sa una lagi panahon di kong wa lagi ko kadugo kay kawat.
9: Ilahapon to. Ilahapon to. Ilahapon to.
8: Patay, siptiha gino master, right?
9: Ano mala paribong?
8: Patay, sipti kayo ka.
9: Dili ta magpataka dia.
8: Mao gani master. Okay master, kadiot lang. Oras mga tropa sa XFM Davao Region alas 5:25 na.
12: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangostina at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
13: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
14: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold, kay tumanggod sir. Hindi igagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir, kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
13: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
12: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres. Day 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
18: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
20: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
20: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
23: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, damdam mo agad ang isa, kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
24: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
25: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
24: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
25: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Garong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakuisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, panahon tayo mga katropa sa atong pagpanagupan. Mga kaigsunan, samtang 33 minutos, may labay gura sa alas 5 sa buntag. Mga katropa, katugura sa atong kadatos, mga katropa sa Sunstone Plus Gold. Malikayan mga kaigsunan ang diabetes pinagi sa pagtumar o Sunstone Plus Gold. Kay dako kini mga katropa, ikatabang sa panglawas. Sunstone Plus Gold, mapalit kinsin ka ng mga butika at parmasya nationwide, mga kaigsunan.
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, dito maglangan mga katropa, alas 5.33 na goodbye. Ato nang tibawason mga balita, gikan sa nakadaiya o sabga mga report, gikan sa XFM Mindanao Report. Mga katropa, oy kadiyot lang at Tercel o si Lisel, Lisel Acaso Pueblo. Oy, good morning, ma'am. Na ba karon pagsabangan, ma'am? O napagyapon ka sa gawas sa nasod karon, ma'am?
4: Mm-hmm.
6: May buntag ni mo diha.
4: Mga
6: avid listeners nato.
4: Super friends si mana, mga super friends.
6: Friends si katropang Arnel.
4: Aba. OFW.
6: Mga user sa atong products.
4: Aba.
6: Pero hindi kapalit din sa una niya, ni ato sa gawas, kaya yung anak to magawas.
4: Mm.
6: Gikuan na siya dito marag.
4: Bike mo siya sulod pag abot sa gawas.
6: Tourist business lang siya dito. Nisulod siya, ni gawas.
4: Gawas sa pod. Ayaw.
6: Siyang mother po din nga mga pamilya ga Acaso.
4: Mm-hmm.
6: Yun, diyas pagsabangan. May buntag yung tanan diya. O nga rin ka nga Tercel nga Liaco na Alianira nga Quirino. Uy! Katunin ko ano, sa mga nagpahilot kang
4: Master
6: TV.
4: Master GCTV.
6: Katong diri sa ato ang karaban.
4: Ah.
6: O katong anniversary na to, usa si nagpahilot katong guardia nga nagtangkihod.
4: Pero karon na ulian
6: na. Ulian
4: na. Na, siyempre.
6: Nakita siyang Master GCTV. Nakita po siyang Master Tanini.
4: Naturalmente.
6: Okay, report si Kuan kaning wala line. Hurot na.
4: Okay, si.
6: Okay, dito ka tropang Master sa
4: Satong.
6: Jun Jampun. Na adri, morning sir og kay upaw. Hayag naman ay ang adlaw karon, kadlawon.
4: Babaa na kay adlaw.
6: Babaa na kay. Pero maud man to report initan si gareklamo.
4: No, gani. Babaa mago kay adlaw kon. Init kayo kasi pre, hot man ta.
6: Hot.
4: Hindi man tayo ngunong nga basta-basta. Di ba ta para sa nga dili hot. Di ta mga hot. Meron ng igang kayo tadri ha.
6: Shout out kay Brad Ronald Bong Alvarez. Anya, yes po. Masa si Kwan, si Lady Acaso. Oh, si Ma'am Lisa Acaso. Yes po, na nakong pinas po, ana na sa Pinas dai karon. Salamat ma'am, salamat sa paglagubog. Lang gud bisag atuon ning balaya katropang master. Lagubog ina diha. Masuko gud ang silingan.
4: Di ba sa basta rin ha?
6: Masuko sila kung pahinayan ilang radyo kaya di sila kadungog.
4: Aba!
6: Di pa na katapok niya sa tulay sa pagsabangan. Mauna ilahari ang alright, dito maglanggan, Master. Ikaw di hatirada, Master, sa itong mga balita, Master, sa itong report sa XFM Mindanao Reports.
4: Yes, sama sa gingon ni ang katropang bong mga katropa. Okay, dito sa itong XFM Mindanao Reports. Lalaki nga ni Dayo sa pagkupuhuyot o illegal nga droga arestado sa bypass operation sa Kinautab, Bukidnon. At ang paminaw report gikan sa XFM Bukidnon ni Hanilo Tabios.
0: XFM Mindanao Reports.
2: Paslak na sa prisuhan sa Kitautaw Municipal Police Station ang usa ka newly identified drug personality. Human na aristo sa mga operatiba alauna 51 sa kadlawon niadtong Domingo, Hulyo 12, 2026, dito sa Poroxize Poblasyon, Kitautaw, Bukidnon. Ang suspitsado na ilang si alias Jason, 20 anyos, single, jobless, nga taga Baguntaas, Batag, Valencia City, Bukidnon. Ang suspect na nidayo pa sa pagpamaligya, nakuhaan og 6 kapiraso sa heat cell transparent plastic sachets sa Gituhang Shabu. Nga dunay gibukaton nga 3 gramos nga mo kantidad sa 20,400 pesos ug 1,000 peso bill isip bypass money. Giandam na ang kasong paglapas sa sections 5 ug 11 sa Republic Act 9165 kun pagpayuhot sa ginadiling droga. Samtang ang mga nakumpiskang illegal drugs itugyan ngadto sa Bukidnon Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Santon Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga motabang sa pagpakun sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease alang sa general wellness tumar og Santon Plus Gold alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: Daghang salamat, Nilo Tabios.
6: Yan, imong paborito mga reporter sa Bukidnon nga matirandanon kay gumuadto ka dito.
4: Yes, ama kay ako ay mas ako ay masulti ani mga
6: atimanon kay ano atimanon man kanila dito
4: kayo. Ay, amot ani nila kay ana gyud sigurado na sila ka kan kanang kwan ba? Kanang mo kigabi abi og tao.
6: Labi na si Jonathan Lizoriano.
4: Ah, jud kay Jonathan Lizoriano kay kwan na kanang
6: Rustom, bilipanan ka?
4: Samot.
6: Si D. Binerlo.
4: Shout out sa tala mga taga. Di na to sa isaon mo, kay mahayagan ta.
6: Dili na to apilon si Jao pagutayaw.
4: Ay, kasi si Jao, pagabi man si Jao.
6: Ah, pagabi na.
4: Gwardya man sa asawa. So, ano yan lang nga,
6: magkakamaya na ay ba?
4: At ang paminahon ni ang report ni Gikan Sadias din sa may XFM Jensan, pipilang ang negosyante sa Lake Cebu, South Cotabato, apektado sa kamahong office milk kill. Ano yan ang report gikan sa kawas sa diya sa may General Santos ito kang Ivana Pulonan.
6: Ivan, go ahead!
0: XFM Mindanao Reports.
7: Ipaubos karon ang ugot nga pagmonitor sa mga lokal nga awtoridad aron masayran ang kahimtang sa Lake Cebu South Cotabato. Human nagpabiling apektado ang tulo ka barangay gumikan sa kamahong o kon mas ilado sa tawag nga fish kill sa maong lungsod. Gibot siya ni Lake Cebu Lake Warden Jose Rudy Muico nga gawa sa barangay poblasyon natala na usab ang maong insidente sa barangay Bakdulong o barangay Tikunel, partikular sa bahin sa lot 70 Isla Tabanuo o Isla Tubuo. Ang kamahong o fish kill resulta sa nasinatian nga dili maayong panahon o sa gunson nga pag-ulan sa lugar maong kalit ang pag-ubos sa dissolved oxygen o kon ang level sa hangin sa tubig hinungdan sa pagkamatay sa mga isda. Gikabalakan kini sa mga negosyante o residente tungod posible kining mosabot og mudagan o galing magpadayon ang mga pag-ulan. Nagmando dayon ang lokal nga panggamanan nga magpahigayon og emergency harvest o kon dinalian nga pag-ani sa mga isda sa fish cage. Tungod niini, namatikdan ang kalit nga pagbaha sa mga baratong tilapia sa daplin sa kalsada sa barangay poblasyon nga nagkantidad na lamang og 100 pesos hangtod sa 160 pesos matag kilo depende sa gidak-on sa isda kun diin gidagsa sa katawhan. Kay baluan nga ilado ang Lake Cebu sa ilang mga produktong tilapia ug lapad nga fish pond. Sa kasamtangan, padayon ang assessment og pakigsusi sa Municipal Agricultural Office sa LGU Lake Cebu aron masuta ang kinatibuk ang damyos nga gidala sa mga fish kill ug aron matabangan usab ang mga apektadong mangingisda. Mga katropa, magpabiling healthy taliwala sa maulang panahon. Inom og Santon Plus Coffee Mix alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
6: Thank you so much, katropang Ivan Pulunan. Sa detalis mga balita, alas 5:40 na, Master.
4: Yes, ah, sibuk-sibuk ta sunahan, be. Diretas ka, direta sa mga XFM Bukid noon. Congressman, Congressman Alfil Basco, gagi pa si Carbo, ang Agusan del Sur, isip Bulawanong probinsya. Ito paminahon, gikan sa XFM Bukid, XFM...

0: Matod ni Congressman Baskog, usa kadakong ebidensya na ini mao ang baguhay lang na human nga palarong pambansa, dinhi gipakita sa mga agsurnon ang ilang talagsaong pagkamaabi-abihon, disiplina o panaghiusa, samtang nag-atiman sa libuan ka mga atleta, kotses o mga bisita nga nagikan sa nagkadaiyang rehiyon sa tibuok nasod. Dugang pa sa kongresista, ang kalampusan sa maong nasudnong kalihokan, nagpamatuod lamang nga andam o hamtong na ang Agusan del Sur sa pagdawat sa mas dagko pang aktibidad o mga investment nga makadala o dugang kalambuan sa probinsya. Tungod ni ini, hugot nga giawhag ni Congressman Baskog ang tanang nga agsurnon nga magpadayon sa pagtinabangay. Kini nga mga hiyas, dugang paniyamaw ang nagpalahi sa Agusan del Sur aron mailhan kini isip usa sa mga labing maabi-abihon o progresibong probinsya sa tibuok rehiyon sa Caraga.
1: Tinuod kayo na ang Agusan del Sur mao ang land of golden opportunities. O ang atong mga lumulupyo adunay mga golden and humble arts na nakadani o nagpukaw sa kinasikasing sa tibuok nasod.
0: Ang tipik sa pabahayag ni Congressman Alfilito Alvel Baskog. Mga katroba, aduna ka ba'y problema sa imong kasing-kasing o sa imong kalawasan gamit na sa Santo na Plus Gold? Alang sa Negyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Alright, thank you so much, katropang Ray Alburo Alinton. Sa detalye sa mga report, mga katropa, samtang alas 5.43 na mga katropa.
3: Uy, umayag dyan, naon sa kuning lakawan ni mga katropa nga.
2: Naob na ito?
3: Naob siya kay Kabalokan si Michael Ricabo sa XMI Bukirin nga nagpanikad na kay Kabalokan katropang Bong.
2: Wala pa.
3: Na ay 265 karims nga piking si Grillo na recover sa kalilangan Bukirin o sa Dakpal. Lama, gika sa XMI Bukirin, Michael Ricabo.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Malampusong na-recover sa mga otoridad ang mga smuggled na sigarilyo nga nagkatira og 212,000 ka pesos og narakpan ang usa ka peddler atol sa checkpoint operation sa Regional Border Control Point sa Sitio Puerto Copor, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Pasado alas 9:30 sa gabi, Hulyo 12, 2026, ang hiniusang pwersa sa kapulisan nagpahigayon og checkpoint operation din ilang gipara ang usa ka Toyota Revo nga gikan sa Lumbatan, Lanao del Sur, paingon unta sa Cagayan de Oro City. Atol sa inspeksyon, nadiskubrihan ang 265 karims sa mga smuggled na sigarilyo nga walay government health warning stickers nga gitago sulod sa sakinan. Ang driver na ilang si alias Aaron 30 anyos, usa ka peddler o residente sa Lumbatan, Lanao del Sur. Kinsa gidakop human kinihin na pakyas sa pagpakita og mga legal nga dokumento alang sa maong kargamento. Gidala na ang dinakpan sa Kalilangan Municipal Police Station o pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Samtang ang mga nasakmit nga sigarilyo o sakyanan, itugyan ngadto sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga food supplements nga gama si Isto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
3: Yes, salamat katropang Michael Ricabo Ogadir. Magsibog na punta balik tayo sa maya XFM Agusan na katropang Bong.
2: Ayan,
3: balik
2: ka na to Agusan.
3: Yes, high value target dakpan sa kantila na Surigao del Sur. Ang nakuha niya 850,000 nga shabu og armas. Uy, na sakmit armas. Ato paminawon ang report gikan diyan sa maya XFM Agusan, Ale Vicente.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Anda nagkaroon sa silda sa kapulisan ang usa ka giilang high value individual kon HVI human nadakpan sa gilusan niya by bust operation sa mga awtoridad sa barangay Kalagdaan, Kantilan, Surigao del Sur alas 12:19 sa miaging kadlawon. Ang suspetsado giila sa alias nga Lulong 39 anyos, minyo og residente sa Purok 2 sa naisgutang barangay. Si alias Lulong gingong bag-ong nailhan nga drug pusher sa tibuok lalawigan. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Kantilan Municipal Police Station, kauban ang Regional Intelligence Division 13, og ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA, na recover gikan sa posisyon sa sospitsado ang gibanabanang 125 gramos sa gituhoang shabu nga gibanabanang

0: mo kantidad sa 850 pesos o usa ka 9mm nga pistola nga walay lisensya. Lakip ang mga bala niini, bypassed money ug uban pang cash, mga cellphone og usa ka motorsiklo og nagkadaiyang drug paraphernalia. Gipahigayon ang inventaryo sa mga nasakmit nga ebidensya dito sa dapit sa operasyon sa atubangan sa kapitan sa barangay og representante sa media alang sa legal nga dokumentasyon. Gidala na ang suspitsado sa Kantilan Municipal Police Station samtang gihikay na karon sa mga awtoridad ang pagpasaka mga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok kaniya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
1: Yes, dengan selamat Ale Vicente. Okay, dari sibuk-sibuk ta sa Andrita sa Maya XFM Pagadian nga katrabang bong.
2: Rangguhan nga. Report.
1: Yes, katapusang report do. Rangguhan nga pulis sa nadakpan sa isig ka pulis humana nakuaan og 1.2 million nga smuggled nga sigarilyo diya sa Zamboanga del Sur. Aba, paminawon tong report gikan sa XFM Pagadian Jen Escalante.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Napakgang ang ilegal nga binuhatan sa usa ka opisyal sa Philippine National Police kon PNP nga nadestino dito sa Camp Crame sa Quezon City. Humana bisto nga dunay kargamentong smuggled nga sigarilyo nga mubalor sa 1.2 million pesos. Yang nisulay kini paglabang sa checkpoint sa barangay Tiguma ng siyudad sa Pagadian sa Zamboanga del Sur sa eksklusibong interview sa XFM 89.5 Pagadian kang National Police Commission Regional Director Atty. Pablito M. Aba Jr. ang nadakpan kaning hipe sa Municipal Police Station nga sakop sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Og base sa datos mga katropa, nadakpan na usab kini sa silingan nga probinsya nga nagdala matod pa sa susamang kontrabando. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian alang sa nakiusap ng Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jen Escalante, XFM News.
3: Exciting Pilipinas.
1: Daga salamat Jen Escalante sa XFM Pagadian.
2: Regards lang ko din na ni Stanley Duinias.
3: Exciting Pilipinas.
1: Alas sige.
2: Oy, unsay oy. Oy nga, apidong boss.
1: Oh gani.
2: Awa gani. Pagkadiot lang mga tropa kay katapusan na ito, gihatag niya kaninyo ang atong lakad sa panahon. Kaya ito tanawang lakad sa panahon sa Davao Region, karuno master.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Ang weather update na ito karun rin sa Davao Region, mga katropa. Ang Davao Region makasinati o kasarangan nga maulanon nga kalangitan mga katropa kawanangan uban usab sa posibilidad sa mga pagulan o pagkidat-kidlat sa hapon. Ang temperatura mga katropa maabot kini nga to sa 32 degrees Celsius samtang ang kinaubsan ini 24 degrees Celsius. Gilauman usab ang init mga katropa og umog nga panahon. Umog-umog yun kay bisag yun ani mga katropa ang palibot na to. Murag adunay gabon mga katropa. Samtang adlaw misubang na alas 5.21 kaganiha sa buntag ug musalo pod alas 5.52 sa hapon mga katropang tigpaminaw. So mao kini mga tropang atong lakad sa panahon kinahanglan magdala taga payong o raincoat ilabi na kung mogawas ta panahon sa hapon ngadto sa sa kagabhion mga tropa kay adunay posibilidad nga kalit sa mga pag-ulan nga atong masinatian karong panahon na dinhi sa Davao Region ug mga kasikbit nga mga dapit mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas!
2: Musunod na karon taon-taon mga tropa, si katropang Lars Sanyol, Master Inday Tanini, ang atong banggita pong kaoban, Master.
1: Yes, alright. O niya, taon-taon, ay mga kumpiyansa niya kay musunod na, ha? Si katropang Lars Sanyol.
2: Wala ti oras, katropang Master, kay musunod na si katropang Lars Sanyol.
1: Saka salamat kay inyong upos kay Galas Kanginan ang inyong ligod kay Pirming Gabaroga, Master Inday Tanini.
2: Saka kay salamat mga katropa na inyo na punadungog ang lain na punadungog nga programa o pinasahing ang programa mga katropa sa Exciting Pilipinas gini sa Davao Region. Alang sigaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako mga katropa sa katropang Bong o Maki Algabre. Saka salamat mga katropa. Exciting!

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige ug tanaw ug paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: Sukad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
9: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
9: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutihor ang nislas to. Exciting?
4: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!

0: Oras mga katropa sa XFM, alas 6:01.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Headlines.

0: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, suspect sa bagong insidente sa pagpamusil patay sa Tagum, mibalibad magpa-interview. Headlines. Koordinasyon sa irigasyon sa Carmen gipaligon alang sa mas produktibo nga pagpanguma. Headlines. Sa balitang regional, 748,000 pesos nga kantidad sa Cebu nasakmit sa high value individual si Copa. Headlines. Sa balitang international, South Korea nangayo og tabang sa North Korea aron makita ang nawala nga iski Coast Guard. Headlines. Sa balitang sports, Alex Ayala misakas pag-usab world number 28 na angkon. Headlines. Sa balitang showbiz, Sam Neill mipanaw na sa edad nga 78. Headlines.
1: Express balita sa bundang. Express balita sa bundang. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita sa bundang. Express Balita sa bundang. Express Balita sa bundang. Express Balita sa bundang.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 14, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa. Hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton og limpyong lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inom ta adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Katropa, may baliban sa magpa-interview sa media ang suspek sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki nga nitabo sa unyatong Hulyo 12, 2026 sa kadlawon sa Pioneer Avenue, Tagum City aron unta madungog ang iyahang bahin kung ano nabuhat ang krimen. Mahinom naman nga paspas nga naresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspek nilang si Randy Labajo Tatoy, 35 anyos, human nga igilusad ang hot pursuit operation sa Villa Magsanok, Mangkilam, Ningsunad. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga nagagpalit og limnon ang lima ka mga lalaki nga hubog. Nagkip nini ang biktima nga to sa usa ka tindahan nga miresulta sa pagkainitay tali sa suspek nga uyab sa tindera sa maong tindahan. Di tabangan matod pa sa lima ka mga lalaki si Randy og nabunalan kini og tubo. Mihu pa ang tensyon human mibiya ang grupo apan mibalik ang duha aron mapalit og limnon. Hangtod nga gisundan kini sa suspek og gipusil nga miresulta sa pagkamatay sa biktima nga nilang si Nardo Guillermacio Arindain, 47 anyos, construction worker og lumulupyo sa Marilog District, Davao City. Kasantangang balhog na ang suspek sa Tagum City Police Station og gikatakdang pasakaag kasong kriminal.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugang pa ang detalye sa balitang lokal katropa, nagpaligon sa koordinasyon sa lokal nga pagamhanan sa lungsod si Carmen aron mapalambo matod pa ang mga proyekto sa irigasyon og masiguro ang paspas nga produktibong sektor sa agrikultura sa lungsod. Gipagunahan ni Mayor Leonie Bahagi ang usa ka high level coordination meeting uban sa National Irrigation Administration CONEA Region 11 nga gipresentahan ni Planning and Design Action Chief Engineer Francisco Butaya Jr. Mga representante sa opisina sa Congressman o ni Congressman GM Lagdimio nga gipangunuhan ni Chief of Staff Rubin Lucas, mga presidente sa Irrigators Associations o mga opisyales sa barangay. Atol sa panagtigom, gisgutan ang samtangang kahimtang sa mga proyekto sa irrigasyon o ang mga lakang aron na mapalambo matod pa ang serbisyo sa pagpatubig sa mga umahan. Tumong sa maong koordinasyon ang pagpaminaw sa mga lakang o kabalaka sa mga mag-uuma o pagbalig-on sa kolaborasyon tali sa lokal nga pagamahanan o sa mga ahensya sa gobyerno. Sumalapas sa LGU Carmen ang maong nga parangtigong kabahin usab sa parayon nga pagbaningkamot sa paghatag o gamasligon nga suporta sa sektor sa agrikultura aron madungagan pa ang produksyon sa uma o mapalambo ang panginabuyan sa mga mag-uma sa lungsod.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 7 na itong oras, mga katropa, igakos sa gipalig-on ang mga programa alang sa Bridge Ready Samal. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
3: Nagparayon ang City Government of Island Garden City of Samal, Davao del Norte sa pagpangandam alang sa umabot nga pagkumpleto sa Samal Island Davao City Connector o SIDC project. Pinaagi sa pagpalig-on sa mga programa o serbisyo ubos sa inisyatibang Bridge Ready Samal. Gipasugdahan ni Mayor Limuel T. Reyes ang lima kaadlaw nga target setting o evaluation workshop uban sa mga department managers, district deputies o division heads sa City Mayor's Office aron masusi ang kahimtang sa syudad ug maandam kini sa mga kausaban nga dala sa direktang koneksyon sa mainland Davao. Gisusi sa maong kalihukan ang kahimtang sa lokal nga ekonomiya, kalina ug kahapsay, pagdumala sa trapiko ug transportasyon, solid waste management, supply sa tubig, turismo, pagpanalipod sa kinaiyahan, disaster preparedness, land use planning, regulasyon sa negosyo ug paghatag sa batakang serbisyo sa publiko. Giripaso sa LGU ang mga nahimo gikan sa Enero hangtod sa Hunyo 2026 samtang gitakda ang mga prioridad ug plano sa aksyon aron maatubang ang gilaumang pagdaghan sa mga biyahero, turista, mamumuhunan ug negosyo sa higayon nga mahimo operasyonal na ang 4.78 kilometro nga tulay. Sumala sa LGU padayon ang pagpaayo sa infrastruktura, serbisyo publiko ug mga proseso sa negosyo aron mahimong mas ligon, luwas ug andam sa pamuhunan ang Samal samtang gipanalipdan usab ang kinaiyahan ug ang talagsaong identidad sa isla. Gipasabot sa syudad nga ang Samal City Connector dili lamang tulay nga nagdugtong sa duha ka syudad kundili usa-usab kaganghaan sa mas paspas nga pagbiyahe, dugang oportunidad sa ekonomiya ug mas maayong kalidad sa kinabuhi alang sa mga Samalinyo. Katropa, siguro ang ligon kanunay atong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon perme alang sa rikyo sang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang stand-off tali sa mga pineriso o jail guard sa Davao Oriental Provincial Jail ni Ulbo kagapong adlaw. Alang sa kumpleto detalye katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
4: Ni Ulbo ang kasamok sulod sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center o kon mas nailhang Davao Oriental Provincial Jail. Pasado alas 11 ang takna sa kabuntagon kagahapong adlaw, Hunyo 13. Humanggi katahong nagwelga og barikada ang daghang mga pineriso sa maong pasilidad. Tungod sa daghan matud pang reklamo batok sa pamunuan sa nasambit nga pasilidad. Subay sa mga impormasyon gikan mismo sa mga dalaw sa mga pineriso nga naatlang anaa sa dihang ni Ulbo ang maong pagwelga, gibutyag sa mga kini nga ang maong panghitabo. Bunga matud pa sa reklamo o pagkadismaya sa mga pineriso sa mga bagong patakaran nga gipatuman sa tagdumalahan sa provincial jail kabahin sa mga pulisya sa pagbawal sa pagdala o pagkaon o mga personal nga panginahanglan ngadto sa mga pineriso gikan sa ilang mga dalaw nga mobisita sulod sa maong pasilidad. Dugang paniini, nagugat ang maong tensyon sa dihang ang maong mga persons deprived of liberty o kon mga PDLs una nang nanawagan ng ilang buot makahinabi si Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang o mga katapo sa media sa siyudad sa Mati aron ilang mapasibaw ang ilang mga reklamo kabahin sa ilang kahimtang sa sulod sa maong prisuhan. Dili mayong pagtratar nga na sinadian gikan sa mga jail guards. Lagip na usab ang ilang hugot nga pagsupak sa mga bagong pulisiya sa pamunuan sa maong prisuhan. Sa susamang higayon, nadunggan usab sa mga residente nga nanimuyo gawas sa maong prisuhan ang pipila ka mga buto sa armas isundan sa pagpangalampag o pagsyagit sa mga piniriso. Hinunag padalagi layon o representante ang buhatan ni Governor Dayanghirang apan hangtod karon wala paghihapon nagpagula o formal nga pamahayag ang pamunuan sa Davao Oriental Provincial Jail mahitungod sa kahimtang sa mga piniriso. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Vicente Pichon IV na nukadgikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: DILG 11 gisiguro ang dekalidad nga katukuran sa mga proyekto sa Davao Region. Hugot nga monitoring gipatuman. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
5: Padayong gipakusgan karon sa Department of Interior and Local Government Unit kun DILG 11 ang mga paningkamot niini sa pagsiguro nga mapatuman ang dekalidad ng mga proyekto sa gobyerno ngadto sa nagkadaiyang lokalidad sa Davao Region. Sumala ni DILG 11 Project Development Management Unit Engineer 3, Engineer Henry Villanueva, nga nakatala ang buhatan o grupo sa Project Fund Fixers ni adtong Setyembre 2025, hinuon na pakganggilayon kini human nasumbong ngadto sa nasudnong panggobyerno. Modus matod pa sa grupo ang pagpasalig nga matapos ang proyekto inubanan sa pag-angkon og 20% gikan sa kinatibuk ang project value nga posibleng musangko sa substandard project kung wala kini masakpi og naaksyonan. Lakip sab sa gipahugtan karon sa DILG 11 ang subaybayan program isip kabahin sa monitoring initiatives niini sa pagsiguro nga walay overlapping sa proyekto diin nagagamit na kini karon og geotag nga mga litrato sa proyekto aron malikayan ang project duplication. Matod ni Engineer Villanueva, sukad nga gilusad ang subaybayan program ni atong panahon ni late President Noynoy Aquino, daghang district engineers ang nangapriso human nasakpan nga gidoble o gitriple niini ang ginapangayong budget bisan sa usan lamang ka proyekto. Gipasabot niini nga ang nagunang taha sa DILG dili mao ang pagkadirektang engineering contractor apan ang pagfacilitate sa gikinhanglang budget, pag-orient sa mga local government units ug hugot nga pagmonitor sa mga proyekto aron masiguro nga nakasunod gini sa national standard. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Tagasalamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras katropa alas 6:14 sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ginato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy ug butika nationwide.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: 748,000 pesos nga kantidad sa Shabu na sakmit. High value individual sikop. Alas sa kumpleto detalye, katropa ang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
6: Ikot ang usa ka high value individual humana kuhaan og 110 grams nga gidudahang shabu nga arunay gibanaban ang standard drug price nga 748,000 pesos atol sa drug bypass operation nga gilusad sa Barangay Saray, Iloigan City niadtong Sabado sa gabi, Hulyo 11, 2026. Ang suspect giilang nga si alias Luloy, 46 anyos, walay trabaho og residente sa maong barangay nga sakmit atol sa operasyon ang nagkadaiyang pakete sa gidudahang shabu, bypass money, pitaka o guban pang mga butang. Ang suspect kasamtangang anaakaroon sa kustudiya sa Iligan City Police Station 5 samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Ang nasakmit niya illegal nga droga ipailalom sa laboratory examination sa Iligan City Forensic Unit. Mga katropa, kapibang healthy mong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Rustom Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon.
2: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Samtang retrieval operation alang sa missing usa ka tuig nga bata sa Malapatan, Sarangani Province. Nagpadayon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
7: Nagpadayon ng retrieval operation sa usa ka tuig nga bata nga si Xavier Yaton nga nabiling missing sa natabunan nilang balay sa Sitio Blisong, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province nini aging Hulyo 10. Kahibaluan nga una nang gipaundang ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation human makuha ang duha ka pamilya nga natabunan sa nidahili nga yuta. Apan gipahibalo sa operating team nga sa tanang biktima labing nalistan sila sa pagpangita sa usa ka tuig nga bata. Apan tungod sa sa hangyo sa Apuhan nga bisan bukog na lamang ang makita sa bata. Hinungdan nagmando usab ang mayor og tactical briefing aron planuhan og maayo ang retrieval operation. Sayo sa buntag ning Hunyo 12, sakay sa chopper ang mga miyembro sa operating team nga gilangkuban sa nagkadiyang law enforcement agencies aron balikan ang lugar. Nigamit usab og canine dogs ang AFP. Sa pagkakaron, malaumon gihapon ang pamilya nga makita ang maong bata og himpit na makauban ang iyang pamilya. Kahibaluan nga natabunan ang gipuy-an sa pamilyang Malajan o pamilyang Yaton tungod sa landslide o sa gunson nga ulan, hinungdan mukabat sa napulo ang kumpirmadong patay. Mga katropa, karong higayuna, dili na uso ang magpaluya-luya. Kinahanglan adlaw-adlaw, abti ka nga tong panglawas. Magsantong Tas Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Philip Olegario na nukagikan sa XFM Jansan.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang adunay high value individual nga empleyado sa LGU, dakpan sa bypass operation sa Buena Vista, Agusan del Norte. Atong sayron ang detalye kay tropang Junji Librias.
1: XFM Report.
8: Tanggong sa silda ang usa ka empleyado sa local government unit human malampusong nadakpan sa mga personahe sa Buena Vista Municipal Police Station pinaagi sa usa ka bypass operation sa Puruksay sa Barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte niining bulan sa Hulyo tuig 2026. Giila ang suspect na si alias Biloy, 41 anyos sa minyo empleyado sa LGU og na ilang usa ka high value individual. Sumala sa taho ni Police Colonel Ruel M. Kagapi, ang acting provincial director sa Agusan del Norte Provincial Office, gikasa ang operasyon sa mga personay sa Drug Enforcement Unit o Buena Vista MPS, uban ang pakig-alayon sa PDIA PRO 13. Tungod sa maong koordinasyon, malampusong nasikop si alias Biloy nga taga Purok 4, Barangay 9 sa maong lungsod. Nakuha sa iyahang posisyon ang gibanabanang 2 ka gramo sa illegal nga druga uban ang nagkadaiyang kagamitan sa paggamit niini. Sa pagkakaron ang dinagpan ana-ana nakakustudiya sa Buena Vista Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o temporaryong pagkabilanggo samtang giandam na ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya ngadto sa korte tungod sa paglapas sa balaod batok ilegal nga droga. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Junji Librias sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, alasay sa 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatog nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuluki ang patong-patong ng balatian. Inumi ka na adaw-adaw Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: At ang sayron katropa, mga nagunang balita sa balitang nasyonal. Nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
9: Express Balita. Express Balita.
10: Umabot na po sa 45.88 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa DSWD, kabilang sa naipamahagi ang 54,902 family food packs, 1,732 non-food items at 6,094 ready-to-eat food packs habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa relief operations. Sa pinakahuling tala, nasa 134 evacuation centers ang 4,338 na pamilya o 17,794 na individual, habang mahigit 150,000 na pamilya o tinitayang 669 katao o 669,000 katao ang naapektuhan ng sama ng panahon. Samantala, sinabi ng DSWD na magsisilbing inspirasyon ang resulta ng Tangier Survey kung saan nanguna si DSWD Secretary Rex Gatsalian sa satisfaction rating ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Express Balita! Express Balita.
10: Mga katropa, nagpatuloy ang presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos buksan sa Senado ang USB na naglalaman ng dalawang bahagi ng video kung saan umano'y sinabi ng Vice Presidente na nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isinagawa ang pagbubukas ng USB ni National Bureau of Investigation Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok na tumistigo bilang saksi ng House Prosecution. Ayon kay Lotok, ang pahayag ni VP Duterte noong November 2024 ay isang seryoso at totoong banta. Aniya ibinatay ng NBI ang kanilang pagsusuri sa nilalaman, konteksto, paraan ng pagkakasabi at reaksyon ng mga pinagbantaan kung saan lumabas sa investigasyon na may sapat na prima facie evidence upang magsampa ng 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Iginit ni Lotok na bahagi ng kanilang ebidensya ang mga naging tugon ng Pangulo, ng dating House Speaker at ng mga kinaukulang ahensya kaugnay sa umano'y banta ng Vice Presidente. Sinabi rin ni Lotok na bilang ikalawang pinakamataas na opisyal na bansa may kakayahan si VP Duterte na may isang katuparan ang umano'y mga pagbabanta.
9: Express Balita.
10: Inihayag naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa impeachment trial na wala itong nakumpirma o validated information tungkol sa pagkakakilanlan ng umano'y hitman na sinasabing inutusan ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, sinubukan nilang alamin ang pagkakakilanlan ng umano'y hitman sa pamamagitan ng mga taong may personal na kaalaman sa online press conference noong November 2024. Ngunit wala silang nakuhang impormasyon na maaaring makumpirma. Gayunman, iginit ni Lotok na seryosong tinrato ng NBI ang mga pahayag ng Vice Presidente dahil ito ay nagmula sa ikalawang pinakamataas na opisyal na bansa. Aniya naniniwala ang NBI na maaaring may nakausap si VP Duterte bago pa isinagawa ang naturang press conference. Samantala, maring dinanggi ng company ni VP Duterte ang aligasyong may kinontratang hitman at sinabi nitong maghahain sila ng mga ebidensya sa tamang pagkakataon upang pabulaanan ang akusasyon.
9: Express Balita.
11: Balita sa international.
0: Oras mga katropa, alasay sa 23 na sa buntag. Agkaroon sa detalye na sa balitang international. Gihatod ganito sa Visionix Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat din over media ito ang vision. Inamtaadla-adla o Visionix Plus of Gel Capsule.
9: Express Balita sa buntag.
0: Ngayon og tabang ang South Korea ngato sa North Korea. Aron pangitaon matod pa ang usa ka nawala nga miyembro sa ilang Coast Guard nga gituhang posibleng naanod ngadto sa bahin sa teritoryo sa Pyongyang. Matod sa South Korean Unification Ministry, ang maong Navy seaman nawala nga ni adto pang Hulyo 12 samtang nagpatrolya isip kabahin sa Coast Guard operation sa East Sea nga nailan usab nga Sea of Japan. Gituhang posibleng naanod tungod sa kusog nga balod o nakaabot sa northern limit line ang de facto ang utlanan tali sa South Korea o North Korea. Tungod kay wala pa'y o wala na'y aktibong linya sa komunikasyon tali sa duha ka mga nasod, ipadala sa South Korea ang ilang hangyo pinaagi sa text message ngadto sa mga mamahayag aron maabot ang mensahe sa Pyongyang. Yang niusab sa South Korean government ang kooperasyon sa North Korea sa pagpangita o luwas nga pagpauli sa nawala nga Coast Guard. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pahayag gikan sa gobyerno sa North Korea kabahin sa maong hangyo.
9: Express Balita sa Buntag.
0: Aras katulad pala sa 25 na sa Buntag.
9: Balita sa Sports. Balitang Sports.
0: Detalye katropa sa Balitang Sports. Hatod ganito sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili man siya pang kama, kundili pang sports pa. Aron nga mas mulikon pa ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod. Mag-Turbo, male enhancer, matag dulog. Mapalit na sa mga parmasya at butika sa Tibok, Pilipinas.
9: Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, parayon ang pagsikat sa Oni Pilipina tennis sensation nga si Alex Ayala human opisyal nga misaka sa World Number 28 sa pinakabag-ong Women's Tennis Association rankings. Ang labing taas nga ranggo nga naabot sa bisan kinsang Pilipina sa kasaysayan sa professional tennis. Ang mga kalampusan misunod sa impresibong kampanya ni Ayala sa 2026 Wimbledon Championship. Di nakaabot siya sa round of 16 og napakita og lig-on nga performance batok sa pipila ka mga labing kusgan nga mga magdudula sa kalibutan. Bisan og mapildi siya sa Italianong si Jasmine Paoloni, ang iyang makasasayanong dagan igo ra o igo aron mapataas ang iyang rango sa WTA. Sa edad ka 21 anyos, si Ala nagpadayon sa pagpasigarbo sa Pilipinas sa international entablado o naghatag og inspirasyon sa bagong henerasyon sa mga atletang Pilipino nga nagdamgo sa kalampusan sa world stage.
12: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Oras ka tropa lasay sa 27 na sa buntag.
12: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatugan nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nos-nosi mga maring ang imong pamanit, arog sabon nga Clear Skin Beauty Soap. Arog nga makapaton kag limpyo nga pamanit. Piskay, hapside o sama sa baybay sa Boracay, mag-Clear Skin Herbal Soap na mga katropa. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Sa headline, Sam Neil, may panaw na sa edad nga 78. Kinsa nang puning kabawan eh. Atong sayron katropa ang detalye. Inday Erica.
12: Showbiz News. Showbiz Balita.
13: Yes, usa ako masalubon nga adlaw today mga mari. Tungod kay mga maring ay ay nako, mainit-init nga balita today. May panaw na ang batikang New Zealand actor nga si Sam Neill sa edad nga 78. So, anak sa iyang pamilya nga kalit og wala damha ang iyang pagpanaw, apan ilang gipasalamatan ang nga nagpabiling cancer-free ang actor hangtod sa iyang katapusang adlaw. Nailan si Neill isip paleontologist nga si Dr. Alan Grants sa blockbuster film nga Jurassic Park sulod sa iyang karera. Nominado sa mga aktor sa tulo ka mga Golden Globe Awards og duha ka mga Primetime Emmy Awards. Nakadaog usab siya og tulo ka mga Australian Television Awards. Nakip ang pasidungog alang sa The 12 niadtong tuig 2025. Wag mo ka ta mga maring ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Indo Erica de Ligua pa dalemes tayo sa ayapan ayaw ka piyansa. Basig mapuhon maako na ka. Salamat ka ay bye-bye.
12: Showbiz Showbiz Balita.
0: Daga salamat Inday Erica sa detalye sa report. Oras katrapala size 29 na sa buntag.
12: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 14, 2026. Mga balita nga hatod ganato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa itong mga panglawas. Sa ngalan sa itong sparring partner sa technical side, katropang Gabalas, atong season manager, katropang Arnel Cortez, ato ang GM, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa mo sunod na ang bullseye, ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lara Sanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
12: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
14: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga ano, anxiety?
17: Exciting!
18: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
19: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
20: The Secret of Health.
21: Ako si Don sa Pamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
20: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
22: The Secret of Health.
19: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
22: The Secret of Health.
23: Vision X Plus user, atong paminawon.
24: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
25: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
22: The Secret of Health.
19: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
22: The Secret of Health.
25: Zanthon Plus Coffee Mix User.
26: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
25: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
22: The Secret of Health.
19: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones. Nga makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
19: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
19: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa humay be.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
18: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday night!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lukbal na

0: Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
10: Katropa Caravan.
9: Karong July 26 adlaw Domingo sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up ug mga lingaw ug mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta mga katropa.
11: Like kung maminaw ka sa XFM.
12: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
13: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Kauban si Katropang Arbel Cortez. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Kaninyo danan, mga katropa. Welcome! Welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome mga igalas tubag banagawanaban sa tulungan ng Bullseye!
0: Bullseye!
1: Adlog ron may galang Martes pizza 14 bulan sa Hulyo 2026!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ngalan sa kinatibukang Puersas 107.1 XFM Tagum. Ang inyong katropa, kami na sabi nyo magkauban hangtod mga higala alas 10 ang tagnas buntag. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Alas pag-tunnel ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyo, gisgutanan. Di inikaw ka kuigso na dali na kong kalambigitan. O, ikan warag mo ungot-ungot. Maning ato ang tuplo ko nun. Di man siya mo rapid, ha? Gusto niya tinagsa lang. No, ang murag na takdan manigala ni Tok-tok.
2: I talk to my...
1: Alas 6:56 na may galang dagna sa atong bag managubanuban. Mas problema anigab nga nung mga anak, masyagap ha? Oh? Oh? Di ba siya mo... Oh? Oh? Ha? Oh, ang BSI? Mapalungon sa siguro niya, palungon no? Niya iuno ko sab ha? Exit. Oh, iyon na tunig usab kay Muraga Kwansay. Waka kape. Ato sa ni mga igalang pakapihon o Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ang ato mga kahimanan diri ah. Amog yapon. Di siya kasabay sa ako ang akong kamot by... Huh?

0: Ahora, de ahí, ay, banto gras, ¿qué cono ve? Ah, cana cana. Ayan, banto gran, no me ungot más que nada de aquí. Aquí para esa oga, ilaom de ahí. Main punta, cariño, tanan, porque usaba para que tropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Yan, una gusto na go kananga. Rapid ba rapid, no? Kaya bulls ay rapido naman itong programa. Bulls ay rapido. Bitaw welcome, may kailas ang tulumanaw ng bulls ay ning Martes edition. Huwag yapon nyo makauban, katropa ng Arnel Cortez, mayong bunta, ganin yung tanan mga katropa. Tok-tok na batalya, tok-tok na tang-tanan.
1: I talk to my, where the...
0: Tapos na itong presidente, sige na katok-tok eh. Mayong buntag sa itong mga katropa, there is 23 ka mga barangay naglangkob sa itong syudad sa Tagong. Good morning.
2: Good morning.
0: Itong mga katropa, there is terminal. Mga katropa na ito, there is palengke. Itong mga kaigsuna na minaro, sila lang sa tagsa ka mga panimalay, samtang na ngapi. Pinagin ang atong mga senior citizen, kumusta mayong pagpanikay-sikay?
2: Good morning!
0: Mayong buntag gininyong tanan sa atong mga katropa diha. Ang naa sila mga sakyanan, nagabiyahe, amping mo kanunay. Itong mga katropa diha, ang naa sila mga tindahan, nagplastar sa ilang tinda. Ngabli lang gihapon, bisa gamay na lang kay stock mga higala, sige lang. Ayaw kawas paglaom. Ayaw kawas paglaom. Bahala gamay na lang stock. Ablihi lang gyapon nga itong sira-sira store niya. Okay. Ano mag-inay? Kung ano? May hulat na mag-aiga lang makarilista o card. Makarilista o sana kining asa. No? Para masudla na po mga higala niya. Ano mo siya? Pangutang ng Turko kay naku kay na prosinto na. Diyan mo maipit inyong kuna, maipit inyong kapital, no? Mabayad ras arawan. Muna, di na ginintawon, may gala pwedeng manirado kay na may mga bayron na adlaw-adlaw. May nalang maruling-ruling kuno. Tabang sa bayang tao na may gala. Uy, usa ka minuto na lang yan, magalas 7 na.
2: Good morning!
0: May bunta sa mga katropa na to, diri sa Davao del Norte, kumusta man mo? Mga katropa na to, diri sa Island Garden City of Samal. Oga diri sa mga igalas area ni Mayor Jury Lampagos diya sa may Panabo City.
2: Good morning!
0: Ayong buntag sa mga taga Panabo. Kumusta ang ito ang pagpanik kay Sikay Giron? O sa mga taga Panabo, mga higala.
2: Good morning!
0: Ang mga katropo sa diri sa may Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Good morning!
0: Diri mga higala sa Carmen. O diya sa may Braulio Duhali. Diya sa may San Isidro, Sawata na. Okay, usap naman pa nga. O diya sa may Sawata. Mga katropa na to, diya sa may Asuncion, New Corilla, Kapalong, Talaingod, good morning.
2: Good morning.
0: May buntag sa diri may igalas, Davao de Oro. Labi na mga igala diri sa area sa Laak. Mga katropa na to sa Mawap. Kumusta man mo, kitakits na karoon ngapit sa 26 po na sa July. No, alas sa tuag XFM Y2H Clinic Caravan, no? Karoon ngapit sa 26 ka na mga higala. No, alang sa ato ang karaban og libre nga check up mga igsoon. Unya discounted mga igala or mapalit nyo barato ang mas barato kaysa butika ang mga produkto mga igala sa Yes to Health anang mga panahuna. No, kita-kita ta pohon-pohon mga higala. No, maayong buntag sa ato mga katropa diri sa Nabunturan. Ya sa may Montevista. No, diha mga igalas Mungkayo og sud sa ta diri mga igalas may Compostela, New Bataan, Maragusan. Naog sa tamay gala, dere sumako, mabinig, pantukan. Good morning ninyo.
2: Good morning.
0: Atong silingan, may gala mga probinsya, dere sumay Davao Oriental.
2: Good morning.
0: O, gaya di asap, may gala mga porsyon, dere sumay Davao City, nga maabot, may gala sa to ang signal. No, sa 107.1, good morning ninyo.
2: Good morning.
0: So, mga katropa, dere sa Bukidnon. No, mga katropa, usap na to, dere may gala sa Agusan del Sur.
2: Good morning.
0: O, ang tanan, may gala naminaw. Nagasubaybay, may gala sa itong programa, mapa-YouTube ka man, o Facebook ka man, good morning, kaninyo tanan.
2: Good morning!
0: Kita, may gala nagabanginawat niya, ang grasya, ang panalangin sa tulabaw, nga magagagaw, may muda, nagbudagaya ka na itong tanan. Niglaing adlo na sub, laing panid na sub, sa itong bagpagabuhi. Ibabaw niyong madanlog tang kalibutan, katropa. Kita itong kalimtan, ang pagpasalamat sa itong labaw, nga magagagahom. Aron kita, mga igala, nga mabuligan sa itong pagpanginabuhi. Sa aton mga kasimanwa, sa aton mga kaigsuna, mga Bisaya, no? Lokob mga igala, kabisaya, Mindanao. Maayong buntag ninyo mga bay. Good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
0: Sa itong mga katropang mga kauturan, suging tagpalamatita, may adayad nga aga, kabadamong salamat sa inyo, wayong tag na suporta, kapag subaybay siya ni aton nga pagpangalagat.
3: Bullseye!
1: Kabsat.
0: Sa ato mga kakabsat, mga kaisunan na to, mga mga Ilocano. Ajay Ditibanger, na imbag na bigat kada kayo. Agyamanak katropa. At mga kaisunan nga ng mga Muslim, assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran. Mga ka-inspirasyon, mga kaisunan nato diri mga higala, mga manubo di babaon, mga manubo agusanon. O basta, amuna di atanan. Medyo jaw na masema yung tiba mga suundat na minagkundan sa ita program.
1: Bullseye!
0: Saka nato naman mga kalumunan, mansaka, mandaya, kamayo. Salamat tayo gayod lumon sa pagpaningag mayo di ka natin programa.
1: Bullseye!
0: Sa ato mga kaigsunan diha sa mga... sa mga Tagalog dyan. Mga kapatid pala, no? Mga katropa natin. Magandang umaga dyan sa ating mga katropa nagikinig lalong-lalo na dyan sa Malacanang. magandang umaga po sa inyo. Saan man kayong panig ng mundo? Asa mo gibutang? Saan ba kayo nilagay ng hanging maitim? Sa may Bisaya na, asa mo gibutang sa hanging itim? Mayong buntag ninyong tanan, mga higala. No? Huwag asa mo gibutang sa Ginoo. Huwag Ginoo ay gabutang ninyo. Agwanta lang diya. Si taneng gabutang, ayaw agwanta diya. Sibat diya. Kay ipit ka diya. Sige, may pagpaminaw sa mga naka-tune in karon may gala sa ilang mga radyo. No? Plastar, unya, pakusgila na samtang kamo. Kini mga higalang dunay mga gimbuhaton. No? Sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga kusina. Inyong panimalay. Sabi na kay Martes Mantaron, of course, mga higala. No? Pagtunghas mga bata, padayon. Unya, ayigil kalimti mga higala nga pabalunan sa nato mga bata. No? Di na nato. Di na nato sundugo to sa una, may gala mo ingon tanga. May bata nga, kami mito sa una. Kaya na to, no? Sa una na to. Mga bata ron, aron mga higala nga mas maayo ang pagtuon. Dapat mga higala, doon nag-ibaon, no? Di man sa ingon nga, daghag baon o dakog baon, basta naalang yung ito ay, naalang yung makuot-kuot na ikapalit sa kantin. Baka mga higala, buhatan ni mo, himuan ni mo, kuan? Ikaw mismo maghimo og snack. Himo kang sandwich. Palamanan ni mo mga higala ka ng kamatis, itlog. Uban pa diha mga higala, no? Para mas sustansyado pa hinoon. Kaysa kadag junk foods may gala mo ipamaliton hinoon, hindi man na-allowed na sa eskwilahan, pero na may mga kuan po, mga tindahan gawa sa eskwilahan. Makapalit niya po mga bata, mga kaigsunan. Alas 7:05 na ang Dagnas morning.
1: Bullseye!
0: Mag-check attendance na kay mura gubay-ubay na nilistahan din eh. Taas-taas na mga higala. At mga katropa na to, mga miyembros Aguanta Party List, no? Natin ang utana kagahapon, may gala ko nga abakunoy nabakunoy chapters Bohol. Naapirme. Kung asa mo, nadi ang chapters sa Aguanta Party List. Ha? Aguanta Party List. Ay, mukapila ng Libakira Party List. Kay ipit mo diha, mabarangay mo anang inyong kalaki. No, makiha mo ana, maghigala. No? Yan ang gingo nila nga Libakira Party List. Himantayon Party List. Kaubana na sila. Oh, dito na mo sa Aguanta Party List. Kaya huwag yung mukiha ninyo anak. Shirley Liagas, maying buntag.
2: Good morning.
0: Alfredo Hikali, maying buntag. Dol, nakaigit na po ang pandamay. Ang second witness, bangag gihapon, liwat ra ni... liwat ko nung Rimundo siguro. Loris Pina Kabalpin, good morning. Kadrobang Arnel from Turil, Davao City.
2: Good morning.
0: Marina Donio, hello idol. Maayong buntag, may buntag po.
2: Good morning.
0: Oo, si Goyding. Good morning, sir. Watching from San Frans.
2: Good morning.
0: Punta de San Francisco, Agusan del Sur. Marina Donio, imong favorite doll. Si I talk to my talk to ak. Inyo ng idol, no?
3: I talk to my worthy.
0: Gani. Good morning, Mr. President. Good morning.
2: Good morning.
0: Kay Weedy. Alas sa 7:06 na, paspasa sa oras, oy. Dali, aba ni mga igala ng minuto, muligdas. Si Cleo, gahapon, Kalibanga. Saan, bigi Kalibanga, bay? Nangaoning uban ba? Kamo. Marina Donio, nag-atang, yun ko ni mo, sir, idol. Sugod na punta og katawa. Basta siguraduhan lang nga way magkakita ninyo nga magkatawa mo kamura kay delikado na. No? Maaan unya mo. Unsa naman ning membro sa Aguanta Party List nga hapit naman matrililing party list? Ha? Hapit na matrililing partilis, no? Mayang buntag ninyo diha, si Yang Oxalis, mayang buntag from Taguig. Magandang umaga. Mula dyan sa Taguig.
2: Good morning!
0: Si Sunny Tamsi. Uy, di basta-basta ni. Igagaw ni sila mga igala sa tukmo. Good morning, good morning. Si Sunny Tamsi. Good morning, sir, from Taguluan. Uy, taga-Taguluan. Misamis Oriental. Mayong buntag diha. So, gapaminaw ka lugar ka karon, no? Ilahan, no? Gapaminawa ka lugar karon. Ang mga taga Miss Or. Si Regine Compuesto, mayang buntag des Daan Bantayan. Oy, mayang buntag Arhino Compuesto diay. No? Daan Bantayan, Cebu. Isa ni sa atong mga nagtabang may gala tong pag tunnel na to og hinabang dito sa Jensen. Si Regino Compuesto.
2: Good morning.
0: TC Bangkori, mayang buntag. Ikan des mahaplag late. Good morning.
2: Good morning.
0: Abil man langit des dipulog.
2: Good morning.
0: Ay daghana na ba ni layuan na ba ni ato mga igalan kuan? Good morning. Kadako bas budget sa hearing everyday sa impeachment trial 70 million kay ang dako bito kay no. Tingala bito ko ana mga igsoon ba. Di ba ka malkansi ang gobyerno may gala aning atong impeachment trial? Pila may pangitaon nila kay Sara, pila man kuno gikawat ni Sara katong 125 milyones? Katong confidential fund ba, 125 million, nga gikan na sang BBM.
4: Ayaw!
0: Ha? Mo ito ilang ipangita, mag-iigsoan? 125 million. Samantala, mag-iigala, ang gasto nila karon sa kining impeachment, 70 million. Duha pa lang kaadlaw, mag-iigala, bawi-bawi na.
4: Ayaw!
0: Kani, mag-iigala, agwantaho na lang, no? Di ba kani, maalkansi, mag-iigala, ang gobyerno nga, nangita sila sa 125 niya mo, nag-impeachment sila mga higala, ang gasto 70 matag-adlaw, sa tulo ka-adlaw pa lang, 200 G's na. Kada kong bungot sa ito, yung na istorya hagod. Tulo ka-adlaw naman nakalabay, matulong, day 4 na maghapon. Tulo nakalabay yung simana, tulo ka-adlaw to. Karong simana nasa, insured ng tulo mga higala. Sa ato pa, di modo, 400, tama ba? 420 milyones mga higala ang gasto. Santil mong karaan, mga higala kagamera sa pangita.
4: Ay,
0: dili na ni murag di na gid ni accountability gastuhan yung kuan mga igala. No, gastuhan yung dako mga igsoon, no? Kana bitong flood control hinuan nga trilyones ang nawa, wa mga igala mag impeachment. Why mangita? Ha? Nga trilyon ang nawa, mga igala, why mangita? Kining 125 million kuno gikawat. Wa pa gi klaro. Klaro kay butang-butang ra. No, ay mga igala gipangita nila pag-ayo. Unya gastuhan og 70 kada adlaw. Wabot og napo kaadlaw 700 million na may gala gasto. Bisan pag moingon tag apil tong ingon lang 600 kuno may gala sa DepEd. Butan tala may gala nga kuan mo abot og mga 600 tong ilang pasangil kang Sara Megson. 600 na po kaadlaw may gala aning 70 million kada adlaw 700 na. Unya imagine nag pila pa ni kabuan may gala mo latas ning ka sani. Impeachment butan tala may gala pinakasayo upat kabuan. Na. Muna gina yun, may gidanga. Alkansin niya panudlanan. Pero dili na mga igala para sa ilang. Importante, niya, di nila mapadaga na si Sara. O ginailahan mga igala nga tumong o tinguha diha. Nga makonbikto. Aron mga igala nga di na makadagan pagka-presidente. Kay nanaba, humanto ni gawas ng Surveys Publicos Asia. Karon ingon sila nga, kung ano ko noon, naibagong survey. Na nisakan ako no mga igala ang rating ni BBM gikan sa negative 50 nag negative 7 na. Negative lang gihapon.
4: Ayaw.
0: Muna ginayon kada kong bungot sa ito'y na 11 na 12 na 13. Si kisabay niya si Florespina Kabalpin ayong buntag Koreanong Hilason Amina Pangandaman na promote na sa Islamic Bank unya si Bunuan State Witness. O di ba masaya? Kato mga nalambigit, may gala mga pangan. Wala na, nga-promote na. Si Bunuan, may gala nga matod pa hapit na pirmahan og wati ang kuan, may ang clearance.
4: Ayaw!
0: Na, nahimo na noon, may galang state witness. Ang kaso ni Chisis Codero, gibasura na po may gala sa korte. Ang galing. Dito alabat, may buntag. Good morning, Idol, Kartropang Arnel, Agwanta Partilis. Ang buntag dia ha, sa mga wa pa na membro, pa membro na mo sa Aguanta Party List. Oh. Cleo, Mundo na aman, ah, pa si Mundo ay. Inyo na yung gi kwasi mo dito na mo comments Mundo ba kayong giaway. Abel man langit ang witness nga gisala nila. Same raman na gapon sa unang witness. Abogado man siguro tong ilang witness gapon. Si Attorney Lutok. Naglutok. Sige, glutok ba? Kailan mo glutok? Kanang galutok lang mata, may gala ba, no? Oh. Glenn Ongurya, may buntag ni mo diya, Glenn. Si Rosalie Tinibro, may buntag. Gikan sa Antipolo, dili gyud kompleto ang adlaw, dili ko katan-aw nimo, sige lang silag panira kay BP Sara, pero ang mga dumog kayo. Kadumuga ba? So, good morning niyo diya, Rosalie Tinibro, das may Antipolo. Ama Rizal no, Antipolo Rizal. Oh, maayong buntag kay tanan diretso sa Facebook kay murag ubay-ubay na sa dire. Reklamo na sila gawa imo ni apila. Si AJ Calles may buntag. Katropa, kapi-kapi sa misa kung airpot o tulo ka tulo na ba din noon o 3-in-1 ani kay wa na'y ikapalit sa Santon Gold Coffee Mix, membro na misa Aguanta Party List ni mo.
5: Ayaw surrender, Aguanta lang.
0: Gani kumustahon na to niya taon-taon na to mga membro sa Aguanta. Si Jeho Albiti Hisoro, Idol Morning Minaw, mahota, Aguanta lang, no? Ibos Iban Moreno nga naglutok kunong kalimutaw. Attorney Lutok. Orlan Perez, maayong buntag from Mako. No, si Pingping Tanchado Montesilio, good morning.
2: Good morning.
0: Marifi Mahinay Balangan, maayong buntag.
2: Good morning.
0: Kumusta ang typo? Mali ang pizza. Sa apidabit o sa sampina, puro mali. Ano nga mali? Saan man na tirada sa prosecution, no? Puro mali na mga saan man na? Dugay na sila gisita, magahigala ni Kuanana, no? Senador Amy, ano? Mali lang gihapon. Oy, si Ma'am Amy Cabrera, may buntag ni mo diya katropang Amy, no? Good morning. No, ato ang chapter president diya sa Saudi Arabia, mga igala sa Aguanta Party List. Ming buntag, ma'am. Promoted na ka, ma'am. Promoted na ka. Kay karumbog kita, ni mo ba? I-promote ka diretso. Ikaw na chapter president sa Saudi sa Aguanta Party List.
4: Pino, ma'am.
0: Oy, tinuod bito ka na mag-abroad ka o niya di ka kaguanta. Layo rin dulo ka bulan ni mo. Uli ka diretso. Oh. Kanang ato mga OFW ba kay gala, membro na sa Aguanta Party List. Kuyo na sila mo Aguanta, tinood ay. Munarbaho ka may gala na nang diha kaso malugar ng mga Arabong bunguton. Na! May man mga gala, maka, ugdi ka kaguanta, pauli yun ka yun. Oh, wala o ban may gala, makabot dito, dua kabuan, ay di yun makaya, di kaguanta, uli. No? Pauli mga gala. Ami Cabrera, no? Like and share, subscribe. Salamat ni mo, ma'am. Merlando Bonifacio, good morning. Idol from Ipil, Sambuanga, Sibugay, good morning.
2: Good morning.
0: Glenn Ongurya, dili jog ko kita na Aguanta Pads ba? Wala guro na sa YouTube. Ay, wala ni sa YouTube, Glenn, ang kining Aguanta. No, sa Facebook na ng Aguanta Party List, kay pang Facebook na. Wapagani ko kalugar lagi, kay suruyon pa na ko mga constituents na to. Kuan? Unsaon man ikaron nga Aguanta ang butang way sapi aning kalakiha. Matutan ako sa mga constituents na to kay atong piktusan na to gamay bugas. Unsaon man may galag Aguanta man sa taan ay. Na ganito ay napay tay parcel mga igalang kuha unon kay na ilibrong gipalit. O para sa eskwela na pag makuha. Tagdi mabalik to kay kami tunon kaayo, no? Sige lang. Namakak gani na mali-mali pa. 13 years na ko diri sir, grabe. O mo na pinaka mo gani ma'am Ami, ikaw na karon ang chairman, chairperson di ay ikaw ang chapter president sa Aguanta Party List, no? Diya sa Saudi kay 30 katuig na gugang inagwanta diya sa Saudi. Kilaliman ka ana. O di ka kay baw mo agwanta di man gyud ka magdugay mga igala diya sa Saudi. No? So okay na ka na ma'am, okay na ka na nga ikaw na ikuan chapter president ha. Sa Aguanta Party List niya. Okay, si Charlie Rimadabia. Ang ato pong sini Good morning, katropang Arnel. Magkapita og Santon Coffee Mix. Salamat sa among pinanggang pastor. Gihatagan ko niya og usa ka box nga Santon Coffee Mix. Salamat Pastor Harold Magalong. Mayo kay gihatagan kang pastor, no? Agwanta nganong ni Inter, ingon si Rizzi Mor. Agwanta partilis. Ana man dyan ang kinabuhi. Di ka mo agwanta, di dyan ka kalahutay. Morning, sir. Astang lingawa gahapon no ilang witness nga may energy. Kautot-utot gikuhaan og script ni Attorney Sheila Sison. Josephine Pero Vicente de la Rama. Good morning, sir. From Nueva Fuerza.
2: Good morning.
0: Fernando Roa, maying buntag diya sa Langley, British Columbia.
2: Good morning.
0: Rizzi Moore, Robert Camiging, Minva Sakol, si Ellen Malasarte Chu.
2: Good morning.
0: Daryl Amor, maying buntag sa Angalaka. No?
2: Good morning.
0: Maying buntag Julia Anan Masadlan, Arturo Idquilia, Kuya Toto Villanueva, Eman Moreno.
2: Good morning.
0: Si John Jampon, ang siya doon ni ang, kwan, usan ang imuha, John? Kining Chismusa Partilis? Libakira Partilis?
4: Ayaw!
0: Titing Lumotos, mayong buntag. Good morning. Dol, naka-live ka, naka-live ka samtang namasada ko. Habal-habal, Dres Tagom. Salamat. Og amping, di akano na iting. Og mayong buntag diya sa kining atong mga katropa diyan, pasahiro. Sir, dili ka ng jacket. Sir, moderator ba? Asa man eh? Asa man na naman? Sir, dili ka ng jacket, sir, moderator? Hindi ko na-gets, ma'am. Daisy, itulie mayong buntag. Kanunay may nag-atang ni mo. Kauban si Jojo Amarillo gikan din eh. Sa Aguanta Partilis, malabog chapter. Kadugayan, mag-orientation, nagyuntaan eh. Sa Aguanta Partilis. Alfredo Hikali, gikan po diya mga igala sa Australia. Aguanta Partilis, gyapon eh. No, si Erlinda Lariosa Kilio Verga, mayong buntag di Asmawab. No, mayong buntag katropang rin. Tagpila ang inyong kape o magkaraban mo kada buntag jud mina minaw. Sugod kada adlaw Dris Nuibo Iloco, Mawab Dabaw di Oro. Masayra na rin, pero mas barato kaysa butika. Kaya, siyempre kami goy mo anha, mas barato gina. No? May buntag diya sa pamilya ni Nanay Erlinda Lariosa Kilio Verga. May buntag DC Itolia Randy Santisas. Good morning. Nick Wahaw from Mako. Iron Strub. May buntag Minaw Midri Karon sa Iron na ba yun? Iron na yun.
4: Pinawag.
0: Tama. Kalawagaw. Kansawan. Musta ni? Iron. Di ay. Iron Strub. No, from mga katropa nato na Mino across Davao del Norte Police Provincial Office, may buntag og patuloy na magsisikhay ang ato mga kaigsuunan di mga igala sa Davao del Norte Police Provincial Office. Si Charles Luison, akong classmate, yung siya nga, good morning dong, mag-donate kong 75 unya kay ayaw i-declare ha, sa susi. Para asa manas, agwanta partilis ha. Okay, Dirito Spikas, kakahan na ba yung mensahe pa, no? Ato ba ning, kwan, ato ning usa-usahon kay, para di mang lood, Dexter Labajo, Mediano, mayang buntag. Si Diona Albara, Ibarra, mayang buntag. Leopoldo Safra Pardillo, si Rita Jubert Barbarona, no? Mayang buntag diya sa Hong Kong. No? Mga membro po ni sa Aguanta Partilis, mga igala diya sa, kwan, pa-jacket blue name. Asa man na, ma'am, magpa-jacket ta? Dahil lang, ma'am. Kisa na ni, si Christopher Aternos. Aternos di ay, no? Membro ni sa Aguanta Partilis, just bukid nun. GP Palabrica, pumikpik, lito. Uy, di sa Malaysia. Silamat pagi. Apakabar. Itong mga katropa di, mga membro na to sa Aguanta Partilis sa Malaysia. Si Nudge Kusner og mayong buntag usab Tricia Ramirez Ramirez Biro, no, mayong buntag bimbro gyapon sa Aguanta, no. Ringo Stevie, mayong buntag. Pa shout out sa Ibiro, pwede mi mo apil ang Aguanta Partilis, nag-Aguanta magkakaroon. Sir, pa shout out sir sa akong lugar sa Davao City og sama Limaw Barangay mga Espartero og Pala Family. Shout out pro mayong buntag diha. Og si Kuan, yun naman eh. Shout out doll from Katbalugan, Samar. Buds Badong, impeach BP Sara Duterte now. Relibo. Oh, wa man magka-comment mga higala dire si Mundo karon si Buds Badong. Ay nako. Oh, di ana pod mga higala, lain na pod nya. Kining naana po lain na assign. Tungni aging semana siya maning ka-comment nya ri. No si Buds Badong. Karon di ana sad ni suod na gyud mga higala si Buds Badong, no? Ingon siya nga impeach BP Sara now. Impeach imong kabuang. Dako kay gasto ninyong impeachment yung ipangita 125 million ra. Ano ang gasto sa impeachment matag adlaw 70,000 for bida 70 million tapuang. Alas 7:23 na may kinantag na sa itong pagbarag umanuman. Welcome. Dayon ka mo may gala sa itong tulumanon ang Bullseye. Pa-jacket? Di ba ko kabaluan na, ma'am son? Ano? Ma'am, tuloy rin ko ano sa una, ma'am Ami. Kontaka ko sa... Moraga friend naman ta, ma'am, sa kuhan. Sa messenger. No? Relibo na, no? Wala mas mundo. Karon mga igala, si Buds Badong ang na-assign ron. Nga mo comment rin sa ato. May nalang, gimantiniran tag-usa, mga igala. Na ay, kuan agoy, na ay trolls na kasode, kuan na siya ka ng drina na-assign, ma'am ami. Katropang ami, diri na siya na-assign. Si Buds Badong, kaya lang murag di-op karon ni Mundo. Di-op ni Mundo karon, si Buds Badong mo'y na-assign. Sige, bira ah. No? Alas 7:24 na, mga igala, dag na sa itong pagpanagupanuban. Mayong buntag ka ninyong tanan, mag-ampo sa ota. Para maliwanagan ni ato mga hunahuna. No? Yan po na ito, mga igala, pati ng mga inyong ikalagutan. O, kanang inyong mga silingan, inyong ikalagutan. Kanang mga libakira, yan po ninyo tanan. Sige, alas 7:24, mga kaigsunan ng Tagnas Buntag. Ito, mga igsoon sa itong pag-ampus bulsay. Aron mga igala, kita mabuligan sa itong pagbalikay-sikay. Ining adlaw, mga igala, karon ngayon Martes, mga katropa.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Hinamdamay kanuna iba ka higala. Ngang dautan mo sanay nining katilingban gumikan kay mga tao. Nga doon ay mahimo nga matarong nang iyog pos lamang.
0: Pusay. Kauban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Sa magkausapay gala kumustog may buntag ka rin yung tanan. Welcome mga higala sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong. Bullseye! Pila ka-adlaw, wala ko ka-atiman cellphone pero monitor ko sa TV sales programa ni mo. Salamat, Ann Mindres, mayong buntag. Si Pangag Mindanao, Pangag Mindahaw, uyawasan niyo. Tago, shoutout ko, taga-tagom na Amidris Pantukan, Panganason. Musta high grade di aron? Napay mga patsing na to di aron? Musta riya? Das may Panganason. Nathaniel Codera, maing buntag, og tanan miyembro sa Aguanta Party List. Good morning. Good morning. Livy Ibanez, maing buntag. Si Ray Gonzalez, Pisidas, gikan dias nyo bataan, maing buntag. Si Nick Quahaw, og sa itong again, sa itong mga kapulisan, may gala dias DNPPO, maing buntag ng tanan. Si Jairo Sentis, mayong buntag. Murara naglubi, ang isa kabulig, nagyoy bumbuang. Ama ODI, no? Ilang, no? Ilahapod na, mga gala. Sagdi lang, kay naka-duty na sila karon. Sildado man na sila mga higala. Usay, magdunga na sila pero murag day off ron mundo. Si Badge Badong ang na-assign ron. Ayun siya nga, ating unya, 600 million ko nang ikawat mga higala. Nga, allegedly ha. Magkamakaingon, ikawat daw pa magkay pamatuod, no? Allegasyon man ang tanan mga higala. Mabito nang naitaral, mabito nang naitrial. Okay, allegasyon na siya baga kay Isunan, no? Pero alkansi ta ani kay butang tala may galak 600 alkansi lang gyapon panudlan sa gobyerno ngano man ang gastos impeachment 70 million may galang gastos impeachment unya ang guest dia murarag si amo adto ra may galak ato ganing vlogger ni Rizal Tiberos nga murag timos may galag nao
2: ayo
1: ato mga galang si Lovely Granada ga lambi lang agi mga higala ga taas lang suwang mga isuang. Oh, ya papiling main character kung mupaso megala da sa hallway sa Senado. Kunang ino megala sa mga Bisaya giatay. Kada kong binuang dako alkansi ta. Ngano man? Pila to sa confidential fund ko no, gikan na pong BBM. Ha? 125 gastos impeachment megala 70 million ang adlaw. Duha ka adlaw pa lang 140 na paldo na. Tiaw mo na mga higala, dakuas gasto eh. Samantala, wapat ay pamahaw ron. Samantala, kita mga higala, nagsigig, agwanta.
2: Ayaw!
1: Ha? Grabe. Mabot na pulo kaadlaw, mga igsoon, ikapito mga adlaw ron. O, 7 times 7, ana na lang. Pila na mga higala gasto? Ito na kalabay si mana, 210, karon plus 140. O, di, nanay, kamoy total di ako. Tiluuya magaygala. Mabot ni mabot na simba ko lang mabot pag siyam kabulan ng impeachment. Wala na. No, wala na mga igsoon. Alas 7:30 na mga igala tag na sa tong pagpanagubanuban kadjot lang. Uy, nana po chismosa party list diri oh. Aray ko kinsa may na bulahan anang hearing sir. Amo na giniingon gani mga igala nga murata mga igsoon o namingwit o bulina o gipana na itong pating.
2: Ayaw!
1: Murata mga igala ganang namaligyag manok kay palit o sardinas.
2: Ayaw!
1: Lugi, kanunay. Lugi ang kubre mga igsoon. 7:31 mga igala dagda sa to bag panagubanuban na gab palihog sa ako ni attorney Emmanuel Mahipos no ato ang partner ako ni partner kadto wa isaksak da gab palihog ko gab wa may number ni si attorney kanina lang ako ang cellphone no ako na ni tawagan daan kay para makuha nako pero masuksok man ni cellphone ako di ano oh dali lang alas 7:31 na mga higala antak na sa itong pagpanagubanuban. Ato sa ding interview sa tayo. No, comment lang sa mo diha. Okay, partner, mayong buntag. Hello?
3: Hello, hello.
1: Okay ra ni partner direto sa messenger or mutawag ko sa number?
3: Pwede po dire. Kung okay dyan siya mo ang dating.
1: Ah, okay raman. Okay ra. Sige. Ako sang ibalhin dito sa technician na partner kay para mas loud and clear ta.
3: Okay, partner.
1: Sige. Sige. Kay paliog ko, Gab. Kay kauban na to ron si Attorney Emmanuel Mahipos, no? Kung ano yung mga igalang partner kani adto mga kaigsuunan sa programa na to, no? Dito pata sa Super Radio Davao niya karon na nasa ato na po din ngayong makaubaran. So, anong disturbuhon si Attorney kay B.C. Rabain Tony? Attorney, mayong buntag!
4: Mayong buntag, Paz. Mayong buntag sa tanang naminaw sa bulsay.
1: Kumusta?
4: Good morning.
1: Good morning. Yeah, welcome sa ato ang tulumanon niya. Nalipay ko nga nakasingit lagi ko sa imong busy schedule.
4: Ay, salamat po. Nalipay po ko nga naka-istorya tapas o naka-appel ko usahin ng imong bullseye program.
1: Salamat kayo. Partner, no? Daghan ka itang mga OFW nga nag-atang karon, naminaw karon, uniya gusto nilang maliwanagan ani labi na tong kahapon, no? Tong kahapon nga witness, no? Unsa may dagan, unsa may unsay appreciation ba, no? Coming from a lawyer, no? Kasi witness kahapon, no? Katong si ator, si Lotok ba to? Abogado man to mura siya, no? Your thought as well, partner, ni ining impeachment trial karon. Go ahead.
4: Apart kaning atong ongoing impeachment sa Vice Presidente, apart kini sa atong yatawag nga democratic process isip sa ka Republican democratic state, no? Kay ang Vice Presidente sama sa presidente, uguban pang high ranking official sa ato ang nasudnong panggobyerno, are removable by impeachment. Kaya nga process, this is a political process, gisang atin sa Kongreso, the lower house, dito magsugod, sila po ng prosecutor, o ang Senate as the impeachment court. Pinasahe ni partner, kaya this is part of our Republican and democratic state of government. Nga kini mga hearing, including kini Chief Justice ng Supreme Court, kini mga head sa Constitutional Commission, a removal by impeachment. Kaya nang murag pinasahi ni ba?
1: Oh.
4: Pero kini yung pinasahi nga paggamit sa impeachment process is part of a Republican and democratic state of governance. Nga din ang Pilipinas, matupos sa atong batakang balaod, we are a Republican and democratic state of government. Ang soberanya nagagikan sa katawhan ug ang tanan nga gahom sa panggobyerno hinatag sa katawhan mo na ginaingon. Nya kining impeachment kay high ranking lagi, murag mo pinili manggo sa katawhan pug sa ilan ang vice president. Munang nga murag ang at mga katawhan pinagi sa Kongreso, lower house kining sa Senate. Adunay kinang kita murag semi-recall ba concept. Nga kung dunay culpable violation o pagsupak ang impeachable officials sama sa vice presidente ba nga naana himutang sa atong batang balaod ang grounds, pwede siya tanggalon through process of impeachment. Munang nahitabo karon nga na ay impeachment proceedings sa atong Senado because the Senate is the impeachment court sa aning buluhaton. Nga ang lower house sila ang dito nagsugod na sila po mutayo og prosecutors. O nga, kanya-kanya ni na, siyempre kay namay og sa normal na kaso pa ni, bisag piskalya ang prosecutor, pwede niyo mukuha og kinang private prosecutors. So, muna nakita mo nga na private lawyers na prosecutor nga gikuha ang lower house atong mga haud sa ilang pagpanantaw nga mutabang sa prosecutor side sa lower house para ilang patunayan nga sad ang gayod ang vice presidente sumala pa sa gilitok sa atong batakang balaod og angay siyang tanggalon sa pwesto pinagi ni ng process ng impeachment. This is a political act of the people through the institution called Congress, the lower house and the Senate of the Philippines, partner.
1: Okay, salamat yan na partner. But mo paingon ta dito sa do na ba da kung posibilidad nga ang impeachment, partner, gigamit aron nga dili gyud ang main purpose is for accountability but gigamit sa lain nga tumong o katuyuan.
4: Possibly, partner, we do not know the intent, really, of the people behind this process of impeachment. It could be political, kaya mga politicians na sila tanan,
1: lagi.
4: Or it could be an honest parang adherence to the constitution, being the basic and fundamental law of the land. Sa ngailang pagpanlantanga, doon ay paglapas ang nabuhat ang Vice Presidente.
1: Mm-hmm.
4: But ako sa pagtanaw niya yun, isip usapod kay estudyante sa political science o gatulog po takas sa sunalon niya itong bata-bata-bata.
1: Mm-hmm.
4: This is good political dimension of our government. No?
1: Mm-hmm.
4: O may isip political because this is an act of the people done through the institutions they have created under the constitution. Na ay, muna ingon ko nga na ay Congress, na ay lower house, House of Representatives, na ay Senato. Ingon ko political because the president, the vice president are elected by the people, di ba? So this is democracy. Republican and democratic state ingon sa atong batang balaod. Karon, murag instead nga panagsa naman ko itong mag-election.
1: Lagi.
4: Every 6 years, ano, election ta. Tungo kaya wala pa may election niya, nagtanaw ng uban nga, dako-dako yung kalapasan, gibuhat ang vice-presidente, nung nailang gi-invoke yung process sa impeachment, which is the part of the political dimension of our life as a nation. Nga, the people, through their wisdom, expressed through the elected congressmen and senators will somehow approximate the will of the people through the process of impeachment. Pero in the long run, kaya mong tanawin po, pag-apot sa pinili ay the people in the ultimate power and right as the source of sovereignty will determine kung kinsa yun ang itawag na itong angayan nga ilang hatagan sa pagsalig nga mudala sa rinda sa panggobyerno. Mo gani kung di gayi mahuman pa ng impeachment maagtag election ang tao na under ultimate wisdom being the source of sovereign powers and government will decide through the ballots kung kisa lang atagan o kining pagsalig. But in the meantime nyata sa proseso sa impeachment na po nahimutang sa atong batang balaod ni mo sa katawhan ug alang sa katawhan.
1: Tanaw ni mo attorney ni ini, salamat kayo. Tanaw ni mo ni ini partner, do na bay dako posibilidad nga mo abot pa ni dito sunod pang mudugay pa ni mulungtad pa ning impeachment trial kay matod pa nila 99 man daw kabuok ning mga witnesses.
4: Ay posible partner kung sundon jud ang proseso kay bisan pag gitog impeachment court o trial, they are bound by the due process requirement described in the Bill of Rights Constitution. And part of due process is to be heard. No? Dunggon ang
1: yun.
4: Kabilang panig. Una, sa sinultian pa sa unang panahon, strike but hear me first. Pakinggan ang ebidensya sa prosecution, pakinggan po ang ebidensya sa Vice Presidente. So di kumingon nga duha o tulo ra kadlaw. Kaya kung yung kadaghan kang galin niya diyang witnesses, ang tamang proseso is dunggon yun na sila para makitaan kung doon na ba yung sufficiente nga basayan ang impeachment sa Vice Presidente. So pwede dito madugay kung sundod ang due process o ay shortcutay. Una yung lagay ko nga at the end of the line, kung di makadecide ang kining atong impeachment court, no? Maabot na election, then the people being the ultimate source of our sovereign power will decide parang yung ano, the wisdom of the people through the electorate will finally decide what is good for the nation. Kaya iba-iba na kining atong tanang elected nga official bikan sa presidente hangtod sa konsehal sa barangay, they are there not because they have the right or on their own prerogatives. They're there because the people elected and put them into office. Una ginayon nga, the Philippines is a Republican and Democratic state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So all of those officials elected or appointed in government are there because they are the agents or representing the interests of the people. So, human anong pa sa impeachment, kung dugay-dugayon kay political lagi, a map election, then the people in their ultimate power as the sovereign source of government authority will decide through the ballots. Una na ingon nga, the wisdom of the people expressed through the ballots, muna po yung muna, muna egg. Pero kung di pa abot election, mag-decide ang impeachment court, based on the evidence, then mahumon yun.

0: si Presidente. Now, isip abogado, can you enlighten us, no? Makasabag yung mag-imagine ta nga atong lungguan o ulo ang isa katao, unsa ba?
1: Well, kanang sala manggot, usay relative na ba?
0: Mm.
1: Pero ang papanghadlok as a general rule, sala na, pulagay na nga, unay anak nga akusasyon, paminaw ng mga ebidensya o witnesses kung it constitute culpable violation. As a matter of general ano understanding nato, kung manghadlo ka, medyo kuna siya kanang threat,
0: no? Threat, oo.
1: O niya, ginabawal man na sa ato ang tawag natong balaos sa criminal law, pero kinihita mo mong gano'n, murag political in nature, niba? Kay ang abutan kung let the court decide kung pangpanghadlok patong ibot ni Sarah o a matter of expressing herself. Dahil siya ang murag dunay threat. Kaya na ba? Pero I will not decide on the merits further. We allow the impeachment court to decide. Pero sa ako lang, there was threat, pero whether or not the threat, kung threat man ang tawag atong ipanulti sabihin sa presidente, would constitute a culpable violation of the Constitution, where I will not pass judgment, hindi man ko members sa impeachment ko, hindi po ko private prosecutor, hindi po ko defense panel. Pero ako lang, simply, I don't know kung threat ang tawag ato, I will not pass judgment or not to be fair ba. Ang ako lang, magpahibalo nga, kung doon na may maingon man sa uban nga nang hadlok ang vice presidente, then that is a matter of appreciation. Depende sa pagpalantaw sa tao nga nakadungog o nakibalo sa gibuhat. Kaya on the part of the defense na po sila nga di man ito papahadlok na mo, ito conditional ba nga bisag na may tabo na nagana na lang kaya ng partner ba? Kaya bisag na may tabo na mo ngayon nabag holga na nagana na lang
0: kaya mura pong si Kuan karon attorney ba? Si Kuan partner si Donald Trump no, nga na po si pamahayag nga whatever happens to him na ano daw siya istawang isabot nga bumbahan daw ang Iran. So mura nga na raman nga klase sa istorya no, pero
1: mura conditional
0: conditional ba? Conditional kung na may tabo na ko aw muna ginaingon nga magbantay la sa gid mo murag ana ba ang dating, pero kay makayon puta nga murbaog hinoon na magyud sila katungod mo mu gamit gyud sa balaod or mo palaban sa balaod, pero murag sensitive ba nga kuan pagdawat sa statement coming from the vice president knowing nga na apoy ground iyang kasuko ato panahon na
1: wala ginuo la factor nga yung si concept of force and violence ba kay ingon the use of force as a deterrent to force and violence. Para ipakita mo capable kang Maurice Bakba para dili na buhaton against si Moa o sa mong interest na itong mura posible pang buhaton nga kanang kasamok o perdisyon sa kalaban. Para ipakita nga mabitong America style po, pakita lang kusgan sila na sila tanang kapasite para di po sila hilabtan ba. Muna yun nga, istoryahin na lang, pero istorya na lang, padungdungog na lang, pero di yun mo musugod kay bisag dako ang balos ba. Bisag ano nga concept sa uba, kinig ang wider pang pagpalantaw na partner sa kanang itayingon nga panghadlok o threat ba kay anybody ang kahit dili emang vice presidente na may anong tendency nga dok niya ka ay sige kaya mas grabe pa diyan imong abuton regala ba para lang panghadlok without really meaning muna imong buhaton as to normal threat and coercion nga naagi planong buhaton ba, but simply to discourage or diminish the threat na gibuhat po sa imuhang kaugalingon sa pikas nga partido. Mo ini isa sa pagpanlantaw din na, but as a whether or not ang statement ni VP Sara was a simple ano parang deterrence sa threat sa iyang kinabuhi sa iyang pamilya, will let the impeachment court decide based on the evidence that may be presented by the prosecution and the defense in the process of the impeachment trial.
0: All right, so salamat niya na partner. Lastly, no, sa imong tanaw, nagsugod naman ikaduhang semana naman yun. Sa imong tanaw, kaya nagraduhan ay, sige man kunig panghambog po ng prosecution na ay grado sa ilang kaugalingon. Matod pa, kuan sila, kaning sila yun daw ang lead ni lead atong nakalabay yung semana. as a lawyer yourself, kung sitan naon nimo sa ilahang presentasyon, no?

0: ilahang mga ebidensya o witnesses, partner?
1: Pagdating ng mga gibuhian nga mga pagsulti sa whether prosecution sa defense is part of the psychological warfare. Mura po ng gera sa mga sundalo ba nga murag dili ra may madaog sa binumbay o say madaog niya sa kanang psychological ba hadlukay o pakita nga kusgan ba. Art of war shows na sometimes you pretend to be strong even if you are weak or pretend to be weak to hide your strength. Murag anak kuno ba kining gibuhat sa prosecution o sa defense ba nga lang papuloy palabas sa media part of this psychological warfare nga part po na sa tinuod yun nilang laban diya sa impeachment court o kasi mo daog pero apil diya nga makuha po simpatiya sa publiko pagpalabas oy strong me oy pero we don't know strong judge sila di kung judge sa anak kay mulang imo ko nga at the end of the day we let the impeachment court the senate decide kung strong bang evidence siya katuuhan ba enough ba to convict the vice president on the charges for culpable violation of the Constitution. I would respect the prosecution and the defense or any lawyer representing them saying their own piece on the matter na strong sila, na kung ebidensya, well, it's part of kasi ikaw kung abogado ka partner, you have to believe na strong ang kaso mo.
0: Yeah, yeah.
1: Dahil kung kamuto ang strong mong kaso, appeal din na kadaan ayon na pag-abogado diya. So tanani sila ang tindog niya ma-prosecutor man o ma-defense has to believe in themselves and in their evidence kung unsa man na nga strong yun na ilang kaso. Muna nga, pahawda na sila dyan partner diskurso o pakita sa ilang abilidad ng lawyer na minaw na po lang ato ang mga senator judges kung kinsa ituuhan because that is part of the legal battle sa impeachment. So kita nga mga kuan, lumulupyo, minaw tatanaw na kay balak sila mo decide na ang puti sa railing appreciation, di ba? Bisang pag ang isa ka tricycle driver o isa ka mag-uumas bukid, ano pa sabot nga, di po siya ka mo appreciate. Kaso lang, ang power gihatag sa Senado. Ang pag-decide. Pero, dawa na pasabot nga, di ta mamino po katawan. Kaya na, I would appreciate kung mga katawan, part of their right as the sovereign Filipino people, will listen to the proceedings. Paminawan po ng mga argumento o presentasyon sa mga abogado o mga witnesses para individually naputay appreciation on our own. But again, we have to respect the institution which our constitution has vested the right to decide on the issue of the impeachment of the Vice President.
0: Alright, so with that note, partner, salamat kayo, no, sa despite sa imo ang busy schedule and nahatagan tani mog chance, no, baka uban diri sa ato ang programa sa busay. Partner, salamat og maayong buntag nimo.
1: Salamat partner og daghang salamat sa tanang namino sa bulsa og nakadugang imong programa. Padayon, dalaygo ng Dios o kita magatanaw sa panghitabo sa atong nasod na unta kita at the end of the day magkayusa og mabango nato ang atong nasod gikan sa kalisod dalago ng Dios.
0: Salamat partner. XFM Katropa. Alas 7:51 mga higala inyo nabati Attorney Emmanuel Mahipos, no? Amo jud nay kuan sa lawyer bay, no? Ganahan ako nga kuan ba. No, nga gini mga higalang opinion o legal opinion mga kaigsuonan, no? Kanino tong kuan ba? Kining atong nakatunan po. Salamat kayo partner, no? Ato nang nakuan mga katropa human atong interview. Alright, padayon ta maghigala, no? Nga kadali lang be. Sige, basa tag mga mensahe. Kining mga gipadangat diri mga kaigsuonan. Si Guiding, hayahay kaayo ang mo ang mo patay walay balos so kanang muingon nga patyo si BP Sara Inday. Sara, ako pabor ko ni BP Inday, Sara ka ng prosecutor ng mga bakako na sila. Sige, di pa. Sunny Delfin, no? Sunny Delfin, nasa naman to si Sunny, nawa man. Di pa si Bats Badong, babahag ang buntot ni Inday mamaya sa pagtistigo ni Honorable NBA. Madiligan ni Abilables Matibang, nasuko na gani si Kaitano. Di man available si Matibag lagi. Teresita Acaso, good morning sir. Bisan unsaon nilagdaot ang mga Duterte mo daog gyud gihapon, no? Felix Medrano, wala may kapuslanan na ng hearing nila for impeachment nga need pa man kaha na mga butaran sa mga senador nagtanong lang. Ang mga senador magyoy mo butar ana mga igala. No? Sa ila sila magyoy mo hukom ana. No? As our representative kuno mga kaigsoonan mo na siya. E dito alabat, no? Baliktad ang utak mo, badong. Nagkuma-kuma. Nagani itong lutok. Naglutok na lang ang mata. Usa tubag, uplok ka talaga. Mm. Uplok mabudi ay, no? Sunny Dilpin, pahong jug ka, badong. Pugson jud ni mog patuo ang imong kaugalingon nga maing laki ng imong BBM. Amaw, Bads Badong. Amaw, mandaw ka Badong. Noon sa Puga Badong. Merlita Argilias, maing buntag. Sabay ni Adri. Bads Badong, takot sa sariling multo si Inday Sara. Di sumisipot sa impeachment trial. Baka gisahin sa prosecution. Lalabas ang katotohanan nga nang lustay. Nang lustay ko, no? Diba? Di pa. Robert Manaytay, watching from Barangay 5, San Francisco, Catalina, Negros Oriental. Ayan simbahon maing buntag kaysa pa ni Adri mga kaigsoonan unsa may nabasa ko na eh, no? Elmer Dalanan, inamaw naman ang ilang impeachment din ha, wala man ay pulos, gasto-gasto lana, balik-balik istorya, wala hinungdan bisag unsaon pana nila dili gyud na ma-impeach nila si Sara, pustaan ay pa. Berna Giale, maing buntag, watching replay from Australia, ma'am. Dili ni replay, ma'am, live kini, no? Oh, basig replay na siya mutanaw. Live ni Atua karon, ma'am, no? Ang bumoto kahit pa, edito alabat, 80% sa House ang bumoto kahit pag sumama, pag samasamahin yung 80% na yan, mananalo, yan, manalo sa mga taong 32 million na bumoto ni Inday. Ingon si Inday Uplok. Uplok naman si Inday Dri Alabat. Max and Matt Vlog, Max and Matt TV Vlog. God bless. Good morning, Idol, watching from Kabadbaran City. God bless. Salamat. Fernando Roa, isn't that ironic that the taxpayers are the ones paying for these expenses? I think okay lang kung ang impeachment genuinely acted by the administration. No? Sino may Duterte supporter? Sino may sabi badong na 80% lang ang ng taong bayan, 80% ng taong bayan ang pabor sa impeachment? Baka ikaw na nanaginip ka ng gising. Raiden, nasaan ang 90% na sa negative trust rating ni BBM? Kisa pa ni Jiju, kalukuhan lang ang impeachment nila, waste of taxpayers' money. Gusto lang gusto lang naman nila talagang siraan si BP Sara para hindi makatakbo pagka presidente. Daghan na nag-comment diri ay. Okay, padayon na mo diya. Si John Jampon, pwede na mo magpa-member sa Chismosa Party List. Dili ko mo promote ang Chismosa Party List, dira ko sa Aguanta. Dira na ko sa Aguanta kay muna ang pinaka-the best. Bads Badong, 85 ganina. Ganina 80. Karon 85 naman po lagi ni. Ayaw! Naman na si Badong. Iyon si Bads Badong, 85% ng mga Pilipino suportado ang prosecution team ng impeachment trial versus Inday Sara. Sabi mo kanina 80. Ngayon 85 na naman. Ayaw! Ako curious. Ako curious kayo ba eh? Pilay binulan sa trolls. Ako curious kayo pila mga higalay ka ng unsa di ka ng swilduhan sa trolls. Pero murag mo gamit isa mago na mag farm magugaan na ba? Murag daghang kagdalon ba? No? Pila ba ka no? Okay, wak man ta kabaloan agad. Mutana lang ta. 757. Bullseye! Bullseye! Buntag ni Muriha, Pastora May Pilostratos, good morning. Og si Alvarico Vlog, no, gikan diya mga igala sa, lang ha, diya sa may Cebu area, no, kumusta man Muriha, no, kumusta ang panahon, no, diri karon mga igala sa atuang area sa Davao del Norte, Davao region, no, ang atuang kuan karon is Medyo alum-o mga tong kawanangan. Walay, no, walay uwan. Wasag kaarangkada, mga higala, ang init. 7:58 na, mga kaigsunan, ang taknas buntag. Sa atong pagbalik, mo relax ako kadali ha, kay 1 hour naman to. Every hour, every minute na. Every hour ta mga higala, mag-commercial ta, kay na yung mga makabayad unya ta. No, mga kaigsunan. 7:58 na, ay mo kalibot, kay magtimplas og kape, atong kape mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, yun na. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, no, adunay ni mangosteen, adunay malunggay, adunay turmeric, adunay chia seeds, may gala, glutathione o collagen, nga makapanindot, may gala sa atong paminaw, makapamata na to sa atong pagkaduka-duka, di ha? O makahatag bagi na to, vitamins and minerals, may gala, gumikan kay dunay ni mangosteen, o makapaputig, makapapahamis bagi na to, mga kaigsunan, gumikan kay dunay ni collagen o glutathione, mga igsun. No, mintina ang paggamit, pag-inom, no, pagtimpla, may gala nining Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. May buntag diha, may Bero. Oh, may buntag diha, John Ray Batino, good morning. Yes, may gumamila, kauswagan, banay-banay, Davao Oriental. Si Felix Medrano, mayong buntag, kasagaran ko no, mga IT. Amo din sa trolls diha. No. Ako curious lang ko, pila yung swildo, mga katropa. Buhat na sila mga dummy account. So, depende na ninyo, makig-away mong badong. Kung tanaw ninyo nga trolls na si badong, depende nyo, makig-away mo anak. Kaya kung di na tao, ang ano, makig-away mo anak di tao. Kung di na tao, may kailangan ano, makig-away mo anak di tao. Kapuyon na madugay magsigig comment. Ang buntag po sa itong mga mag-uumari, ha? Good morning, kaninyo tanan. Ay mo kalimot, may gala, para team gas o busok, may gala, o bugat ang abot sa inyong umahan. Gamitin na may gala, Latim Gas G, Full Year Fertilizer. Ang Latim Gas G Full Year Fertilizer, mga higala, no, kompleto kinis mga sangkap nga mo ay makapahimo, mga higala, nga kinibang busok ang imuha nga pananom. Huwag mapalit ni, mga higala, sa naguna mga agribit supply nationwide. Tuktuka ing ng agribit, mupalit ka og ining Latim Gas G Full Year Fertilizer para makaingon sa kagbos amo, no? Perting bugata sa imong abot, mga higala. Lumikan kay nakalatim gas ang gigamit niya ng Full Year Fertilizer. Napamatud-an na, mga kaigsunan, busa, ay naglangan-langan diha. Ay na, aron di ka mapublima. Maglatim gas na, mga kaigsunan, no? Para sa atong mga pananom. Oras, balik ko ka doon, ha? Kanagaray lang, magtimpla lang kong kape. Oras ba, untop alas 8 sa buntag!
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Boss, abo, magpakiloko sa hubaybe.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Full Year Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Full Year Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Full Year Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Full Year Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga.